Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1.2, Maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Nagagamot ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumaban sa sakit. Sa ngayon, wala itong lunas, pero kaya itong i-manage sa pamamagitan ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ito ay laan para sa mga taong wala pang HIV pero may mataas na possibility na ma-expose sa sakit. Nagpositibo sa sexually transmitted disease sa loob ng 6 na buwan, drug dependent at gumagamit ng shared syringe at mayroong partner na HIV positive. Ang PrEP ay highly effective sa prevention kung tama ang pamamaraan at agad na magagampanan.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care

sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan, at ang ating mga kapamilya, mga kakaryans, at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumustahin din natin ang ating mga kaibigan at mga kakaryans, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan, at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating signa o ng ating pag-broadcast, at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today, o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, ay nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay merong internet connection o may data, pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop, or sa anumang gadget na iyong gamit, at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carians Official GC, pwedeng-pwede kang magbensahe sa amin at upang i-add ka namin dito, at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kumustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals, saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating

bansa. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, aming pong request na i-share niyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na ma-bless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila na aabot ng ating signal sa radyo, eh maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Gusto mo bang magkaroon ng magandang impact sa inyong opisina? Then go full blast. How can you make a difference in your place of work? Let me share with you 5 simple tips from the word blast. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Una, be positive. May nagsabing, bad things are often good things looked at from the wrong perspective. Kung positibo ang pananaw mo sa buhay at sa trabaho, kahit na krisis, may nakikita ka pa ring opportunity. Kahit sa problema, may nakikita ka pang pagpapala. Such is the power of being positive. Ang mabuting pananaw ay nakapagpapabago ng iyong reaksyon kahit sa pinakamabigat na pagsubok na haharapin mo. Pangalawa, live to leave a legacy. Hindi ba't masayang isipin na kahit retired ka na sa iyong trabaho, naaalala pa rin ng inyong kumpanya ang naging contribution mo? Because you didn't just do your job, you left a lasting legacy. Ang sabi ni LeBron James, dream as if you will live forever and live as if you'll die today. Ang magandang legacy ay kabuuan ng tama, mabuti at magandang pasyahin na iyong inaaksyonan araw-araw. Making the right choices and living them out consistently help you build a good legacy. Pangatlo, aim to excel. If you want to offer work that makes an impact, maging ubod husay sa iyong trabaho. Hindi ito madali. Excellence requires going the extra mile, not once, but always. Mapapagod ka na rin lang sa trabaho, hindi ba mas maganda nang mayroon ka talagang pinagtrabahuhan at hindi nagbisi-bisihan lang. Ang mahusay, natatandaan. Ang excellent, binabalikan. Pang-apat, speak words that build up. In my seminars and talks, I teach participants 3 power words that immediately light up the room. Mabisa ang salita, lalo na kung tama at tapat ang pagkakasabi natin nito. Sabi nga sa Proverbs 18:21, there is life and death in the power of the tongue. Speak to appreciate, encourage, affirm, and build up. At panghuli, trust God. Di maiiwasan na minsan tayo ay nagkakamali at nakagagawa ng mga pasyahin na hindi mo maintindihan kung bakit yon ang iyong naging desisyon. Matalino ka naman, pero talaga namang ang husay at kakayahan ng tao ay may hangganan. We cannot rely on our own strength because surely we will get tired. Hindi naman natin maaasahan ang karunungan lamang natin dahil tiyak, marami pa rin tayong hindi nalalaman. God is the only one worthy of our 100% trust because He is all-knowing, all-powerful, and ever-present. Gary Vee popularized a song based on Proverbs 3 verses 5 and 6. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Ang magtiwala sa Diyos ang susi ng trabahong panalo. Work full blast by being positive, living to leave a legacy, aiming to excel, speaking words that build up, and trusting God. Be a blessing in the workplace today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit, Apo? Anong meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may 2 pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, Walang problema, apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
2: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
5: Business as mission sa Entre Pinoy Espesyal.
6: Kasalukuyan na po tayong nasa segment ng Business as Mission Philippines at batang-batang negosyante po. Ang ating feature ngayon, isang young practicing architect. Siya po ay based sa Davao City pero nag-aral po siya sa UP Diliman. Graduated magna cum laude. Tapos nag-aral din po siya ng Masters in Business of Architecture and Design sa IE University doon po sa Madrid. At hindi lang yan, doon po sa international school na yan, siya po ay top student at tumanggap ng Best Venture Lab Award. At top po din siya sa National Architecture Licensure Exams at top 1 sa Master Plumbing ng Boards. Aba, talagang leader at mahusay ang ating bisita ngayon. And na-feature na rin siya sa iba't ibang mga platform. But ito yung pinaka gusto ko eh. Beyond his practice, he is active in his faith ministry. Magandang araw sa iyo, Architect Lance.
7: Magandang araw po, Miss Jo. It's a pleasure to be with everyone.
6: Yes, maayong buntag.
7: Mm-mm. Galing ng Bisaya mo, Miss.
6: Ikaw nga, mag-Bisaya ka nga, batiin mo sila dyan sa Davao. Meron tayong station dyan, 1197 DXFE.
7: Ah, shoutout po sa mga taga-Davao dira. Maayong buntag po.
6: Yan. And si Lance po ay bahagi rin ng Business as Mission Philippines. Let's begin with your ministry, Lance. No, we want to get to know about how you have been actively involved in the community. Tapos, i-share mo din sa amin yung faith journey mo. I believe that you grow up in a Christian family, pero paano mo nakilala ang Panginoon in a personal way?
7: Mm. So, yes po, galing po ako sa isang Christian home, pero hindi po siya naging personal sa akin siguro hanggang naging college student po ako nung na naka-face ako ng mga na situations na wala kong ibang makakasalalay sa buhay, no. I think lalo na siya naging real po sa life ko nung pandemic a few years ago, kasi yun talaga yung time na syempre lahat tayo dumadaan sa uncertainty, especially during that time. And nung time po na yun, hindi ko talaga alam kung anong direction ng buhay ko, kasi gusto ko sana kukuha ng licensure exam, pero hindi ko alam kung ano talaga yung timing ni Lord, kasi habang nagre-review po ako, biglang sasabihin nila na ika-cancel nila yung exam, tapos i-move nila sa the following year. So ilang beses na yun nangyari, parang 3 beses ata. And then so ayun, somewhat naging discouraging sa akin na yung naging passion ko, yung timing ko, hindi siya nangyari. Pero yun talaga yung naging building blocks po siya sa faith ko. And nakita ko lang, looking back, na pinoprotektahan talaga ako ni Lord, na yun yung talaga yung timing na inalaw niya na kukuha ko ng exam. And then sunod-sunod po yun, yung architecture pati master plumbing. And then because of that, doon ko lang siguro na nakita na yung hand ni Lord na nakakuha po ako ng top notcher, and yun yung naka ana din naka-pay po ng ibang opportunities po sa life ko. Hindi ko siya i-detail ngayon, pero iba talaga po kung may experience po yung love ni Panginoon sa buhay mo. So yun po yung naging real po siya, and progressing po siya.
6: Mm-mm. Can you share a certain passage na naging comfort mo during the time that you are waiting, tapos the Lord is telling you to wait patiently because you have your own timing, and then He also has His perfect timing?
7: Mm-mm. So I think especially yung naalala ko talaga yung gabi before the exam, sa sobrang uncertain ko, yung time din kasi na yun, madaming nagkasakit, kaya hindi din sila nakatuloy doon sa exam. So akala ko, hala, baka mangyari din sa akin na maiiwan na naman ako doon sa ibang friends ko, yung timeline nila, nauna na sila. So yung naging comfort verse ko talaga is yung sa Romans 8:28, and we know for God causes all things to work together for good to those who love Him and are called according to His purpose. No, so naging promise po talaga ni Panginoon na basta obey and trust po natin si Lord. Yun talaga yung part natin, and then si Lord na bahala. Like parang yung sinabi mo po kanina na si God po yung sovereign sa lives po natin, and then hindi talaga natin alam kung anong mayayari sa buhay, pero we have a God that is in control. Kaya we can live our lives na wala pong anxiety, wala pong worry. And so, yun talaga, nakikita ko talaga sa buhay ko. And because I gave that to the Lord with my family, iba talaga yung blessings. Hindi mo talaga masasabi na anong mangyayari, pero si Lord talaga ang provider po sa lahat.
6: And I'm sure na you've been surrounded with the prayers by your family, your friends, your churchmates. Kailan ka nag-exam, Architect Lance?
7: Sa 2022 po ako nag-exam, January of 2022. And then sunod-sunod po yun sa Master Plumbing exam, sa February po. And then, yes, yun po yung timeline. Ang bilis ng panahon, no?
6: And then nag-masters ka?
7: Yes po. Kumuha ko ako ng masters noong 2024.
6: Oo, dire-diretso na talaga, no? Nung parang nabuksan na ni Lord yung gates, ay dire-diretso na yung timing ng pagsunod ng iyong career ladder. And isa sa mga naging challenge mo ay yung nag-aaral ka malayo sa family, eh.
7: Mm-mm. Iba talaga yung challenge po. Dun sa college po, pati sa
6: parehas
7: masters.
6: Eh. Oo.
7: Yes po. Doon ko actually nakita ko yung ano, sa siyempre kasi galing ako sa isang Christian home. So nakita ko talaga yung paano ano yung lifestyle ng parents ko, paano sila nag-obey po kay Lord. Pero I think nung naging somewhat independent ako, na somewhat nilet ko na ako ng mga parents ko, na nakita ko for myself ano yung personal journey ko talaga kay Lord. So dun siya naging mas real, I guess.
6: Praise God. Kasi kung ano, coming from a parent's perspective, no, I would be very very proud na i-let go ang anak at makita siya na maging independent. However, alongside of that, yung worries, 'di ba? Yung anxiety ng magulang na nako, malayo na sa amin ang aming anak. But praise God, you made it, and nag-excel ka pa sa lahat ng larangan. Pinangarap mo ba itong career na to, Architect?
7: So, salamat po sa ano, no. And I want to say na at first si Lord talaga yung nag-protect po sa akin. Wala akong control po diyan. So, sa talaga yung ano, naka-deserve po ng credit ng lahat. In regards to ano, sa pangarap ko, I guess hindi naman directly, nakita ko talaga sa dad ko siguro, na ginamit niya talaga yung architecture para makatulong sa ibang sa problema ng iba, when it comes to ano yung gusto nila sa bahay nila, anong gusto nila ng design para sa office, ganun. Kasi hindi lang siya design eh. Kailangan mo talagang i-relate yung problema ng isang tao para makakuha ka ng makabuo ka ng solution, parang ganun. So nakita ko na parang nagbe-build po talaga siya ng intentionally ng relationships ng ibang tao. Kaya nagiging inspiration po yun sa akin na ipapursue po yun. Kasi problem solving, pero may konting art din na ganun. So may lasting impact siya. Parang ganun.
6: Okay. In one of your interviews, sinabi mo, isa sa mga dream mo, maging doktor.
7: Mm. Takot po ka sa blood eh. Pero... ayun, I think nung bata pa kasi ako, hobby ko talaga magsa-sketch. Pero sketching lang, hindi ako magaling sa drawing, pero sa pagbuo na po ng mga ano, mga storylines, yung narratives. Yun kasi yung ano, pagdating po sa architecture, kailangan po kasi yun i ko-communicate po yung idea niyo para mas maka-relate yung client mo or yung user ng isang bahay kung ano yung gusto mong ipropose na idea. So I think yun yung naging ano, yung drive ko kaya pinapursue ko talaga yung architecture.
6: Nagsimula sa sketching ano, para ka palang si Leonardo da Vinci na
7: sketches. Sa sketching lang. Oo, hindi ako ganun kagaling pero pwede na.
6: Dumating tayo sa sketches. Oo, na-mention mo kanina, your dad is an architect, so you're a second generation businessman.
7: Yes,
6: and what has that experience been like for you? Looking back, sabi mo na inspire ka ng dad mo in a way na sabi mo nakakatulong siya sa pagbigay ng idea, problem solve sa mga may issue or concerns sa kanilang bahay. Pero ano yung like inspire sa iyo na characteristic ng dad mo na nag-lead sa iyo to this path?
7: I would say na siguro yung diligence niya talaga. I think sa situation kasi namin sa Davao, part din kasi siya sa mga decision makers sa ibang organizations po sa UAP, tawag ng United Architects of the Philippines, pati sa environmental planners, bale naging contributor din siya sa development ng city sa Davao over the past few years. So I think overall nakita ko yung ganun na career path, pati yung drive niya, yung diligence niya na itutulong talaga, may intentional na guidance po sa city po namin. And so over the last few years nakita po na medyo nag-develop na rin si Davao. Siyempre hindi kasing ganun sa development sa Manila, pero may progress namin din po. So gusto kong maging part po sa story na yun para may impact po dun sa lives ng ibang tao dito sa probinsya po. And I think to relate to not just yung ano, yung economic development po sa city, pero yung lives po ng tao. And so syempre iba-iba yung mga needs din, so isa din yung spiritual needs ng mga tao, so kaya naging platform sa amin yung design para makatulong po sa spiritual needs ng clients po namin.
6: Napakalawak ng bahay nyo. Ang iniisip nyo, yung concern ng community ng Davao and even yung community ng church, ng mga network ninyo. And parang napaka-selfless ng desire to always be of help. And yun naman talaga yung mandate sa atin ng Panginoon. Pero hinahangaan ko kung paano ka pinalaki, kung paano nag-model sa iyo ang iyong dad. And you are also a part of Business as Mission. Paano naman ito nakatulong sa iyo, yung pagkakaroon din ng mindset na laging ang end ay to bring glory to our God?
7: So, I think recent lang din ako naging active sa business as Mission. I think nagsimula po ako doon sa isang convention nila noong 2023, I think. And doon naging practicals po sa akin yung application po sa sa scripture po, no? And kahit galing po ako sa isang Christian home, siyempre naging challenge po sa amin na mag-a-apply po talaga, maging obedient po kami sa word ni Lord. So naging challenge po, naging mandate po sa business as mission po kasi na na i-reflect po talaga as children of God na yung ano, yung lives po natin as living and holy sacrifice, no? So paano po siya i-translate po siya sa trabaho po namin sa businesses, no? So I think yung isang naging translation po noon is naging mas authentic po ako sa mga sa ibang tao. So sa clients po namin, sa staff po namin, sa team po. Kung gusto kong maging, kung kin-claim ko talaga na child po ako ni Lord, bakit may ibang situations na naging impatient pa rin ako or disappointed sa mga situations? So kasi naging mas open ako sa dahil po doon sa mga Bible studies po namin, intentional reaching out sa staff po, naging accountable na rin ako sa kanila. So kapag may isang nangyayari na hindi ko talaga gusto or hindi ko na-predict sa work, yung naging normal tendency na maging impatient po, naging conscious po ako na uy, may ibang ano dito. May dapat maging representative ako ni Lord, ni Christ, no, sa iba. So mas naging conscious ako, mas naging intentional to live out what it means to be children of God. So because of that, naging encouragement po ako sa kanila and vice versa, to really live out, hindi lang siya sa utak, no, sa mind, pero pati sa heart, pati sa actions namin na maging in all aspects maging children po of God and be able to please Him in whatever we do.
6: Yes. And naiintindihan naman natin yun, architect, na ang tayo talaga may tendency na magkaroon ng pagkakamali. Ano, sometimes we react differently sa isang situation na hindi ina-expect ng iba, na would misinterpret, diba, yung magiging emotion natin. Pero how do you guard your thoughts, especially bata ka na leader, tas for sure maraming mga nauna sa'yo na under your turf. So paano, ano ang challenges mo dito at paano mo na-overcome?
7: So naalala ko po yung isang situation na meron po kaming isang staff. Hindi ko masyadong detail ngayon, pero long story short, need namin siya i-let go kasi madami siyang kulang. Pero nung nare-reflect ko talaga yung principles ni business as mission about being, yun po kasi yun eh, no? BAM, biblical, authentic, and missional. So yun po yung principles sa BAM. So naisip ko, kung ginagamit ko talaga yung trabaho as a platform para maging Christian po ako, no? Paano ko ba ni-apply dito sa isang tao na I felt did me wrong? I felt that had so many things that that I felt na was out of my control to respond properly. Kaya sinabi ko talaga sa Panginoon na sige lang, I'll do this whatever it is I can for you, Lord. I-reach out ko tong tao na to. Kung sana po maka-reconcile kami, even though I feel na ako yung tama, ganun, pero I was felt that the Lord was calling me to forgive or to reach out to this person kasi yun talaga yung ano, mission natin sa ano, no, hindi po sa ego po natin, sa gusto natin, pero in obedience po kay Lord kasi we're called to reach out and build bridges, build relationships sa ibang tao kahit sila po yung sa words ni Jesus, sila yung nag-slap po sa cheek natin, no? So I guess yun yung naging mission ko. At the end, praise God na naging naka-reconcile po kami, pero more than that is I think nas naging exercise po ko po sa faith ko to basta mag-obey lang po ako. And because of that, naging mas madali na po. Kung may ibang grievances po sa akin, I can more easily forgive them kasi I'm reminded na si Lord talaga nag-forgive po sa akin. So who am I to not share that love and forgiveness to others? So parang ganun po yung practical tips of bakit naging mas real sa life ko. Yung ganun na principle. Kahit simple lang, pero nabibuild po siya sa character natin.
6: Napakagandang perspective niyan. May natutunan kami mula sa'yo na instead of burning bridges, you have to build bridge. No? Dahil hindi naman ito yung last na makakasama mo yung tao na yan. Somewhere or the other ay meron kang ma-acquaint sa kanya na magko-connect sa inyo, sa buhay ninyo. No? Ano ang maiiwan sa kanya? At the end of the day, lahat tayo ay mga tao na minamahal ng Panginoon. And that perspective, coming from a young businessman, ay kahanga-hanga. If I may quote, isang medyo nakakatawang quote lang, no, na sabi ay, treat every part of your towel nicely because that part that wipes your buttocks today may wipe your face tomorrow.
7: Tama, tama po.
6: Parang ano lang din, what would Jesus do in every circumstance? And may mga business people, they separate their faith from business. Pero ikaw, how do you do it?
7: Ano po yung question? Bale, paano po po
6: i-marry yung faith. My faith is different from my business. Pwede bang mangyari yun? Or does it apply?
7: Sa perspective ko po, I think yung isang sa mga principles doon talaga is dapat consistent ka yung work life mo, yung faith life mo, dapat isa lang po yun. Kasi dun po sa principles dapat maging authentic po kami, no? And so kung saan po talaga yung training ground sa faith, edi kung di ba sa Sunday sa church, kung na masaya po lahat, mabait naman ng mga tao, eh madali lang naman mag-live out po doon. Pero doon sa trabaho where we live most of our lives, no, yun talaga yung challenge, yun talaga yung mahirap. So kung hindi ba tayo Sunday Christians lang, edi dapat consistent po tayo lahat. Yung lives po natin as called sa Romans 12, no, that we should live our lives as holy and living sacrifice, na hindi po tayo magko-conform na po sa perspective ng world na conditional lang po kung gusto lang if you want to treat someone well, then conditional lang po siya, hindi siya galing sa perspective ni Panginoon, no. So I think overall yung idea po is dapat po consistent po tayo, and I think mas naging real, mas mag-build po yung faith niyo kung conscious po kayo sa pag-apply ng itong mga principles, hindi lang po sa Sunday, hindi lang po sa Saturday, pero pati sa work life natin, sa relationships natin, sa home life, lahat po alam talaga ni Panginoon yung heart po natin, eh hindi lang sa Sunday and all. So pati yung times po na no one else is watching, alam talaga ni Lord. So tinitingnan po ni Panginoon yung puso po natin. So dapat if we are to present our whole being as sacrifice, dapat po lahat po ng aspects po natin dapat involve po natin si Lord.
6: Coming from your word na babantayan mo yung sarili mo even when no one else is watching, ano, itong negosyo where you are in ay very prone, ano, to corruption and unethical practices, and sometimes institutionalized na yung corruption. And how do you maintain integrity in this kind of business?
7: Napakahirap minsan, and praise God na actually sa industry namin, kasi nasa design lang po kami, I would imagine na mas mahirap talaga sa ibang industry na may hinahanap talaga yung government sa ibang ganitong aspects like contracting or or permitting, mga ganun. Iba talaga yung mga challenges. Pero sa mga ganun na interface namin sa ganun na trials, no, I think what helps is hindi lang po sa parents ko na, I mean, Christian yung background namin, so may ganun na instilled na values, no, na hindi po mag-conform din sa ways ng world. Pero I would say nakakatulong po talaga yung community sa BAM, kasi hindi lang kasi kami yung na-face na ganun eh. Alam mo talaga, na-remind ka na ibang tao din sa ibang industries, ganun din sila. So, in those platforms, my intentional fellowship and discipleship with them, ma-encourage po ka to also live it out. Kahit mahirap po, pero we are there to encourage each other. But we are also comforted na hindi po tayo nag-iisa. Everyone has those situations, but we are called to encourage each other to live it out. So parang naging mini church na rin po siya, yung ganitong community, and trying to see paano ba talaga i-apply po sa business situation. Sa alam mo naman, marami na mga ganito na challenges natin ngayon. So I like how BAM has yung specific na na topics. May taxation, about treating people well, about corruption, etc., etc. So yun po, I think naging accountability din siya, and way to guard yung integrity po natin, kasi kung mag-iisa lang po tayo, hindi talaga kaya.
6: No. At salamat sa ganyang community. At may mga nagtatanong, yun daw bang business as mission ay pang malalaking business lang na dapat sumali? Malalaking negosyante lang ang kasali dito.
7: Ah, hindi po. So, from all walks of life, actually, principles naman, parehas lang naman kung malaki yung negosyo mo o maliit lang. It's about treating people well. It's about learning how to pay proper taxes. It's learning how to learn finances. Lahat po yun, principle lang po yun sa maliit o malaki na na negosyo. So, hindi lang po siya exclusive. Anyone that has a business or is in parang yung example po ni Apostle Paul, no, na siya po na missionary po siya, pero ano din siya, tent maker din
6: Tent
7: siya. Yan
6: maker.
7: yung livelihood niya. So anyone na may livelihood essentially, no, trying to see how to live out yung principles po natin sa work, where kasagaran po yun, yun talaga yung trial period, yung battleground po ng faith natin.
6: Sana may maalala ka, no, yung payo sa iyo ng dad mo dito sa ganitong klaseng business.
7: Ano po 'yun?
6: Anong laging pinapayo sa iyo ng dad mo?
7: Ah, I would say isang verse po yung lagi niyang nire-remind po sa amin, no, which is yung sa Matthew 6:33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all things will be added to us. Naalala ko talaga yung promise ni Lord, na as long as we rely on him and we trust in him, and hindi po sa own wisdom po namin, kahit alam akala namin na dapat ganito kasi ganito, no, pero si God talaga, siya yung in control, siya po yung sovereign. And so connecting po dun sa Romans 12, na dapat we should be non-conforming to how the world works. So dapat po natin i-check yung motivation natin, anything that we do, para po ba siya sa Panginoon? Para po siya sa expansion ng kingdom? Kung hindi po, then baka hindi po yun yung best na gagawin natin, no? Kahit on the surface, maganda po siya, pero kung hindi po tama yung heart natin, yung motivation po natin, hindi po siya i-bless ni Lord, no? So, yan talaga yung core po ng lahat ng dapat gagawin natin sa buhay. If we want to receive yung blessing ni Lord, and you want to be able to please Him, dapat po align po tayo sa will niya, sa righteousness niya, and sa kanya, sa relationship po natin. Dapat yun talaga yung foundation po ng lahat. Otherwise, ano lang tayo, self-operating lang po tayo, and hindi po perfect yung gusto natin. Ano lang, wala tayong hope, wala tayong foundation kung wala si Lord.
6: Amen. And Architect Lance, can you tell us briefly about your business dyan sa Davao?
7: So yung business ko po is ako po yung lead architect sa Far East Associates or FEA. Isa po kaming architecture design firm sa Davao City, based po sa Davao City. Pero meron ka rin ibang projects sa iba't ibang lugar din. May konti naman sa Manila din. Pero yung specialty po namin is mga commercial, mga offices. So, pati mga resorts and master planning. So, yun po. We have, may background po kami sa pag-design po ng mga campuses, mga office quarters. Yung, if you're familiar po with CCT, yung Center for Community Transformation, yun po, nakatulong po kami sa master plan nila. Paano po i-layout yung mga buildings, saan po idadala po yung mga roads para lahat po ng vision naka naka-consider po for future expansion as well. So, ganun po. May residential din po kami pero mostly focus sa development of siguro po yung mga resorts or businesses, mga designs para sa mga ano fellow businessman din.
6: Okay. Maraming salamat, Architect Lance Nathan Lim. Siya po ay bahagi ng Business as Mission Philippines. And Lance, last na lang. Ano ang pangarap mo sa Pilipinas bilang isang architect?
7: Lalim ng tanong, ah. Siguro yung kung meron mang isa, I would say na yung pagkaso po sana sa bayan, yung hopefully sa konting contribution ko sa architecture po makalipo ng iba sa Panginoon, no? So hindi ko alam kung anong mangyayari. Ito lang yung binigay ng resources ni sa akin ng Panginoon, kaya iti-take advantage ko na lang sana po. Parang sayang kasi kung hindi ko gagamitin yung gifts ko, yung resources ko, yung network ko, kung saan po nilalagay ko si ni Lord. Kaya hindi ko alam kung anong mayyari kung hindi ko ano, bibigay ko talaga yung best ko lang, and yan po yung hope sa bansa po, kung hindi po sa community ko po sa Davao, na lahat po, hindi lang po ako maging life verse yung Romans 8:28, no, yung we know that God calls God works for the good of those who love him, who are called according to his purpose. Kaya po sa wherever you're listening, I pray na kayo rin po whatever trials you're going through, alam po yun ni Lord, kaya you just bring it to him, and then doon na po magsisimula yung journey niyo and yung peace niyo with him. Kaya we just do what we can, no? Para po sa Panginoon.
6: Thank you so much, Architect Lance Nathan Lim. At I'm sure proud na proud ang iyong magulang sa pakikinig sa iyo. And the life you live is also a blessing sa hindi lang sa family, kundi sa community. Yan po ang Business as Mission Philippines, bahagi po ng programang Entrepinoy Espesyal. Ang laging mandate po niyan ay ipaalala po sa atin that we are stewards of the Lord's provision, the Lord's business. At ito yung bagay na nakakapaglagay sa ating mga paa sa lupa, what keeps our feet on the ground, ano, na realizing and knowing that all of our resources ay nagmumula sa Panginoon.
7: To God be
6: Ayan,
7: the glory.
6: Amen. To God be the glory. And regards to your family, Architect Lance Nathan Lim.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo as in trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa ating ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa ating programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito and have a blessed day. Bye, everyone.

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit, Apo? Ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
2: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
5: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
6: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
5: Diyos ko, parang hindi ko na kaya.
6: Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
7: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines.

narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station. Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And siguro kayo ay nagtataka ngayong mga sandaling ito dahil mag-isa ang inyong Uncle Albis. Yan, siguro sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon, baka kayo nagtataka kung bakit hindi natin kasama si Kuya Sam. Dahil si Kuya Sam ay may inaasikaso, no? Yan, so shout out sa ating Kuya Sam. Next Friday ay makakasama natin siya dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Na kung saan, magkakaroon tayo ng konting healthy chismisan. Ayan, dahil madalas no pag lunch break, sa mga oras na ito, dito natin pinagkukwentuhan ang buhay ng ibang tao. Tapos may mga ano pa tayo dyan may mga ano tawag dyan, yung may mga intro and outro or extra na mga, alam mo yun, yung parang standard na chismis. Yung tipong, pero hindi naman sa ginajudge natin sila. Kaya naman, ano pa ba yung mga madalas nating nagiging intro or extra pag mga ganyang usapan? Pero, dito sa ating Lunch Break Cafe on Air, mga makabuluhan at healthy chismisan ang ating pag-uusapan. Hindi lang basta-basta buhay ng iba. Pero titingnan natin kung ano yung lessons na makukuha natin doon. And titingnan na rin natin kung ano yung mga bagay na pwede nating the truths that we can take from that. At ano yung application na pwede nating magamit doon na pwede sa ating buhay. And tuwing Friday nga, medyo iba yung approach natin, no? Dahil aside sa ating TNT by request, maya-maya, ating pag-uusapan ang mga bagay na inyong pwedeng matutunan both in life and in journey or in adventure. Napakaraming mga bagay ang pwedeng maituro sa atin. Kung ikaw ay mahilig sa journeys, sa adventure, kung ikaw ay adventurous, mahilig sa mga pagbiyahe, kagaya ng ating Kuya Sam, meron dito mga lessons na pwede mo rin palang i-apply hindi lang sa isang literal at physical na journey but also sa buhay. Dahil ka nga nila no na life is a journey. So we can use these lessons, these analogies para mas maging exciting, mas maging makabuluhan yung paglakad natin sa mundong iba. Grabe naman sa mundong ibabaw, no? And sana kung kayo man ay on your journey right now, maging isang physical na journey man yan. Kung ikaw man ay nag-adventure sa mga dagat, sa mga bundok, ayan, pretty sure makaka-relate ka sa mga pag-uusapan natin ngayong tanghaling ito. Siyempre, shout out kay Kuya Sam Zenarosa. Hoping na makasama natin siya no sa mga susunod na episodes ng ating TNT or Lunch Break Cafe on Air Friday edition. And maya-maya, bukod sa ating mga usapan at kwentuhan, yan, pagpasensya nyo na po kung medyo anong boses ko, no?
siguro napapansin ng iba. Kung hindi naman, kung wala kayo napapansin iba, eh, that's good. But anyway, yan. So aside sa ating kwentuhan, eh, magkakaroon din tayo ng TNT by request, na kung saan kung may mga nais kayong i-send ng mga song requests, mga pagbati sa inyong mga loved ones at sa mga friends, family, ayan, sa mga special someone nyo, lalong-lalo na sa mga nagsiselebrate ng birthday today or ng mga special days or ng kung ano-ano pang milestone sa kanila ngayong Friday. Siyempre, pwede nyo yung isend sa ating contact information. Yan, sa mga hindi gaanong techie, nandiyan naman yung ating standard na pag-text. Yan, isend nyo lang ang inyong mga song request sa numerong 0998-843-0573. And at the same time, pwede ka mag-comment sa ating social media sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram naman ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming ay bit.ly/TheWayFM. Ang ating messenger, kung ikaw ay bahagi ng ating group chat, ay Carrion's Official GC. Pero kung hindi ka pa naman miyembro nito or bahagi nito, yan, comment ka lamang sa ating Facebook Live and i-add ka namin dito sa ating Carrion's Official GC.

Yun, pagbati kay Pastor John Wisdom Buenavente, ang ating Uncle John. Yan, hello Kuya Elvis Ray Aison, pabati sa aking kapatid na si Hanani. Birthday niya po today, thank you. Uy, happy birthday sa kapatid ni Uncle John na si Hanani. Yun, napaka-unique naman ang name niya. Hanani. Shout out sa iyo and isang mapagpalang araw and at the same time, isang maligayang kaarawan sa iyo. And syempre pa, uy, batiin natin ang mga uncle at aunties na nakikinig ngayong tanghaling ito. And shout out po sa inyo. Sa mga manong driver sa kalsadang naka-tune in sa ating radyo. Yan, isang masigabong. Isang pangmalakasang shoutout sa inyo, mga manong drivers. And syempre, uy, yung mga ka-TNT natin na palaging nakatutok, especially dyan sa mga, dyan sa market, market ng Legazpi, Daraga, and sa iba't iba pang bahagi ng Bicolandia, no? And, uy, naalala ko, no? Sa mga Grab drivers dyan na nakatutok sa CARE 104.3 DWAY-FM. Aba, isang pangmalakasang shoutout rin sa inyo ngayong Friday noon na ito. Ayan, alam kong busy ang bawat isa. And yung iba naman ay abala na maghanda ng kanilang pananghalian. Yan, share nyo naman kung anong inyong ulam. Sana masarap ang inyong pananghalian. Sana kayo ay mabusog. And sana kayo ay ma-energize. Parang masasarap talaga ang bawat meals natin pag may mainit na kape. No? Pero ngayong araw na ito, is medyo mainit-init. Ako! Parang opposite nung nangyari kahapon. No? Kahapon kasi is medyo maulan-ulan. Kaya medyo ma-appreciate mo kahit paano yung lamig ng paligid. Pero ngayon naman, ay nako. Kaya kahit saan ka pa man ngayon, kaya TNT, please lang, huwag mong kalimutan to stay hydrated. Naway huwag mong kalimutan kumain ng iyong lunch. Naway sa iyong pakikinig sa programang ito. Sana ikaw ay ma-inspire. Sana ikaw ay may matutunan patungkol sa buhay and sa pag-a-adventure. Ay, hindi lang pala pag-a-adventure, no? Kasi napakaraming uri ng adventure. Kung ikaw ay sporty at the same time. Ako ang sports lang pong maipagmamalaki ko. Sasabihin ko sana e-sports. Kaso hindi rin ako ganun kagaling, no? Yung mga daliri ko lang yung gumagalaw pag nag-e-sports tayo. Pero matuturing mo din bang sports ang board games? If so, hindi rin yun yung... Hindi rin yun yung strength ko. Yan, naalala ko yung isang beses na nilaro namin ng mga youth sa aming church. Pag mga board games na pabilisan, ako. Medyo hindi tayo, ano nun, hindi tayo nag-excel sa mga board games na pabilisan. Buti kung medyo ano, kung medyo paano, patalasan ng isip. Yan, may ano pa ako. May laban pa kahit pa paano. Yung mga strategy, ganyan. Anyway. Yan, so it's 11:15 in the morning. Pakinggan muna natin ang unang awitin natin para sa programang ito. Ang awiting Don't Stop Believin' by Journey. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Dito lamang sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY-FM. Magbabalik po tayo.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Isama niyo pa rin po si Uncle Alvis Trey Aison dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. And sa tanghaling ito, mga ka-TNT, yan, meron tayong pag-uusapan na alam kong either gustong-gusto nyo itong makamit. And maybe once in your lifetime, once or twice or a few times, kung ginagawa mo talaga yung best mo, eh pwedeng makamit mo ito sa mga endeavors mo, no? Kung ikaw ay palaging nag-excel sa iyong school, sa iyong academics, kung ikaw ay mahilig makisabay sa mga or sumali sa mga competition, kung ikaw ay mahilig sa pagkakarera or racing, o kaya yung mga marathon, ganyan, ito yung isa sa mga pinaka-goals mo talaga, ang magwagi. Eh minsan, sometimes winning is not just enough. Kasi naman, di ba, meron tayong tinatawag na first runner-up, second runner-up. Meron tayong mga tinatawag na finishers. But most of us, ito yung ginugusto talaga nating makuha. Yung pagiging first place. Yung pagiging top. Yung pagiging valedictorian. Kung ito man ay academics. Kung ikaw man ay nasa trabaho. Ito yung tinatawag nating top performer. Yan. Ito yung mga gustong-gusto talaga natin. Oh. And alam nyo ba mga ka-TNT na aiming for first place and being in the first place, being at the top, being the best performer, may mga lessons itong tinuturo sa atin ka-TNT. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong tanghaling ito, no? At isa sa mga lessons na madalas nating natututunan pag tayo ay nakaka-experience na maging first place, maging champions, is that, alam mo ba, ka-TNT, ang pagiging first place, that is a privilege. Pero naman, ang pananatili sa pagiging first place is a responsibility. Ibig sabihin yan, take it, kumbaga, believe it or not, madaling makaabot sa unang pwesto. Pero mas mahirap yung pag-maintain mo ng pagiging first place. Kapag ikaw kasi yung nasa unahan, mas mataas yung expectation sa'yo, kailangan mong patuloy na magsikap, kailangan mong patuloy na magpakumbaba at maging consistent sa magandang ginagawa mo. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kabilis kang umangat ka-TNT, kundi kung paano mo pinangangalagaan ang iyong karakter habang nasa tuktok ka. Ikaw ba, ka-TNT na, experience mo na bang maging makasali sa top 10 ng inyong klase? Ako po. Hindi naman po sa pagmamayabang, no? Pero, joke lang. Na nakatikim din, isang beses lang naman, ng pagiging nakasulat ang aking pangalan dun sa sa top 10. Yan. Pero kasi nung time na yon is nahati na yung section. Yung mga estudyanteng very academically inclined. And then yung mga students na hindi gaano academically performers. Andun yung mga well-balanced. Grabing pagpaganda ko ng So dun sa second half ng mga klase, dun
Yun. Nakaano ako ng 4th place. Yun. Pero alam nyo ba, ka-TNT? Yan. So, pag sa first grading period, naka-4th place. Second grading period, bumaba siya. Third grading period, bumaba. Short hanggang bumaba. And then, siguro kung tama ang aking pagkakaalala, siguro na ano yun, 8th place or 9th place. Somewhere like that. Or di ko lang maalala kung basta somewhere dun sa ano na yun. And true enough, no? Eh, hindi naman talaga madali yung pag-maintain ng mga ganyang grades. My point is, mas madaling ma-achieve yung first place, especially kung, kumbaga ano yan eh, parang firework moment. Pero if you're going to maintain it, yung excellence mo, yung character mo, yung good performance mo, aba, eh, kailangan mag-exert ka rin ng force or mag-exert ka rin ng effort equal to or greater than yung effort mo na ginawa mo nung una pa lang. That's why it's a responsibility in staying at the top. It's not just a mere privilege, no? So, kumbaga, you can lose your privileges, especially kung hindi mo naman ito pinapangalagaan ng maayos. That's the first lesson that we can learn in being first place. Ano naman ang iba pang mga lessons na pwede nating matutunan? Eto, napakahalaga nito ka-TNT, especially sa bawat isang tagapakinig natin, no? Kung ikaw ay nasa chapter 1 pa lang ng iyong buhay or ng iyong career, aba, eh, huwag mo naman sanang i-compare yung chapter 1 mo sa chapter 32 ng iba. Oh, listen. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ng saya sa sarili mong journey ay ang laging ikumpara ang sarili mo sa iba. Bawat tao ay may kanya-kanyang timeline, opportunities, and challenges. So, maaaring mas nauna silang umunlad, pero hindi ibig sabihin is nahuhuli ka na. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy kang umuusad. Focus on your own growth because your journey is uniquely designed for you. O, diba? Diba iba naman kasi yung kwento ng librong to sa libro naman na ganito? So, even if sabihin natin na parehas kayong nasa chapter 29, eh, hindi naman ibig sabihin nun eh, parehas na rin yung journey nyo. Magkaiba ang chapter 8 ng kwento niya sa chapter 8 ng kwento mo. Diba? Pero yung pangalang nandyan is yours and yours alone. Siyempre may mga side characters dyan nakasali, no? Pero if you're aiming for the top, if you're aiming to be first place, aba, eh, comparison is one of the best killers. Ika nga. Makikita mo yung mga taong ganito, no? Parang ang gagaling na nila. I remember I joined this photography club way, way back, I think 2012 or 2013, ganyan. Nung ako ay niregaluhan ng aking tatay ng DSLR. Yun, palagi akong naka-automatic. Pag sinabing automatic, kung ikaw man ay nakakagamit or marunong sa, or hindi marunong sa DSLR, meron niyang dalawang settings. So, meron tayong tinatawag na automatic and manual. Pag automatic, eh, yung camera na yung mismong nag-a-adjust sa situation or dun sa paligid mo. Kunwari, kung maliwanag, edi hindi na siya gagamit ng flash. Kung medyo, ano naman, kung medyo madilim, automatic na nag-flash yung iyong camera. Pero pag manual, ikaw yung mismong
nag-aano ng settings. So, mas maraming bagay yung pwede mong ma-explore kung ikaw ay naka-manual settings. Tapos ako, naalala ko nung time na yon, yung mga kasama dun sa club na yon, ang gagaling nila. Lahat sila naka-manual settings. Lahat sila ang gaganda ng mga ano nila, ng mga equipment. May mga pa-tripod pa sila. Ako during that time, yun, unang beses ko pala makahawak ng DSLR camera. So, and I was so envious dun sa mga ano, sa mga ibang participants. Kasi picture sila, as in wala silang grabe yung confidence nilang pumunta sa unahan mismo para lang makakuha ng perfect shot. At ako nahihiya nun kasi yung mga shots ko, minsan malalabo, minsan madidilim, minsan sobrang liwanag. So, sabihin nating nagpatalo ako dun sa insecurity ko. At medyo sabihin natin, for quite a long time, hindi ko inawahan yung camera. Sabi ko, siguro kung meron akong equipment na ganito, kung medyo mahaba-haba na lang na din yung lens ko, masiguro kaya ko na rin yung mga pangmalakasang pictures nila, no? But truth of the matter is that it doesn't work that way. Hindi kasi ganun yung hindi magkapareho yung kwento mo sa kwento nila. Hindi rin pareho yung path na nilalakaran mo sa path nila. Kaya ngayon, if given the chance, ngayon kasi is hindi na gumagana ng maayos yung aking DSLR. And syempre, medyo nag-update na rin yung technology. Pero if given the chance na makahawak muli ng camera, hindi na ako mahihiyang pumunta sa unahan. And para lang makakuha ng perfect shot. Yeah, so similarly ka TNT, no? Ikaw na nakikinig ngayon, don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 20. Tandaan mo yan, ha? Don't dare to compare yourself to others because you're not walking on the same path. Yeah, napakaganda ng sinabi dito, no? Focus on your own growth because your journey is uniquely designed for you. At ito naman ang ikatlong lesson na maituturo sa atin ng ating or if ever man na ikaw ay makapunta sa first place. Ito yung third lesson na pwede nating matutunan. No? Success is sweeter when it's earned, not rushed. So sa panahon ngayon kasi, 'di ba, gusto ng marami ang instant success, instant fame, instant wealth, instant recognition,

Alam niyo ba, ka-TNT? Let me just give you an insight na pwede mong i-consider. Kung ikaw man ay may kakilalang isang tao na mahilig talaga sa video games, alam niyo po ba, napakadaling magkaroon ng sense of achievement sa mga video games, sa mga mobile games. Kaya napakadali rin ma-hook ng isang kabataan sa mga video games because instant gratification yung kaya nilang makuha. Ngayon naman, meron din namang ibang mga video games na, eto, hindi ko po pinagtatanggol ang mga video games. Baka sabihin nyo, ay, si Uncle Albis, pinag-aano yung mga video games. Let me just clarify this, no? Mapapansin nyo rin yung ibang mga, ano, yung ibang coming from me na mismong naglalaro ng mga video games din. May mga ibang gamers na may tinatawag silang grind, yung the grind. Kasi nagbibigay sila dyan ng oras para maging maganda yung kanilang character, maging malakas. Parang ganyan din kasi yung totoong buhay. Pero sa totoong buhay, mas hindi ganun ka visible yung progress ng isang tao. Kasi sa video games, makikita mo, ay, nagkaroon ako ng 1 point sa, ano, sa aking strength, sa aking HP. Eh di may visible growth ka. Ngayon naman sa totoong buhay kasi, di mo napapansin yung iyong growth. Di mo napapansin yung iyong paglago. Kaya nga, minsan ang dali-dali natin ma-discourage because we can't see anything visually representing our growth. Pero the truth of the matter is, ikaw na nakikinig ngayon, you are a better version of yourself than you are yesterday. Tama ba ang aking English? My point is, ikaw ngayon, you are already a better version ng iyong yesterday version. And sana eh, nagets ng ating mga TNT, no? Sabi nga dito eh, mas masarap daw namnamin ang iyong success kung ito ay iyong pinaghirapan at hindi mo ni rush. Kaya iwas tayo sa mga instant, no? Instant success, instant pera, instant what not. Dahil kadalasan ang mga instant ay hindi healthy. And ito naman ang siguro ito ang last lesson natin for this afternoon. I mean this noon. Ano bang ginagawa mo once na na-reach mo na ang tuktok? Do you stop? Do you relax? Do you look at how others try to strive to reach where you're at? Because the fourth lesson na nais ituro sa atin ng pagiging first place is that being first doesn't mean you stop learning. Mm-hmm. Again, ulitin natin, no? Being first doesn't mean you stop learning. Hindi natatapos ang pag-aaral kapag ikaw na ang pinakamahusay. Sa katunayan, ang mga taong tunay na successful ay sila ring patuloy na nagtatanong, nakikinig, at nagpapakumbabang matuto. Laging may bagong kaalaman, laging may bagong skill, at laging may bagong perspective na pwedeng matutunan. Kapag tumigil ka kasing matuto dahil nasa unahan ka na, doon nagsisimulang maabutan ka ng iba. Oho. And at the same time, no, meron din tong an attitude like this also carries arrogance and pride. Kumbaga kahit hindi mo man sabihin, eh, kitang-kita ng Lord yung puso mo, no? Ba, ang galing-galing ko na, ba't pa ako mag-effort para maunahan yung iba? Andito na ako, I'm at the top.

0: Kahit hindi mo yan sabihin, abay, kitang-kita yan ng Lord. And minsan, ang pinaka-nakakabilib ang mga tao. Kasi yung kahit alam nilang magaling sila, eh they don't flaunt it. Hindi nila yun pinagmamayabang. Hindi nila yun basta-basta. Parang hindi nila yun pinangangalandakan. Kaya nga nakakabilib yung mga taong kahit magagaling, eh genuine yung humility nila. Kaya ating tandaan, no, being first doesn't mean you stop learning. Bagus na may gamitin mo yan to keep on learning more. Yan ang ating first four lessons in being first place. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan at susundan yan ng isang awiting may pamagat na Sige Lang by Quest. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, eh pambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ka-TNT, kapag narinig mo ang salitang first place, ano ang agad pumapasok sa isip mo? Gold medal? Top 1 sa klase? Champion? Promotion? Pinakamataas na sales? O pinakamaraming achievements? Sa mundo kasi natin, halos lahat ng bagay ay parang competition. Bata pa lang tayo, tinuturuan na tayong maging number 1. Walang masama sa pagiging excellent. In fact, God calls us to do our best. Pero ang tanong, anong mangyayari kung hindi tayo ang naging first place? At mas importante, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging first sa mata ng Diyos? Ngayong tanghaling ito, pag-usapan natin ang ilang mahalagang aral tungkol sa pagiging first place. Hindi lang sa competition, kundi sa buhay. Sabi nga sa Matthew chapter 19 verse 30, "But many who are first will be last, and the last first." Hindi naman kasi masama ang mga taong gustong maging first place. Kung tama ang kanilang dahilan, ang pagiging mahusay ay regalo mula sa Diyos. Di naman kasi kasalanan ang mangarap, di ba? Di naman kasalanan ang mag-aral ng mabuti. Di din kasalanan ang magtrabaho ng masipag. Ang problema ay kapag ang pagiging first ay naging identity na natin. Kapag ang iniisip natin ay, may value lang ako kapag panalo ako. May worth lang ako kung ako ay first. Pero tandaan mo, hindi tayo mahal ng Diyos dahil champion tayo. Mahal niya tayo dahil anak niya tayo. Ang achievement, bonus na lang yan. Ang relationship natin kay Jesus ang pinakamahalaga. Di naman kasi lahat ng nauuna ay tunay na nagiging successful. Maraming tao ang unang yumaman, unang sumikat, unang naging sikat sa social media. Pero tanungin natin, oh, masaya ba talaga sila? Di lahat ng success ay blessing. Hindi lahat ng applause ay approval mula sa Diyos. Minsan, nauuna lang ang tao sa career, pero nahuhuli sila sa kanilang pamilya. Nauuna nga sa negosyo, pero nahuhuli naman sa character development. Nauuna nga sa popularity, pero nahuhuli naman sa relationship kay Lord. Remember this, mas mabuting mauna sa kabanalan kaysa mauna sa kasikatan. Because ang tunay na first place ay inuuna ang Diyos. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness and all of these will be added unto you." Hindi sinabi ni Jesus, ha, seek first money. Hindi niya rin sinabi na seek first success. Ang sabi niya, seek the kingdom of God first. Kapag inuna natin ang Diyos, nagiging tama ang priorities natin. Career has its place. Family has its place as well. Dreams have their place. Pero si God ang dapat laging nasa unang pwesto. Minsan, ang pagiging first ay nangangahulugang magiging servant ka. Sa mundo kasi, di ba? The greatest is the one who is served. Pero sabi ni Jesus, the greatest among you shall be your servant. Napakabaliktad. Sa kingdom of God, ang unang pwesto ay para sa marunong yumuko. Ang tunay na leader ay marunong maglingkod. Ang tunay na champion ay marunong magbigay ng credit. At ang tunay na successful ay marunong magpakumbaba. Huwag mong ikumpara ang lane mo sa iba, ha? Isa sa pinakamabilis mang nakaw ng joy ay comparison. Nauna na siyang mag-asawa. Nauna na silang yumaman. Uy, buti pa siya na-promote. Uy, napakaganda ng bagong bahay niya. Pero ka-TNT, tandaan mo, ha, hindi pare-pareho kasi ang timeline ng Diyos. May mga tao na mabilis ang umpisa. May iba naman na dahan-dahan, pero matatag ang pagtatapos. Ang importante ay hindi kung gaano kakabilis. Because
pinaka-importante ay nananatili kang faithful sa kanya. Di naman kasi sa habang buhay, ikaw ang nasa unahan, di ba? May panahon na ikaw ang champion. May panahon na siya naman. May panahon din na iba din yung nauuna. At okay lang yun. Ang humility ay hindi lang para sa mga natatalo. Mas kailangan ito ng mga nananalo. Kapag ikaw ang nasa first place ngayon, abay, magpasalamat ka. Huwag kang maging mayabang. Dahil lahat ng meron tayo ay biyaya ng Diyos. Kasi ang Diyos madalas gumagamit ng mga taong hindi first choice ng mundong ito. Tingnan mo ang mga Bible characters. Si David, pinakabata sa magkakapatid. Nakalimutan pa nga siya ng kanyang tatay nung hinanap ni Samuel. Sa si Moses, may speech problem, di ba? Si Gideon, akala niya siya yung pinakamahina. Si Peter, napaka-impulsive. Si Paul, taga-usig ng mga believers. Pinapakita nito na ang qualifications ng Diyos ay hindi nakabase sa ranking ng tao. Mas mahalaga sa kanya ang pusong handang sumunod. And siguro ito yung pinaka-importanting bagay na dapat nating maintindihan. Because ang pinakamahalagang first place ang marinig ang salitang well done. Darating ang araw na hindi na mahalaga yung medals na nakuha mo. Dadating yung panahon na hindi na magiging mahalaga kung ikaw ba ay naging cum laude, magna cum laude o summa cum laude. Darating din ang panahon na hindi na magiging mahalaga kung ikaw ba ay nakagraduate ng master's degree or doctor's degree. Hindi na mahalaga ang mga titles. Hindi na rin mahalaga kung ilang trophies yung napanalunan mo. Because ang pinakamahalagang marinig natin ay ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 21. Well done, good and faithful servant. Di naman nagsabi si Lord, di ba, ng well done, famous servant. Di naman nagsabi si Lord ng well done, PhD graduate. Hindi naman nagsabi si Lord ng well done, achiever. Well done, my most popular servant. Kundi, faithful servant. Sa uli, hindi tayo huhusgahan base sa ranking natin sa mundong ito, kundi sa faithfulness natin sa Diyos. Habang nagsisikap tayong maging excellent, sa pag-aaral man to, sa trabaho, sa negosyo, ministry, huwag nating kalimutan tanungin ang sarili natin. Sino man talaga ang nasa first place sa puso ko? Because in the end, ang tunay na tagumpay ay hindi ang maging number one sa paningin ng tao. Ang tunay na tagumpay ay ang unahin ng Diyos, mamuhay ng may pagpapakumbaba, maging tapat sa kanyang ipinagkatiwala at matapos ang ating takbuhin ng may kagalakan. Kapag si Jesus ang nasa unang pwesto ng ating buhay, kahit hindi tayo laging first place sa mundo, panalo pa rin tayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Samahan niyo ako sa maikling panalangin sa tanghaling ito. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga medals, sa mga titles, or sa mga papuri ng tao. Forgive us, Lord God, kung sa mga panahon ng aming buhay ay mas inuna namin ang aming sariling ambisyon kaysa sa iyo. Tulungan niyo po kaming hanapin muna ang inyong kaharian at ang inyong kalooban sa bawat desisyon namin. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba kapag kami ay naka-experience ng success, ng achievements, and give us a strong heart kapag kami naman ay nahuhuli or naka-experience ng disappointments. Turuan mo po kaming maging tapat sa maliliit na bagay,
maglingkod ng may pagmamahal at mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Naway dumating ang araw na marinig namin mula sa inyo ang salitang, "Well done, my good and faithful servant." Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

At tayo ay nagbabalik sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Sana na TNT, napaisip ka. Sana ikaw ay may natutunan at sana ay nag-resonate sa iyo ang ating pinag-usapan ngayong tanghaling ito, no? Being first or striving to become first is not bad. But remember na there are greater things na mas dapat nating i-achieve other than being first here in the world. And that is hearing God's, "Well done, my good and faithful servant." Batiin natin si Ate Jenna De La Rosa, sabi niya dito sa ating Facebook Live. "Good noon po, Kuya Elvis, watching you po." Yan, shoutout Ate Jenna and thank you so much sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programa. And batiin rin natin si na Valentine na Bata Usila, si G. Core, si Edmund Garcia at si Eva S. Penilla. Yan, sila ay nag-react sa ating Facebook Live. And syempre, sa mga TNT natin na nakatutok ngayong tanghaling ito, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. And pasalamatan rin natin si Don Ramon Diaz na sinamahan tayo sa ating technical side. Iiwanan ko kayo ng awiting May Pamagat na. Teka lang, hindi pa naglo-load ang ating Facebook. But iiwanan ko kayo ng kantang Holy Ghost from Jesus Culture. Mag-ingat kayo ha, and syempre huwag niyong kaligtaan na kumain ng pananghalian, and naway may you stay hydrated ngayong mainit na panahon. Susunod na po ang Chinese program, and ingats, God bless. Nakasama niyo po sa programang ito, ako po si Elvis Ray Ison. I will be seeing you soon. Bye-bye!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Buong karangalang inihandog ng Far East Broadcasting Company, ang dulang, Tanikalam, Lagot.
2: Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yawe ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa'yo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Mga awit, 139, 1-2. Kamusta na po kayo? Ako po, si Cherry De Guzman. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo, dito po, sa Tanikalang Lagot.
3: Oh, mabutit nagising ka. Akala ko di ka nalalabas ng kwarto.
4: Akala lang ninyo yun, Tay. Alam nga namang buruhin ko ang sarili ko.
3: Tingin mo ang babaeng ito. Kung sagot-sagutin ako, aba, Cherry, kay babae mong tao, inaabot ka ng gabi sa lansangan. Kasama mo ang mga tomboy ng bayan. Tomboy ka ba?
4: Itay, malapit na po. Kung patuloy mong ipagduduldulan sa akin ang tanong na yan, baka mapadali na maging tomboy ako. Excited ka na ba, Tay?
3: Piloso pong bata. Umayos ka nga, Cherry.
4: Maayos naman ako, ah. Kayo kasi. Babaing babae ako. May crush nga ako sa school. Matangkad. Model. Formal lang ako nun. Bibigay ko na puso ko, Tay.
3: Tumigil ka ngang bata ka? Sabi nga, remember the 7 B's.
4: Ba? English yan, Tay, ah. Ano ba yung 7 B's?
3: Books before boys. Because boys bring babies.
4: Corny mo, Tay.
5: Cherry, long time no see. Ano bang ganap ngayon? At nagpakita ka?
4: Alam mo na kung ano yung ipinunta ko sa'yo. Kailangan ko ng kalakal mo.
5: Yan ang gusto ko. Yung may pumapasok sa akin na money. Medyo nagtaas na ngayon dahil tumaas ang gasolina. Mahirap magbiyahe. Ilang kilo ng damo?
4: Medyo nadagdagan ako ng susuplayan. Saradong 5 kilo. Kaya ba?
5: Siyempre naman, money down muna.
4: Heto, bilangin mo ang laman na sobre. Sakto yan. Akin yung damo, speed na ako.

0: Jerry, kamusta ang lakad mo?
1: Sarge, positive. Andun si Teddy. Naspatan ko. May mga foreigners. Mga singkit.
0: Sige, uwi ka na. Kami na ang bahalang mag-ray dito. All right, men! Positive, nandun sa loob ng padaw sang subject. Lahat ng nasa loob, hulihin. Kapag nanlaban, may mga kargada, eliminate them.
2: Yes, sir! Yes, sir!
0: Boom! Boom!

paldo na naman ako. Ayos palang maging informer. Good shot na ako sa mga parak. Nakalibre pa ako ng drugs. May panggamit na naman ako. Teka! Sandali. Si Marie itong bumaba ng taxi ah. Nagmamadaling pumasok sa building. Anong meron sa pinasukan ni Marie? Susundan ko siya. Medyo nakaka-intriga ang galaw ng loka. Alamin ko nga. Baka may drugs dito. Ma-inform ko si Sarge. Para magkapera na naman ako. Talaga itong si Marie. Huli ka, Balbon.

0: Cherry, ano itong pinaggagawa mo sa sarili mo? Bakit yan ang trabaho mo?
1: Itay, masama bang maging informer? Tumutulong ako sa kapulisan. Isinusumbong ko ang mga taong nagbebenta ng droga. Nakukulong sila.
0: Pero gumagamit ka din ito. Dito sa lugar natin, bantad kang puser ng marijuana. Anak naman, ayokong mapariwara ang buhay mo. Bata ka pa, anak. Ayusin mo ang buhay mo. Pansinin mo ang ate Marie mo. Ang laki ng pinagbago niya mula nang siya ay maborn again. Sumama ka sa amin minsan sa Christian Church.

0: Cherry, may lakad ka ba ngayon?
1: Wala naman, Ate Marie. Bakit mo tinatanong?
0: Kasi, yayayain sana kitang umattend ng Bible study sa dinadaluhan kong church.
1: Bah! Himala! At nag-aaya ka na ngayon sa mga lakad mo. Sige, Ate Marie. Namimiss ko nga ang pagiging maalagain mong ate nung mga bata pa tayo. Kaso nung magkaedad ka na, wala ka nang pakialam sa akin. Dead ma ako sa'yo. Pero ngayon, ibang-iba ka na. Dahil ba sa Panginoong Hesus na meron ka na?
0: Going straight na ako, Cherry. Hindi na ako pasaway na anak. At sawa na akong maging malditang ate sa'yo. Pagod na akong magkasala. Lahat ng layo sa mundong to, ayoko na. At ang lahat ng kasalanan ko ay isinuko ko ng lahat sa Panginoong Hesus. Isa na akong born again. At bakit hindi mo subukan, Cherry? Tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay mo.

0: Hesukristo ang nanaan sa isang sambahayan, nagkakaroon ng harmony. Kahit maraming mabibigat na mga problema, yung paghiwalay ni Itay at Inay dahil sa pambababain ni Itay ay nagkaroon ng kaayusan. Dahil si Itay ay naborn again at si Ate Marie ang nag-akyat ng mabuting balita sa aming pamilya. Purihin ang Panginoong Jesus!
1: Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa'yo ay hindi lingin. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Mga awit, 139, 1-2.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Cherry de Guzman. Mga nagsiganap:
3: Carlene de Guzman,
2: Roy Camo Gomez,
4: Ariel Basas,
5: Renz Ortiz,
6: Janelle Briones.
2: Technical supervision at sinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS, Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

hello kaibigan, TGIF na nga. Nako, ang bilis-bilis ng araw. Ano, nasa last day na po tayo ng week na ito. And of course, thank God it's Friday and thank God it's music and chat time na naman. Kasama nyo nga po ako si Mel dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. At kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City, at kasapi kami ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kamusta ang iyong Friday? Sana ay kagaya ko pa rin ikaw na masaya at nagpapasalamat dahil matatapos na naman ang linggong ito na buhay pa tayo at may lakas mula kay Lord. Diba? Ayan, so dito po sa Music and Chat Recharge, sabi nga natin, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kaya friend, sit back and relax lang tayo ngayong hapon na to since it's TGIF. Alam ko, excited na ang lahat para sa paparating na weekend. Pero let's just still take it slow dahil there's always a time for everything. So ngayong araw na ito at ngayong hapon na to, nasaan ka man nakaantabay? Ikaw man ay nakaantabay sa iyong radio, sa iyong tahanan, opisina man, o maging sa iyong car, ay nakikisabay kami sa inyo mga ginagawa at salamat din sa pagsabay ninyo at pag-join sa amin sa hapon na ito. Until 2:30 tayo muli magkakasama sa araw na ito. Wala po muna tayong mga regular features, marami muna tayong mga naka-line up na song sa hapon na ito, pero huwag ka mag-alala. Dahil nandito pa rin ang ating featured song of the week for this week. At sa ating featured song of the week for this week nga po ay fini-feature natin ang ating pong, of course, itong song na Beyond, ano? Beyond ni Darrell Cattrall. Ayan, tama ba yung aking nabanggit? Okay, sige, ito po. Anyway, ano nga ba ang mga nangyari sa araw na ito? Happy birthday din pala muna sa mga nagsa-celebrate ng kanilang Happy Birthday to you! Sana ma-enjoy nyo ang inyong kaarawan at talaga naman ma-celebrate ito ng may pasasalamat. Ka-birthday month pala namin kayo ni Ma'am Yvette Pau. Nako, sa mga July babies dyan, kaway-kaway naman. At sana po ay marami pang birthdays ang dumating sa inyo. And ngayong araw naman na to, para sa ating kasaysayan, July 10 is a notable date in the Philippine history dahil ito po ay marked of the birthday naman ni Dr. Basilio Valdez noong 1892. He served as a trusted physician and military leader who became a Secretary of National Defense for the Philippine Commonwealth during the World War II. At ngayong araw din na ito ay tinagurian din na Foundation ng Katipunan. Ayan, okay. And ngayong araw din na ito sa ibang bahagi naman ng mundo ay tinagurian pong itong araw na ito, July na 10 sa ibang bansa is a major date for history, science and world records. Ang mga key events kagaya ng the launch of the first communication satellite and a record-breaking heat wave. And of course, addition sa bagong new state ng US. Aba yan, bago at new state, di ba? Magkapareho lang yun. At ngayong araw na to, alam niyo ba, ang July 10 is globally observed as Global Energy Independence Day. Nako, patuloy tayong maging mapagtipid sa ating pong pagkonsumo ng mga enerhiya kagaya ng ating kuryente dahil yan po ay talaga naman marami ang nagrereklamo na nagmamahalan na po yan. Sana all nagmamahalan kahit nagmamahalan mga presyo ng mga kuryente at iba pa mga bilihin. Manatiling mapagmahal dahil walang bayad yan. Libre lang yan na pwede nating ibigay sa ating mga mahal sa buhay, mga kapamilya at mga kaibigan. Diba? Kaya spread love sa araw na ito at sa araw-araw. Well, just sit back and relax. Ano man ang po ang inyong ginagawa sa araw na ito ay manatili lamang nakatutok dahil until 2:30 tayo ng hapon magkakasama sa mga naka-line up natin na songs sa hapon na ito. And syempre pa, pwede nyo nang i-share, i-like ang ating pong program link na nandyan na po nakapost sa ating FB page ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At sa mga nagnanais sa inyo na mas marinig na mas malinaw ang mga naka-line up na songs sa hapon na ito, i-click nyo lamang po dyan ang ating online streaming site dyan sa bit.ly/thewayfm. So magandang umaga sa iyo kung ikaw man ay nasa ibang bansa. Magandang tanghali, magandang hapon or magandang gabi. God bless you and thank you
for making us part of your afternoon listening habit. Dito nga po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Let's pray now. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buong isang linggo na kami ay inyong ginabayan at iningatan. I-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan, minsan Lord higit pa sa aming mga hinihiling. Patuloy niyo nga pong pagpalain ng aming mga tagapag-antabay, tagapakinig. Salamat po sa iyong patuloy na pag-provide ng kanilang mga pangangailangan na higit pa, Lord, sa kanilang mga pangangailangan. Kagaya, Lord, ng iyong ginagawa sa mga ibon kung saan hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, pero sila po ay inyong pinapakain at patuloy mong nalalaman ang mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Sinabi mo, we are much, much more valuable than the sparrows dahil kami po ay mga anak mo at patuloy na nagtitiwala sa inyo na iyong mga nilikha. Nasaan man po ang mga tagapag-antabay, ikaw ang patuloy na umabot sa kanilang mga sitwasyon. Salamat na sa inyo ay merong kaming kapanatagan, merong kaming kapayapaan na sa inyo lamang po namin matatanggap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, kaibigan, bago ako magpaalam sa iyo, iwanan ko sa inyo ang isang napakagandang paalala mula sa Philippians 4:7. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yan ang pwedeng-pwede nating mapanghawakan as we face this weekend. Ako po si Mel Manzanilla and nagpapasalamat din tayo sa ating mga Don na nag-assist sa atin sa technical side, Don Alfonso Apinado and of course Don Ramon Diaz. And ingat lamang po tayo, we have more programs until 7 in the evening, so please stay tuned. Ingat lamang, bye and happy weekend. Bye guys!

0: Mula panoong una ay napakahalaga na ng pakikipagtalastasan. Bagamat sa ngayon ay mayroon na tayong makabagong pamamaraan kung papaano ito gawin ng mabisa, sila din noon ay may mga pamamaraan kung papaanong gawing makabuluhan ang pakikipagtalastasan. Noong ako ay kasalukuyan pa lamang nag-aaral sa kolehiyo, ay natutunan namin ng iba't ibang ayos o pwesto na nararapat para sa mga tagapakinig at ganoon din naman para sa mga tagapagsalita. Ayon sa uri ng pinag-aaralan at pamamaraan ng tagapagturo, kung minsan ay hinahati niya ang mga tagapakinig o mag-aaral sa maliliit na grupo. Sa ganoong ayos ay tatalakayin ng maliliit na grupo ang paksa at iuulat naman nila ang kanilang natutunan sa kapakanan ng lahat. Walang tiyak na bilang kung ilang Israelita ang nakinig nang basahin ni Ezra ang aklat ng kautusan ni Moses. Subalit ayon sa kalagayan ng mga tagapakinig noon ay mababasa natin sa Nehemias Kabanatang 8, Talatang 5-6 na si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa pa sila bilang panggalang kay Yahweh. Ang naging pagtugon kaya ng mga tao nang basahin ni Ezra ang aklat ay dahil sa tamang ayos o pwesto ng tagapakinig at tagapagsalita.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemias mula sa una hanggang 18 talata. Nasaksihan po natin sa nakaraang pag-aaral na natapos na nila ang pader ng Jerusalem pagkatapos ng 52 araw sa tulong ng Panginoon. Subalit hindi nangangahulugan na natapos na ang lahat ng gawain. Marami pa ang kailangan nilang ayusin, lalo't higit ay kailangan nilang ayusin ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, maaring nakakaranas ka ngayon ng karangyaan, subalit walang halaga ang mga bagay na iyan kung hindi naman maayos ang iyong kalagayan.

ang mga gawaing ito. Tulad nila, hindi rin tayo maaring magsawalang bahala sa mga taong pumapasok sa loob ng ating mga simbahan. Hindi ko naman sinasabi na maging mapanuri, mapag-alinlangan tayo, kailangan lamang nating magbantay. Magalak tayo kung may ibang pumapasok sa ating simbahan, ngunit kailangan din nating mag-ingat, hingin sa Diyos na tayo ay gabayan niya laban sa mga taong nais lamang manira ng gawain. Nakita natin sa nakaraang kabanata na hindi lamang humirang ng mga tagapagbantay si Nehemias, humirang din siya ng mga awit para magbigay ng pagpupuri sa Diyos. At ngayon ay matutunghayan po naman natin ang kaniyang susunod na gagawin. Tayo ngayon ay magsimula ng ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias sa unang talata ng ikawalong kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Isra na iskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Israel. Si Isra ay isang taong nakapag-aral ng mga kautusan na ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises. Sa buong Israel ay tanging si Isra lamang ang bihasa tungkol sa mga kautusang ito. Sa loob ng mga panahon ng kanilang pagkakabihag, ay tanging pag-aaral lamang ng kautusan ang kanyang ginawa. At ngayon ay gagamitin niya ang kanyang napag-aralan upang maipahayag sa mga tao ang mga salita ng Diyos. Ang mga gawaing ito ay mahalaga para sa pagbabago na haharapin ng mga Israelita. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa ikalawang talata ng ikawalong kabanata dito sa Nehemias. Dinala ng paring si Isra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan na mga lalaki at babae at sa lahat ng nakakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan. Kapansin-pansin na tanging ang mga nakakaunawa ang nagkatipon-tipon upang makinig sa mga sasabihin ni Isra. Ang ibig pong sabihin marahil ay merong mga nag-aalaga ng kanilang mga sanggol, merong iba't ibang dahilan kaya hindi sila nakadalo. Hindi natin alam ang mga bagay na ito sapagkat hindi naman nasulat, subalit inihanda nila ang lahat upang ang lahat ay makapakinig. Sa ikatlong talata, ganito po naman ang sinasabi. Siya ay bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuan ng tubig. Mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Hindi ko alam kung saan pa tayo makakakita ng mga ganitong uri ng mga tao na nakinig mula madaling araw hanggang katanghalian. Marami sa mga nakikinig ng salita ng Diyos sa ating panahon na palaging nagmamadali. Huli na nga ang pagdating nila sa simbahan, ngunit nais pang umuwi agad pan sila nakikinig na mabuti. At sa kanilang pag-uwi ay wala silang natandaan sa sermon, sapagkat ang nakikita at iniisip lamang nila ay ang oras ng uwian. Ang mga Israelita ay tunay na ibinigay ang kanilang panahon sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang mga Israelita ay naging bihag sa loob ng 70 taon at wala silang pagkakataon na makapag-aral at makinig man lamang ng salita ng Diyos. Kung kaya't ang mga pangyayaring ito ay isang bagong karanasan para sa kanila, naging bukas ang kanilang mga kaisipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ikaapat na talata, ganito po naman ang sinasabi. Si Isra na iskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Matithias, Sema, Ananias, Orias, Helkias at Maisias ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa ay sina Pidaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbandana, Sakarias at Masalom. Habang nagsasalita si Nehemias ay nasa tabi niya ang 13 tao. Marahil at naging tagapanalangin sila habang nagsasalita si Nehemias. Hindi natin alam, subalit naroon sila, marahil ay upang suportahan at tulungan si Nehemias. Ito rin ang mga nakakaligtaan natin sa ating mga pananambahan.

0: nyo ba na kailangan din ng ating mga pastor ang ating tulong kahit na sa kanilang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos? Kailangan din nila ang ating mga panalangin. Madalas humihingi sa akin ng tulong sa pananalangin ang mga tao, subalit lingid sa kanilang kaalaman ay kailangan ko rin ang kanilang panalangin. Sa Nehemias Kabanatang 8, talatang 5 ganito po ang sinasabi. Binuksan ni Isra ang aklat sa harapan ng buong bayan sapagkat siya nasa itaas ng buong bayan. Nang bubuksan pa lamang ni Isra ang aklat na naglalaman ng salita ng Diyos, ay tumayo na ang mga tao at nanatili sila sa kanilang pagkakatayo hanggang sa matapos ang pagbabasa. Habang sila ay nakikinig, walang sino man sa kanila ang naupo sa magandang upuan na tulad ng inuupuan natin ngayon sa ating mga simbahan. Marahil ang dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ang natutulog sa panahon ng pagsamba sapagkat masyadong magaganda ang ating mga upuan. Ngunit higit sa lahat ay mayroong pagpupuri sa Panginoon. Sa talatang 6, ganito po naman ang nasusulat. Pinuri ni Isra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha'y nakatungo sa lupa. Ang ibig sabihin nito ay buong puso at kaluluwa silang sumamba sa Panginoon. Lubos na pagpapakumbaba silang yumukod at nagbigay ng kanilang pagpupuri sa Diyos. Ito ang kanilang pamamaraan ng pagsamba. At pinuri ni Isra ang Panginoon, ang dakilang Diyos. Itinaas nila ang kanilang mga kamay upang papurihan ang Panginoon. Marami sa atin ngayon ang nahihiyang gamitin man lamang ang kanilang mga kamay sa pagpupuri sa Panginoong Diyos. Kapatid na nakikinig, nilikha ng Diyos ang ating mga kamay upang maipaglingkod natin sa Kanyang pangalan. Gamitin natin ito ayon sa Kanyang kalooban. Sa 7 talata, ganito po naman ang sinasabi. Gayun din sina Jeshua, Bani, Serebias, Hamin, Akob, Sabitay, Hodias, Maasyas, Kelita, Asarias, Josabeb, Hanan, Pilalya, mga Libita ay tumulong sa mga taong bayan upang maunawaan ang kautusan, samantalang ang taong bayan ay nananatili sa kanilang kinatatayuan. Narito ang talaan ng mga mahalagang tao. Sila ang mga taong nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Tulad nga ng ating sinabi, ang mga bagay na ito ay bagong karanasan para sa kanila. Kung kaya't sabik sila sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon at kailangan nila ang tulong upang makaunawa. Sa 8 talata ng 8 kabanata sa aklat ni Nehemias, ganito po naman ang sinasabi. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Nagtipon-tipon ang mga taong ito sa harapan ng pintuan ng tubig sa loob ng Jerusalem. Ang mga taong nabanggit sa 7 kabanata ay kasama ng mga tao at sa tuwing magbabasa si Isra ay kailangan niyang tumigil upang tanungin sila kung naunawaan nila ang kanilang naririnig. At maaring ang iba sa mga taong ito ay nakakaunawa at ang iba naman ay nagtataas ng kanilang mga kamay dahil sa hindi nila naunawaan ang kanilang mga naririnig. Kung kaya't ang mga nakatalaga sa lugar na iyon ang nagpapaliwanag ng bagay na hindi nila naunawaan. Pagkatapos na makapagtanong ang mga tao sa kanilang mga guro ay magpapatuloy naman ng pagbabasa si Isra. At pagkatapos ay muli siyang titigil upang makapagtanong ang mga tao sa kanilang mga guro. Ano kaya at magkaroon ng mga ganitong gawain sa ating mga simbahan? Merong isang tao ang tatayo at magbabasa ng mga salita ng Diyos at pagkatapos meron namang mga magpapaliwanag ng mga ito. Ano kaya ang mangyayari? Halimbawang mabasa ng tagapagsalita ang 4 na talata ng 1 kabanata sa aklat ng Efeso na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ayon sa kanyang pagkakapili sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan ng Diyos. Maunawaan kaya ito ng mga tao? Ano ang dapat maunawaan ng mga tao? ano ang nais sabihin ni Pablo sa talatang ito? Kaibigan, kalooban ng Diyos ang maging banal. Kung malaman lamang ng mga tao ang mga bagay na ito, ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming mananampalataya. Ito ang nangyari sa buhay ng mga tao sa Jerusalem sa panahon ni Nehemias. Ang pagbabasa at pag-aaral ng mga kautusan ang naging dahilan ng kanilang pagkakaunawa ng mga kautusan. Samantalang nakikinig sila at meron silang hindi naunawaan, ay maaari silang magtanong upang maliwanagan. Ako ay naniniwala na ganito rin sana ang uri ng pag-aaral natin sa simbahan. Kailangan na ang pag-aaral ay walang paninira, pag-iimbot at mga makasariling hangarin. Ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, kailangan maging maliwanag at naunawaan ang bawat talata sa Biblia. Huwag lamang tayong kukuha ng mga talata sa Biblia upang patunayan ang ating paniniwala. Hindi magiging buo ang Biblia kung ganiyan ang ating pag-aaral. Sa ating pagbabasa, kailangan makita natin ang mga katotohanan at tunay na kahulugan. Huwag lamang pinipili ang talata sapagkat ito ay umaayon sa ating paniniwala. Merong iba't ibang pamamaraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Merong gumagamit ng pangkaisipan na pamamaraan. Meron din namang gumagamit ng pangmataas na antas na pamamaraan. Kaibigan, kung sa palagay mo ay naunawaan ng mga tao ang iyong itinuturo, ipagpatuloy mo. Ngunit kung hindi nila naunawaan, baguhin mo ang pamamaraan ng iyong pagtuturo. Tignan natin ang mga ginagawa nila noon. Binabasa nila ang kautusan ng dahan-dahan at maliwanag. Ngunit kung hindi malinaw, nagtatanong sila. Tinutugon naman nila ang mga katanungan. At sa ganitong pamamaraan, naunawaan ng mga tao ang salita ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga mangangaral ngayon, marami rin sa kanila ang gumagamit lamang ng mga mabulaklak na mga pananalita. Katulad ng nasusulat sa ikawalong kabanata, sa ikawalong talata, sa aklat ng Nehemias, binabasa nila ito ng may pakahulugan. Ito ang nais ng Diyos na uri ng pag-aaral. Walang halaga ang mga mabulaklak na mga pananalita kung hindi naman naunawaan. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, ay basahin natin na may pakahulugan. Nais ng Diyos na maunawaan ng mga tao ang kanyang mga salita. Sa 9 na talata ng 8 kabanata sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at iskribang si Isra at ang mga levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis at umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Marami sa mga taong ito ang hindi pa kailanman nakarinig ng salita ng Diyos. At ang malinaw na pagkakabasa sa kanila ng salita ng Diyos ay naging sanhi ng madali nilang pagkakaunawa at nakitang kanilang sariling kasalanan. Naging maramdami ng mga pangyayaring ito. At marahil ay napayak pa ang iba sa kanilang narinig na salita ng Panginoon. Basahin naman po natin ang 10 talata. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang maihahanda sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot sapagkat kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Ito ay tungkol sa paglilingkod sa ibang tao. Kapatid, kung ang salita ng Diyos ay naging kapakipakinabang sa iyo, ibahagi mo sa iba. Ito ang ibig sabihin na magpadala kayo ng bahagi sa mga walang maihahanda. Ang salita ng Diyos ay mabisang paraan upang makagawa ka ng kabutihan para sa iba. Hindi mo na kailangang pilitin ang iyong sarili. Magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang ihahanda. Meron silang kailangang gawin para sa mga mahihirap. Hindi rin sila dapat malungkot sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang kanilang kalakasan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos sa 4:18, talatang 18, ang ganito, "Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin." At sinabi rin niya sa 4:4 sa talatang 4 ng aklat ng Filipos, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Muli kong sasabihin, magalak kayo. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na ang pinanggagalingan ng kalakasan ay ang kagalakan ng Panginoon. Ang lihim ng ating lakas ay pananalangin, subalit ang pinanggagalingan ng ating kalakasan ay ang kagalakan ng Diyos. Kaya sa aking palagay ay merong pagkukulang sa isang simbahan na hindi nakapagdudulot ng kagalakan sa inyong buhay. Ito rin ay malaking hamon para sa mga manggagawa ngayon na kung tayo ay maglilingkod at magpapahayag ng salita ng Diyos, tiyakin nating mag-iiwan ito ng kagalakan sa mga taong nakinig sa atin. Nakalulungkot mang isipin, subalit dumarami na ngayon ang mga nakasentro lamang ang kanilang pangangaral sa mga doktrina at hindi na sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi pinangangaral ang pagsisisi ng kasalanan, pagbabagong buhay at buhay na may kabanalan. Dapat ay nagdudulot ng kagalakan ang salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang mga unang salita sa aklat ng unang Juan sa 1:4 sa 4:4. Sinabi niya, "Sinulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan." Hindi kalooban ng Diyos na kakaunti lamang ang ating kagalakan. Ang nais niya ay ang malubos ang ating kagalakan sa pag-aaral ng kanyang mga salita sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan sa buhay natin. Merong malaking pagkukulang sa iyong buhay at kailangan mong harapin. Kailangan mong dumulog sa Panginoon ngayon at manalangin at hilingin sa Kanya na ibalik ang kagalakan sa iyong buhay. Hilingin mo sa Panginoon na alisin niya ang mga hadlang upang makamtan mo ang kagalakan. Dumarami ngayon ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos na sa halip na makadama sila ng kagalakan na dulot ng mabuting balita ay puot ang kanilang nararamdaman sa kanilang buhay. Ito ang naging hadlang sa kanila. Sa Nehemias 8:12, ganito po ang nasulat. "Ang buong bayan ay humayo sa kanilang lakad upang kumain at uminom at magdala ng mga bahagi at upang gumawa ng malaking kasayahan, sapagkat kanilang naunawaan ang mga salitang ipinahayag sa kanila. Naging malaking pagdiriwang ang kanilang pag-aaral. Nawa ay ito rin ang dulot sa atin na sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sapagkat ang mabuting balita ay nagdudulot ng kagalakan at hindi kalungkutan, hindi puot o sama ng loob." Sa 13 ay ganito po naman ang sinasabi. "Sa 2 ay nagtipon-tipon ng mga puno ng sangbahaya ng mga ninuno ng buong bayan, kasama ang mga pari at ang mga levita kay Isra na iskriba upang pag-aralan ang mga salita ng kautusan. Ang panimulang gawain ay nagdulot pa ng iba pang pag-aaral ng mga kautusan sa panig ng mga pinuno. Hindi ako gaanong naniniwala sa mga taong nagsasabi na napakaganda ng araw na ito ng pagsamba. Ako ay tunay na nagagalak sapagkat kung inyo lamang hahanapin sa susunod na araw ang pag-aaral, wala na sila. Hindi nila tunay na natanggap ang kagalakang dulot ng salita ng Diyos." Sa talatang 14-16, ganito po naman ang sinabi. "Kanilang napag-alamang nakasulat sa kautusan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga anak ni Israel ay manirahan sa mga kubol at kapistahan sa 7 buwan. At dapat nilang ibalita at ipahayag ang ganito sa lahat ng kanilang mga bayan at sa Jerusalem. Lumabas kayo sa bundok at kumuha kayo ng mga sanga ng olibong ligaw, merto, palma at iba pang madahong punong kahoy upang gumawa ng mga kubol gaya ng nasusulat. Kaya't lumabas ang bayan at dinala ang mga iyon at gumawa ng kubol Bawat isa'y sabubungahan ang kanilang bahay sa mga bulwagan ng bahay ng Diyos, sa liwasan ng pintuang tubig at sa liwasan ng pintuan ng Ephraim. Ito ay malaking pagdiriwang ng pista ng tabernakulo. Ang kanilang pagtira sa mga kubol ay nagpapahiwatig ng pag-aaruga sa kanila ng Diyos noong sila ay nasa ilang patungo sa lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Sa panahon ni Nehemias, sinunod nila ang mga kautosang binasa sa kanila. Nang marinig nila ang mga salita ng Diyos ay sinunod nila ang mga ipinag-uutos nito. Mga kaibigan, isang bagay na mabasa ang salita ng Diyos, ito ay magdudulot ng kagalakan. Subalit hindi natatapos sa kagalakang dulot ng salita ng Diyos. Kailangang sundin ito. Walang halaga ang iyong natanggap na kagalakan kung hindi mo naman ito sinusunod. Kaibigan, nananawagan ang Diyos ngayon sa iyo, natanggapin mo ang kanyang kagalakan at sundin mo ang kanyang kalooban. Makakamtan mo lamang ang ganap na kagalakan kung tatanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa huli, nais ko pong basahin ang bahagi ng panalangin ni Haring David sa Kabanatang 51, talatang 7 at 8 sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang kanyang sinabi. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi nang walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak mo sa akin. Pagbalain po ng Panginoon ang pag-aaral natin sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Kinikilala namin, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat meron kang mga salita na nasusulat sa mga kasaysayan upang maging gabay namin sa aming mga pamumuhay, sa aming paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin ang patuloy mong tulong sa bawat isa at gabayan kami sa aming pag-aaral upang sa gayon, Panginoon Diyos, maihayag namin ang mga katotohanan mula sa iyong salita. Panginoon Diyos, ang mga kapatiran na nakikinig sa iyo, saan man sila naroroon, marahil ay meron silang mga dalaing mabibigat. Dinadalangin po, Panginoon, na matuto silang lumapit sa iyo. Sapagkat sinabi mo, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayo na mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo sa bawat isa na iyong mga anak. Amin pong hinihiling ang lahat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan. Narinig po natin ang sarilikha, Senyores Medley. Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po ang Pastor Jonifer Luklukan, ang makakasama po ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, Kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ang atin pong tampok na album ngayong linggong ito, ngayong Biyernes na ito, ay ang 7th Salmo na inawit ng inyong lingkod Jonifer Luklukan, Edward Granadosin, Ruth Rocabo at Janet Rodrigo. Opo, apat lang po kaming umawit nito, pero kung papakinggan niyo po yung album, parang napakarami pong umawit. At ang unang composer po natin ay si Junji Marcelo na nilikha ang Hosanna Gloria. Si Abraham Gorospe Jr. po ay lumikha naman ng awiting Sa Iyo. At syempre, si Ricky Sanchez nilikha ang awiting Walang Hanggan. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito

0: Pastor Jonifer Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo'y nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DCAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonifer Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Kahapon nga pala ay nandyan ako sa Cafe Luna, dyan po sa lugar ng East Ridge. Kasama siyempre, ito po ay pagmamayari ng Pastor Edgar de Simulacion na pinapamahalaan siyempre ng kanyang mga pamangkin, si Samantha at si Lorraine, kasama ang kanilang nanay na si Marisa. Hello na rin siyempre kay Mami Celia, Mami Amalia, kay Ate Nora. Nako, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat din siyempre sa lahat ng mga partners natin na patuloy na nakikinig at talagang nagsusubaybay dito sa programang Papuri. No? At siyempre, sa darating na linggo naman, nandyan ako sa Grand Harvest Sanctuary sa Purok 5, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, na pinapangunahan po ng Bishop Hermie Malabanan. No? Ito pong darating na linggo, July 5, sa Grand Harvest Sanctuary. Ako po ang kanilang tagapagsalita sa kanilang Sunday service, Purok 5, Barangay Ma. Ang tampok po ngayong araw na ito na album ay ang 7th Salmo na inawit po ng inyong lingkod, Pastor Jonifer Luklukan, si Kuya Edward Granadosin, pastor din siya ngayon sa Amerika, si Ruth Rucabo at si Janet Rodrigo. Ang mga awitin po ay nilikha ni Robert David, Buong Bayay Magpuri. Lumikha din po ang Kuya Arnel De Pano, Kapitan. Si Laverne Ducot, lumikha ng Dakilat Makapangyarihan. At siyempre si Waldy at Noreen Del Rosario, Kahit Saan Man. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting Papuri.

0: Pastor Jonaber Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos bang ating song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonaber Luklukan. Sobrang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. At kadalasan po, minsan, ngayon lang kayo naka-tune in, nakapakinig dito sa programang Papuri. At marahil nagustuhan nyo ang mga makalangit na awitin na aming pinatugtog. Nagustuhan nyo marahil yung ating kwentuhan. At syempre, bilang mga bagong tagapakinig, nais po namin na sabihin sa inyo na pwedeng-pwede kayong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo. Kung nais nyo pong maging kaibigan, maging kasama palagi ang ating Panginoong Hesukristo, maaari po kayong sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataon na naging kabahagi ako ng programang Papuri ngayong araw na ito. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, pangunahan mo na ako at nais ko po sa bawat sandali ng buhay ko, wala akong ibang mapangiti maliban sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po sa pagkakataon na makilala kita at ang dalangin ko, patuloy na mas makilala pa kita ng lubusan. At tulungan mo po ako, Panginoon. Matagpuan mong palaging nagtatapat para palagi po kaming sobra sa sapat sa aming pangangailangan. Maraming salamat po sa pag-ibig mo. Ito pong aking dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumunod ka ba sa ating panalangin? Let us know kaagapay. Do message us. And please, Facebook us o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaber Luklukan. Kay Lord, hindi pa galingan, pasunuran. At lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Welcome po muli dito sa Heartline Friday Edition. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaagapay. Tayo po ay andito pa rin sa Heartline at dito pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta na? Ano pakiramdam ngayong ulan-ulan na ng konti? At least nahihimasmasan na ang ating mga init. At sana bumaba na yung init ng ulo. And eto na, mararamdaman na natin ang pagbaba ng presyo ng langis. Hari nawa, pero marami tayong mga pagbabagong gagawin. Ano? At etong programa natin, kaakibat yan, dun sa mga pagbabagong pwede magawa ng ating lipunan. Remember, merong ginagawa ang Panginoon sa individual level, community level, division level, pati sa society, tsaka sa national level. Bantayin niyo yun. Anyway, at kayo na mga kaagapay natin, kamusta? Anong balita sa inyo? Get up, get hopeful. Maraming mga magagandang bagay na magaganap. At tuloy-tuloy pa rin, kung titingnan niyo yung mga programa ng FEBC, they're all concentrating a lot on how God is working in people. Pero kung mayroong mga malalabong bagay sa inyo, ayan, andito tayo sa Heartline ngayon. At kasama ko dito ngayon ang kilala niyo na, ang aking espesyal na kaibigan, pero ninang ko yan talaga sa kasal. Si Ate Lou Mandalupe. Hello, Ate Lou. Magandang araw sa iyo.
1: Hello sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Yan. At napapakinggan tayo iba't ibang lugar. At kung meron kang mga taong gustong batiin, Ate Lou, go sa mga fans clubs mo.
1: Sa mga taga 13 Grace Bible Church ang aming simbahan, kung saan si aking kabiyak, si Pastor Vic Mandalupe, ang pastor. And of course, ang ating main church, si Pastor Caloy Novistero sa Grace Bible Church. And yung ating mga elders, deacon sila, Brother Ramil Dizon, Kuya Mar, Kabiles, and all the others from way back. Na mula high school hanggang ngayon ay kabahagi ako ng gawain doon.
0: So, amen. Amen. Praise God. At Kuya Caloy, kamusta ka na? Blessing sa'yo at pagpapaala ng Panginoon. Quick recovery also. At maraming kaming natutunan mula sa'yo, Kuya Carlos. No? Blessing din, Kuya Vic. Yan. Ayan. Uy, last week, last Saturday, nag-birthday si Carlene.
1: Ah, yes. From Japan.
0: Hi, Ate Ging. Si Ate Ging, katabay.
1: Miss ko na mga friends from way back. Gabi, no? Dekada na. Since high school.
0: Beloved. Hello, Ging. Belated happy birthday to you. Pero ikaw, malapit ka na rin. Malapit na rin ang birthday ni Ate Lou. So, advance happy birthday.
1: Tatanda ulit.
0: Ay, naku, kalimutan mo na yung pagtanda. Wala sa itsura.
1: Oh, God is good. Diba? It's not in the ages, but in the wisdom, sabi nga.
0: Yes, exactly. Alam niyo mga kaagapay, ang ating guest na ito, si Ate Lou, bukod sa pagiging ninang ko sa kasal, siya ay nasa PACC din. Philippine Association for Christian Counseling. Isa siya sa mga counselors doon. At siya ay registered guidance counselor. Nagko-conduct ng psychotherapy tungkol sa family, crisis intervention. Nagtitraining siya, nagtuturo siya ng mga tao ng mag-conduct ng counseling. Iba-iba, pati yung ano, mga missionaries na nangangailangan ng missionary care through the Heartstream Resources Philippines. Ayan. Talagang cross-cultural program yan. Kaya ang ating bigatin din talaga itong ating counselor.
1: Talagang, mabigat.
0: Oo, yeah. Well, ito naman. Okay lang yun. As in, ito yung pumasa sa board exam. Walang review. Yan.
1: God is good.
0: Yung mga nag-aaral dyan, mga nag-iisip kayo kung paano nangyari yon. Maganda at inspirational kwento itong si Ate. Kaya if you have a chance to talk to them, go talk to them. And kami dito sa FEBC, yeah, saludo sa'yo, Ate Lou. Yan. Ayan.
1: Yeah, God is good.
0: God is good indeed. Ayan, mga kaagapay. Ano bang mga iniinom nyo dyan o kinakain nyo dyan? Ayan, pa-share naman. Okay, sabihin nyo nga kung ano yung mga...
1: Padala, ipalalamove na.
0: Ipalalamove.
1: Joke lang.
0: Anyway, higop kayo mainip na sabaw dahil medyo maulan-ulan. Ano? And then, pero masarap din na kumain ng malamig na sorbetes dahil mainit-init din. Eh, yung panahon natin, mainit na malamig. Yan. Kaya pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Kesa naman yung natatabunan na tayo ng mga issue ng nangyayari sa lipunan. Now, ayoko maging irresponsible sa ating bansa. Mayroon tayong mga responsibilidad na kayang gawin. Pero kung titignan nyo, baka pwede naman natin gawin ang responsibilidad na mayroong pag-asa at pananampalataya. Hindi masasakripisyo ang ligaya. Ayun ay tatanong ko sa'yo, Ate Lu. Paano nga ba sa panahon na ganito, paano ba naman may iwasan yung pag-aalala o yung pagiging mababagot, yung mainis? Dahil sa dami-dami ng bugbog, sarado ka na sa social media ng mga bagay na pangit na nangyayari. Eh, hindi naman natin kinakaila, hindi naman dinideny. Mayroong talagang katotohanan na nakikita tayo sa social media na mayroong mga mabigat sa ating damdamin. Halimbawa, presyo ng mga utilities, presyo ng gas, mga bilihin na sumasabay. At yung kung paano tayo nakukulangan dun sa ating serbisyo. Well, in many ways, ayaw naman natin maging mapolitika. Ano ba ang mga bagay na pwede natin gawin upang hindi ito maging pangunahing layunin ng ating buhay bawat araw? So, kaway-kaway, mga kaibigan, ano? Mga kaagapay, kung ikaw eh, pagising mo sa umaga, galit ka na kagad dahil doon sa nangyayari sa gobyerno, sa bayan, eh wag naman, magkape ka naman. O kung ngayon, kung ikaw eh, matutulog, at hindi ka makatulog dahil doon sa mga bagay ganoon, eto gawin mo, magpansit ka dyan, masarap ang pansit, namnamin mo. Ayan, kahit na paano, ano nangyari, ang sarap pa rin ang pansit. Nagpansit pala kami kanina ni YP.
1: Ayan. Parang puro paborito ko yung binabanggit mo. Nagugutom tuloy ako.
0: Ayan. Halo-halo. Sige.
1: Puro matamis na bawal, pero mababawal. Paborito. Challenge talaga. Maging self-disciplined.
0: Yeah. Kailan tumuloy ang buhay eh.
1: Pero yun nga eh, marami talagang challenges na kumbaga minsan di mo alam kung saan susuong or susuling. Sabi nga, hindi mo na alam saan pupunta because of all the challenges that keep coming. Tapos na hindi within your control. Kasi wala ka namang kapangyarihan or authority to make things happen. Diba? So, tuloy yung level of frustration lalong tumataas kasi puro problema tapos wala kang mahagilap na solusyon to at least even out, diba, the situation. So how do you keep going kung ganoon ang kinakaharap nating sitwasyon? Ang isang pinaka nagsusustain sa akin personally, and I'm not, you know, saying na dapat gawin nyo din. Pero kung gusto nyo makahanap ng kapayapaan na ako natatagpuan ko dahil doon sa mindset na kung hindi ko controlled ang situation, controlled yan ng aking Panginoon. And keeping on trusting God amidst the situation that is chaotic, ang gulo-gulo talaga. Minsan, karumal-dumal, nakakabaliktad ng sikmura kasi hindi katanggap-tanggap, sobrang nakakalungkot. Pero kasi kung magfo-focus ka dun sa problema na hindi mo kayang solusyonan, eh magkakasakit ka lang.
0: Totoo.
1: Mas lalo ka lang, you know, nakakabuang to keep on thinking over and over and over again doon sa mga bagay na hindi mo naman talaga pwedeng lapatan ng solution. So, dito talaga papasok yung what is faith in God really mean to you. Na ako bilang panganay, I've been through all the challenges helping my parents, you know, raise my 5 younger siblings. Pero even noon na wala akong kapangyarihan bilang, you know, teenager, I have found the secret of trusting God.
0: Ayan.
1: And each and every time, full surrender, He never fails. Pwedeng hindi yun yung eksaktong solusyon na gusto ko. Kasi syempre, minsan meron kang concept na, ito yung gusto ko nangyari. Pero may kadalasan, iba yung paraan ng Diyos. Pero hindi nagkukul. Hindi nahuhuli sa panahon. So, I'm turning 57 next week.
0: Yeah.
1: And I'm proud to say that I've known Him since I was 12. That's 45 years. And okay. God has always been faithful. Sabi nga ni David, di ba? Ako'y naging bata at ako'y matanda na ngayon. Ngunit hindi ko nakitang nagkulang ang Panginoon. So I'm also clinging to that na whether it's in government, it's universal, it's global, whatever the circumstance, God is still bigger than the problem.
0: Oh, pero alam mo ang kagandahan nito na mga nangyayari na ito. Parang nakikita ko ay lumilitaw at parang nagdo-dominate na o nagiging lutang na yung mga problema. Which is a good thing dahil kapag lumutang yung problema, nagugulantang o nagkakaroon ng awareness ang mga tao na yung pagbabago ay dapat
1: mangyari.
0: Sublong, dapat mangyari. Siguro, parang ganun yung cycle nun eh. Itatago ang problema, tapos bubuhol, lalaki, pagka sumabog na, tapos gagawa ng paraan para maghilom. And then, marirecover, mababalik yung kapayapaan. Ganun naman ang nangyari and time and time again sa history natin. Tuwing tayo sinasakop, nagkakaroon ng hirap, nagkakaroon ng hinagpis, pero dumadating pa rin yung may mga pagbabagong kailangan gawin, lumitaw, pinalitaw ng ating mga kababayan kung ano yung problema. Si Jose Rizal, ganun ang ginawa niya. Si Apolinario Mabini, ganun din ang ginawa nila. Ganun. At lumutang ng lumutang yung mali hanggang sa napatalsik at napabago ang ating bansa. No? Somehow, mayroong control ang Diyos doon. Kakaiba talaga. Ang Diyos ay may control sa mga sitwasyon. Hindi tayo, yung mga ibang mga leaders at authority, maaring sila'y inaasahan natin. Pero makikita mo dito, hindi mo maasahan bigla yung mga tao na in position, pero biglang makikita mo yung Diyos na maasahan mo ang gagawa ng paraan. So, keep hoping lang po, mga kababayan. Hindi tayo sa ganitong level lang pababayaan, hindi tayo tetenggahin ng Panginoon. So, mga kaagapay, tayo ay patuloy na mabuhay. Yan, Independence Day. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ng mabuti, ng marangal. Huwag papatalo sa masama. Ituloy natin ang kabutihan sa ating Diyos, sa ating kapwa. Yan ay magtatagumpay din, no? Diyan tayo magiging maaasahan yung resulta ng kabutihang pinapairal ng Panginoon. Maaasahan natin yung time-tested principles sa mga yan. Ayan. Ayan ang pag-uusapan din natin dito sa ating mga problema ng ating mga listeners. Ano, ready ka na, Ate Lou?
1: Yes.
0: Yes. Okay, ang una nating listener, sabi niya, hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Oh, bakit? Tagalog naman sabi mo. Okay. Kapag may magandang nangyayari sa buhay ko, parang naghahanap pa rin ako ng dahilan para mag-alala. Uy, nako. Bakit nga ba? Meron tayong mga konsepto na kapag maganda nangyayari, may darating na masama. Nako, healthy ba yon, ate? Ate Lu.
1: Yeah. Parang malas mindset.
0: Ayan, malas mindset.
1: Oo, na parang if things are going great, tsak, may mangyayari na masisira yung current state of happiness. And parang ang concept kasi doon is, maybe I don't deserve this.
0: Mm-hmm.
1: Kaya parang hinahanap mo na agad yung kasunod na problema na darating. Which is very sad kasi hindi mo na i-enjoy yung pagpapala while it's happening. Kasi nakafocus ka na agad sa problem.
0: Oh.
1: Hindi pa nga dumarating, pinoproblema mo na. And that's a worrier mindset din. Kaya nga may verse sa Bible na ano eh, do not worry about tomorrow. Ingan, di ba? Yung, ang ano is, you have enough trouble of ano, today. Kumbaga, kung ano yung lakas mo, nakalaan para sa araw na to, huwag mo na munang problemahin yung kinabukasan. Because you will have enough strength din naman to deal with it when it comes tomorrow. May kasabihan din sa English, di ba? Yung do not cross the bridge while you're not there, di ba? Before you get there or something na. Huwag mo na munang pangunahan. Kasi ang mindfulness din is yung here and now. Enjoy mo yung blessings of today. Kasi hindi mo na maibabalik yung time pag na-waste mo yung opportunity na magpasalamat, maging grateful, maging content. And ako, pagka maganda yung pakiramdam mo, baka mas lalo pang may magandang mangyayari kasi positibo yung mindset.
0: May mga dalawang bagay ako naisip dun eh. Yung una, maganda yung kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, nagpe-praise and worship ka tuwing linggo. Meron kang panahon na magbigay ng gratitude sa Panginoon, magbigay ng pasalamat, and it's one of the healthiest thing. Pagka ang isang tao ay nagsasabi ng pasalamat, nakakagaan, talagang nakakaluwag ng pakiramdam tsaka ng isipan, free from mental health problems. Kasi you can say thank you. And isa pang nakita ko doon sa sinabi mo na yung pag-worry, ano? Oo nga eh, madaming worry. Pero kasi, alam mo yung social media ngayon, parang tinutulok ka na mag-alala. Uy, hindi ka handa kasi kulang pa yung investment mo. Uy, hindi ka handa kasi hindi mo pa na-save yung ganitong amount. Uy, hindi ka handa dahil kasi wala kang solar power dyan. O, tataas na naman ako rin. Diba? May ang ganun, minsan nanonood ako mga ganun. Naku, parang pakiramdam ko pa. Naku, hindi pa ako nakabili ng solar power. Naku, wala pa akong power bank dahil ganito. Naku, yari ako. Pagka ano, nawalan ng kuryente, paano na? Mga ganun. Yung bang
1: catastrophe focus.
0: Oo. Sabi ko, ganun ba talaga? Eh, paano na lang yung mga taong walang-wala sa loob-loob ko? Kung walang-wala, edi paano na sila? Bukas, deadball na ba sila? Pero hindi naman. Hindi naman. Parang ang dating nung news, parang bukas makaluan, di ka na makakabili ng okra. Ang ganun.
1: Hindi naman. Ako kasi nanggaling kami sa ganong mahirap talaga na kumbaga very poor beginnings yung ganon. So ngayon hindi naman din mayaman, pero syempre mas may kakayanan na bilihin yung kailangan dahil naghahanap buhay naman ng maayos yung ganon. And of course God's provisions talaga, lalo na sa akin na hindi employed, you know, it's really God who provides the people who will seek yung services. So ang ano dun is yung focus talaga ng tiwala. Kanino ka ba nagtitiwala? Sa kakayanan mo na halimbawa may 6-month savings ka para kung sakaling may mangyari, may pang buffer ka, or sa insurance mo na binayaran mo. Ang dami ko nang in the past binayaran na insurance, nagsara. At wala ako nakuha pabalik. Yung ganon.
0: So,
1: it's not even a guarantee. Kaya may phobia nga ako dati sa pre-need eh. Kasi nakailang beses na, and hard-earned money, lalo na noong manggagawa ako sa simbahan, talagang aagawin mo sa daily needs yung ipanghuhulog. So, hindi pa rin doon magmumula yung lakas ng loob mo at saka yung confidence na kaya mong harapin yung challenges ng bukas. Kundi, yun nga, who holds your life? Eh, kung biglang mawala yung hininga. Kahit ano pang dami ng savings mo, good luck.
0: Oo,
1: I mean, ano, it's an expression lang na parang, oh, hindi swerte, hindi kakayanan mo, kundi ano yung grasya ng Diyos para malampasan mo yung mga pagsubok, mga problema. Kasi hindi mawawala yung problema. Pero kung nawawala sa perspective mo ang Diyos, yun, mas problemado ka.
0: So ultimately, huwag kayong sasandal dun sa mga iniisip niyo bukas.
1: Mm-mm.
0: Wala naman nakakaalam. At ang maganda naman sa kinabukasan, laging provided ng Diyos. Ang Diyos ang nagpo-provide ng kinabukasan. Imposibleng walang tapang, imposibleng walang oportunidad yan. Imposibleng walang
1: Amen.
0: Walang
1: diba?
0: Blessing.
1: His mercy are new every morning.
0: Yeah.
1: Great is His faithfulness.
0: Yan. Yung kinabukasan na hindi nyo sure, eh talagang hindi natin sure yan.
1: Walang nakaka-sure.
0: Oo. Pero, yung kinabukasan na kung kanino man gagaling, alam mo, hindi galing sa ibang tao, galing sa Panginoon yan.
1: Amen.
0: Lahat ang naandoon, hindi mo makukuha ngayon. Bukas mo pa makukuha. At available yon. Hindi mo pwedeng kupitin. Kaya hindi mauubos.
1: Exactly.
0: Alam mo, Ate Lu, sa atin ano, kasi share na natin sa kanila. Diba, ikaw din, naranasan mo yung na-COVID ka noon, tapos wala ka man kasama doon sa ospital. Ako, naranasan ko yung sabihan ako ng doktor na, uy, 5 years ka na lang. Ganun. Napansin ko, parang kapag pala andun ka sa punto na malapit ka ng ma-deadball, alam mo na kung ano yung mahalaga eh. Alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat asahan mo. Minsan, dumating tayo sa point na hindi mo maaasahan yung kung ano yung meron ka. Kasi kapag talagang kukunin ka, oras mo, ano mo,

0: buti na lang.
1: Yeah. Eh, merong pastor, di ba, sabi niya, every gissing is a blessing.
0: It's a blessing.
1: Oo, yung troubles, okay lang yan. Humihinga ka pa rin. May kakayanan ka pa rin na harapin, labanan. And bukas is another day.
0: Oo, so, sasagupain. O-overcome yan.
1: Yes. Yeah.
0: Parang ordinary na yung problema. You know? Mas tanungin yung mga missionaries nyo. Ordinary na yung mga problema sa kanila. Para bang...
1: Oh, mas kinakabahan nga sila pag walang problema. Kasi, parang hindi natural. Hindi normal yung takbo ng ano. Kasi, lagi yan either personal or sa mga tao, may ministeryo nila. Doesn't have to be your own personal problem all the time. But alam mo lang na laging may taong nangangailangan. So, may need, may problem that needs to be addressed. Ipanalangin. Ang pinakamagandang part nito is it drives you to your knees. Kasi kung masyadong kong confident on your own, beware, di ba? Because even your breath is not bought by your own money and your own strength.
0: Pero it's yun yung sinasabi ng ating listener. Maganda kalagayan niya. Tapos nag-aalala siya na baka pumangit. Pero ang Panginoon, pagka napansin mo sa Gospels, sa bayon, I think it's in Mark na kung saan na mayroong nung namatay si Lazaro, sabi ng mga disipulo, pupunta ba tayo doon kay Lazaro? Eh umabot pa ng 3 araw, nagpalipas pa, nagpa-delay pa.
1: Nag-delay.
0: Nag-delay pa ng 3 araw bago. Tapos ang sabi sa kanya ni Maria, nung dumating siya doon sa libingan na, sabi ni Maria, kung nakapunta lang kayo mas maaga, inabot niya siya. Ganun. Pero doon nakita natin ang Panginoong Jesus. Napakita niya na tiwala siya sa Panginoon. Kaya lang yung pananampalataya ng ibang tao, hindi. Napaiyak siya doon sa kakulangan ng pananampalataya. Pwede palang mapabangon ang taong namatay na. Hindi naman siya yung nagdi-delay-delay lang. Sasagupain natin lahat ng bagay. Pero sasagipin ka rin ng Panginoon. So, I guess, yun mga kapatid, baka nag-aalala kayo sa kinabukasan. Ayoko maging irresponsable. Gawin natin kung ano kaya. Pero yung hindi natin kaya, hindi natin kaya. Yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa Panginoon dahil dumating o hindi, ang problema darating naman talaga yan.
1: Now, good or bad kasi, andyan siya. Andyan. At hawak niya yung sitwasyon. Yun yung ibig sabihin ng sovereignty. Diba? Siya yung hari in perfect control. So, hindi man natin alam yung paraan, yung exact na means na gagamitin ng Panginoon, pero sa bawat suliranin, may solusyon. Kasi hawak niya. Past, present, future. At sigurado yung future mo sa kanya.
0: Tandaan nyo. Ang sitwasyon, hawak ni Lord ang sitwasyon. Ikaw, hawak mo ang beat.
1: Pwede. Diba? Beat, praise, and worship God.
0: Praise and worship God. Kung napag-usapan yung pag-aalala, eto naman ang tanong ng ikalawa nating listener. Sabi niya, paano po ba harapin ang guilt? Ayan. Guilt na iniwan ko ang probinsya para magtrabaho sa Maynila habang tumatanda na ang mga magulang ko.
1: Yun yung challenge, no? Kasi mamimili ka Either presence mo, yung mas kailangan nila, o yung provision that you can earn and provide for them. So, yun yung minsan na challenge talaga na walang hanap buhay sa probinsya, so kailangan mo magpunta sa city. Ang problema naman, hindi mo masasamahan, maaalalayan sila sa pagtanda. So, ang guilt doon ay kung pinabayaan mo sila.
0: Siguro pakiramdam niya nga ay parang hindi naman sa pinabayaan dahil nagpapadala siya pero hindi siya na nakukulangan siya o hindi husto yung kanya pagiging pag-attend doon sa kanila.
1: Kanyang magulang. Ganun yung
0: pakiramdam ng isang taong
1: naging. Oo. Ang doon talaga is minsan crossroads. You have to choose what is the best possible solution to a given negative situation. So para hindi ka balutin ng guilt, you know, ang isang paraan would be to really find trusted people na kumbaga magiging substitute sa presence mo. Na kung maaaring may kapatid ka na walang ganong opportunity naman na magtrabaho sa city pero may kakayanan na bantayan, alagaan, mahalin ang iyong mga magulang. Hindi yung kagaya nung iba kasi pag binabayaran mo lang talaga, eh hindi mo rin alam kung maayos yung pag-aalaga. So, yun yung pwedeng compromise na hindi kailangan guilt yung nagiging sukle tuloy sa'yo na nagsasacrifice ka para mabigay yung magandang future din. Kasi yan, habang tumatanda, kailangan ng food, ng clothing, ng medicine, di ba yung gano'n. So, unless kaya mo na, halimbawa na i-bring with you sila, that would be also a good ano option. Pero kung wala lang talagang pwedeng sumama din sa kanya, at dalaw-dalawin mo on a regular basis help the loneliness, di ba, come down na at least nakikita mo sila ng regular. Yung iba, dahil nga sa technology na din, at least nakikita mo kung nagbi-video call with the caregiver or kung may kapatid ka nga sana, di ba, na yun yung ano eh, it's not a perfect solution, pero it's also not right na you are bothered by too much guilt kasi it will also affect your psychological, your emotional well-being. Kapag ano eh pag nagkasakit ka, hindi ka rin magiging maayos na caregiver or ano provider para sa magulang. So, love yourself also as you take care of them.
0: So, somehow pananampalataya din yun eh. You have the faith. Yung mga matatandang nakausap ko, hindi naman sila talaga absolutely nalulungkot kapag wala yung mga anak nila. Hindi absolutely lungkot. Na ang sinasabi na ganito, matibay naman yung anak ko. Yung anak pa matibay. Matibay yung anak ko. Kaya niya yung gagawin niya. Okay lang naman kami. At madalas mo maririnig sa mga magulang dahil sa mga matatanda na umabot sa edad ng gano'n, nakakagugod-ugod na sila, tumibay na rin sila sa kanilang damdamin. Alam nila kung ano ibig sabihin ng pagiging matanda. Alam nila kung paano maiwan. Expected yon ng mga matatanda. One day may iwan sila. Kapag sarili na lang nila ang kanilang kasama, umaasa din talaga sa Panginoon. At hindi sa papabayaan. I tell you, yung akala mo wala kang time, pero meron ka talaga time pa. Merong sustaining grace. Mababalitan mo yung mga tao na yung bang inantay ka lang talaga bago nawala. Ganun kakayahan. Although ayaw natin yun. Huwag naman sa
1: akin. Of course. So, pero kasi nga, ang ano din is, ang ating buhay ay may nakatakda na, na panahon. So, hindi mo kasalanan kung, halimbawa, dadating yung time na wala ka doon, if ever, ang realidad lang din talaga is kaya make wise use of your time. Pag kayang bumisita, why not? Di ba? Go for it. Yung ganun. Huwag mong panghinayangan yung panahon, yung pera, kasi kung mamamasahe, ang ano doon is you're investing memories and moments with them. So, basta may balanse, hindi mo kailangan kainin ng guilt because alam din naman nila yun nga yung sacrifice that you are making for their well-being. Absolutely. Alam nila na nagsasakripisyo ka ng ano, pagod, puyat, ano, panahon para ibalik din sa kanila yung pagmamahal na you know ginawa nila nung ikaw ang pinapatay. So, ano, it should not be guilt kung nasa tamang perspective naman na hindi mo naman sila inabandon, hindi mo sila pinabayaan. Kailangan mo lang talagang lumayo para maghanap buhay.
0: Lahat, pati mga OFW, ganun ang pananampalataya. Kahit ang layo-layo, alam nilang hindi nila mababantayan yung kanilang mga anak, pamilya. Umaasa sila sa kapalaran ng Panginoon sa kanila na sila susustain. And yeah, posible naman. Pero eto, Ate Lou, Meron tayong listener na baligtad naman. Ito yung third listener natin. E di itong isang listener natin, nagigilty siya dahil kasi umalis siya. Ito naman yung next listener mo, sabi mo, sabi niya, pakiramdam ko, wala akong sariling identity. Buong buhay ko kasi, nakasunod lang ako sa gusto ng pamilya ko. O yun, o hindi guilty. Gusto namang, gusto namang umalis.
1: Oo, lumaya.
0: O, hindi niya nami-miss. Gusto lumaya.
1: Oo, baka naman kasi nga na tapakan na yung kanyang individuality or autonomy. Ibig sabihin, hindi na siya nabigyan ng laya na maging sino ba siya. Diba yung ma-find niya identity niya? Halimbawa, sa pagpili ng kurso. O, ito kunin mo kasi may pera dito. Okay, sinunod niya. Tapos, maaring doon siya naghanap buhay sa ganong ano. Tapos, maski siguro yung papasukan. Minsan, may mga extreme na ganun na pati yung babaeng halimbawa ang pakakasalan mo or yung klase ng buhay. May iba nga, bawal mag-asawa kasi hanggat hindi nakakatapos yung bunso. May extreme.
0: May mga ganon.
1: Oo, ng cases. So kung medyo ganito yung pinagdadaanan ng ating listener, may kurot nga na kailan ba pwedeng maging valid yung kanyang saloobin at
0: ayan,
1: yung kanyang pangarap at yung kanyang personal needs. I think kailangan lang din ng balanse na ang mga magulang hindi natin pag-aari yung ating mga anak para utusan at ipagawa na lang lahat ng tingin natin responsibilidad nila bilang anak. Kasi sa totoo lang, ideally, pinanganak sila para bigyan ng buhay, bigyan ng kinabukasan, hindi para maging return of investment na sila yung pension plan.
0: Pinipera-pera na lang naman yata eh. Anak mo na nga.
1: Ayun na.
0: Ay, naman ganun.
1: Oo. Ano, parang ginawa nyo yung investment sa banko na ngayon kukubra na kayo ng interest. Hindi ho pagmamahal yun. Panggagamit na yun.
0: Gagamit.
1: So, diba? So, baka sana hindi ganun yung sitwasyon ng ating listener. Pero kung sakali man na naging ganun, baka nga it's about time that you find then your own path, your own goals, your own dreams, make it happen. And if you need someone to talk to help you figure things out, nandito lang kami.
0: Yan, okay. Nako, go for counseling ha, kapatid, kagapay. I know it will be very helpful for you. When it comes to yung identity, minsan, kung pera-pera ang solusyon mo, edi magpayamang ka. Tingnan ko nga, kung yumaman ka naman kasi, o kunwari, mayaman ka, matutulungan mo magulang mo, wala yun. Hindi masakit sa puso yun dahil kung kaya mong tulungan ng magulang mo. Kunwari, kailangan nila talaga ng meron silang need. Eh kung yumaman ka, hindi issue yun. Hindi issue kung nag-aantay sila ng investment o return sa'yo. Hindi issue. Dahil yumaman ka naman, kaya mo eh. Siguro, ang pinaka-importante dito is yung puso. Saan ba yung puso ninyo magkakamag-anak kayo? May iisa ba kayong pusong itinitibok? Ibig sabihin, meron kayong pag-ibig talaga. Pero may maganda pang, may isa pang bagay ako nakita dito. Mukhang meron siyang tinatalakay dito eh, tungkol sa kanyang sariling identity. Hindi niya sinabi tungkol sa kanyang career choice. Hindi niya sinabi tungkol sa gusto niya magtrabaho sa ibang lugar. Pero sinabi niya specifically is identity. Nako, gusto kong talakayan ito, pero kailangan natin ng konti pang time. Magbabalik kami matapos ang break na ito. Please don't go away. Stay tuned kasi itong identity na to, ha? Pakinggan nyo. Antayin nyo, ha? When we get back dito sa 702 DCAS Heartline Friday Night Edition, don't go away. We'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit, 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba.

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: keep listening, keep watching. Send nyo sa amin yung mga feedback nyo. Send yung greetings nyo through that. Eto ang isang bagay na iniwan natin nung bago mag-break. Yung tungkol sa ating listener na nagtatanong na wala siyang identity daw, sariling identity. Pero gusto ko lang liwanag, ano? Kasi patok na patok at matawag dito. Very dominant, very prominent ngayon ang patungkol sa identity. Mm-hmm. Yung identity na yon ay hindi patungkol sa kung ano yung gusto mo, kundi yung pagkatao mo o sexualidad. Well, meron siyang identity na nagsasabi ng iyong reputasyon. So, yun yung identity na dapat nating bigyan ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Gusto natin magkaroon mabuting reputasyon. Pero ngayon, merong identity din tayong tinatalakay at natatalakay sa schools ngayon ng tungkol sa identity ng pagiging either you are LGBT or kung ikaw ay gay or lesbian, mga ganito na sa ibang kultura, gender identity.
1: Mm-hmm.
0: Ito'y nanggaling sa ibang kultura, ipairal ang kalayaan. Alam mo, ni-research ko to, Ate Lou. Ganito nangyari kasi. Sa US, tinignan nila kung ano ang nangyayari sa mga LGBT, kung sila ay gay or lesbian. Nagawa sila ng research tungkol doon at napag-alaman nila, karamihan sa mga tao na nasa grupo na yon, madami na di-depress. At around 40%, back noong 2020 pa to, 40% ang nagsusuicide. Meaning, 40% ng suicide records ay LGBT.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ay isang importanteng concern. Kasi, siyempre, ayaw natin ng isang bagay ay magdulot ng depression sa isang tao. Pero, ang solusyon ng World Health Organization tungkol doon ay bigyan ng kalayaan, permiso, bigyan ng pagkakataong i-recognize at i-accredit na iyon din ay yung third sex is equal sex as any other. So, merong babae, lalaki, meron ding LGBTQ++. Gusto nila i-recognize din yun para daw hindi ma-depress ang mga na andun sa grupo na yon. So, isang bagay ang makikita natin. Sa ibang kultura talaga, ganun ang solusyon. O kapag kunwari, hindi gusto ng isang bata yung kanyang nararamdaman, edi gawin ko ano yung hanap, ano yung konsentihin dapat. Kung may mga bagay na sa mga bansang mayaman, sa mga bansang industrialized, demokratiko, sa mga educated na mga bansa, at sa mga bansa na mayroong kakayahan sa mga institusyon nila, ang kanilang solusyon ay i-accommodate, sige. Pahintulutan para hindi ma-depress. Pero heto, napag-alaman ko rin. Dito sa Pilipinas, maraming mga lalaki at babae na mga bata ang matibay at malakas ang loob. Hindi dahil sa ginawa nila yung gusto nila. Nagkaroon sila ng disiplina sa pagpapatibay ng kanilang damdamin. Hindi yung hinabol ko ano yung damdamin lang. At isang metodolohiya, kaya nasagip ang mga tao. Pero eto ha, tandaan nyo yung statistics. Dito sa Pilipinas, noong 2020, mga record ng suicide, sa lahat ng record ng suicide, 40% doon nasa LGBT. Tumaas yan, 2021-2022, umabot na ng 46%. 2022-2023, nasa 50 na. So, ibig sabihin, ano yung kalidad ng isang tao na nagiging mas depressed? So, this is the concern. Kung titingnan ninyo kung ang ating listener ay may sinasabi tungkol sa identity niya, kapatid, baka madidepress ka talaga dahil kasi ang hirap nung hindi ka sigurado sa iyong sarili. Or, mahirap yung ayaw mo doon sa iyong kasarian. Kasi araw-araw, titingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ayaw mo na nakikita mo. O hindi ba't nakaka-depress yun? Kaya ang mangyayari dyan, maiiwan mo yung pamilya mo, sasama ka dun sa grupo na tumatangkilik nung ganun. Dahil kasi yun yung sinabi ng World Health Organization. So, yung pagtangkilik ng ibang tao, siya namang naging paraan para maibsan yung nararamdaman mo tungkol doon. Nawawala yung depression dahil kasi may mga lang tumatangkiling sa'yo. Kaya lang, hindi totally nawala yung depression dahil kasi alam mo may pamilya kang iniwan. Wow, parang babalik tayo doon sa unang question. Alam mo may iniwan kang pamilya. At isa yun sa masakit sa Pilipino. Eh, ang Pilipino is talagang family-oriented din. Kaya isa sa mga mabibigat na problema kapag ikaw ay nasa LGBTQ, iiwan mo family mo. Sasama ka doon sa grupo ng mga taong tanggap na tanggap ka dahil masaya-masaya ka doon. Ngayon, nagkakaroon ng bagong problema ngayon na pag-alaman din sa US. Pagka kunwari, ikaw ay LGBTQ at meron kang kapartner, tapos namatay ka. Yung partner mo, hindi ka ipapalibing. Ang may obligasyon na magpalibing sa iyo, yung pamilya mo pa rin. Ang mga taong tutulong sa iyo, kapag kumari nakulong ka o kaya na-hospital ka, ang may obligasyon, ayon sa batas, yung pamilya mo pa rin. Eh, eto yung pamilyang iniwan mo dahil kasi mas gusto mo doon sa mga taong tumatanggap sa iyo. So, yung sa listener natin kanina, yung pakiramdam mo, wala kang sariling identity. Hindi ko lang kung ito yung issue mo, no? Pero talaga, reconsider, talk to somebody para ma-restore yung genuine relationship. Hindi lang yung relasyon mo sa ibang tao, kundi yung relasyon mo dun sa sarili mo. Minsan, baka kasi mangyari, Ate Lou, paano kung kunwari, ikaw ay namatay? At tapos, nakaharap mo ang Diyos at sinabi ng Diyos sa'yo, "Hoy, ano ba problema sa pagkakagawa ko sa'yo?" Ano ang isasagot mo? Diyos ang kaharap mo. Anong isasagot mo kung tinanong ng Diyos sa'yo, anong ayaw mo doon sa pagkakalikha ko sa'yo? Paano masasagutin yun? Eh kaya eto ngayon tayo sa problema natin, kung ganito magiging kaparaanan natin, eh tatanggalin mo talaga ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, may iba pang sagot. Maraming gusto niya yan. Baka gusto ng society natin. Pero may iba pang sagot. Ano? May iba pang sagot. It's a concern. It's a very, very important concern. For the damdamin, para sa ating sariling kaligtasan din. Sa gitin. Ay, pero ano, Ate Lou, we give credit ko rin. Ano? Maraming naging LGBT. Hindi dahil sa may problema, ano, pero nakita nila yung maling ginagawa ng kanilang mga magulang. Nanay, tatay, tatay umiwan, iniwan ng pamilya, ganun. Masakit yun. Kaya rin naman, sampal sa mukha ano, lahat ng mga taong hindi nagmahal ng totoo. Pero ang nung last week, nag-discussion kami, Ate Lou, ng aking guest. Sino ba yung guest ko last week? Sino ba yung guest ko? Nakalimutan ko na. Pero we talked about paano yung disiplina sa mga bata. Kailangan ng nanay tsaka tatay na nagmamahalan para makita yung tunay na prinsipyo sa pagdidisiplina. Yung tunay na prinsipyo kung paano sagupain ang hirap at paano kontrolin ang damdamin. Paano sagupain ang discomfort? Eh, makikita mo sa Facebook ngayon, isa sa mga mabuting bagay para maging matagumpay, kaya mong sagupain yung discomfort. Yung discomfort na yun, natututunan ng mga bata kung yung mga magulang, nanay at tatay, ay marunong magmahalan sa bawat isa. Kasi nakikita nila na kahit mahirap yung difference, love ay namumatawi. And I like being yung pagkakagawa ng Diyos na man and woman. Eh. Ang tahimik mo na dyan, Ate Lou. Ang tahimik mo dyan.
2: Yeah. Well, thinking about what you're sharing, yun yung isang nakakalungkot eh, na we miss out our purpose when we don't know our identity.
0: Yeah.
2: So, ang tanong talaga is, who am I? What am I here for? Bakit ka ba nandito sa mundong to? Where am I going? Saan papunta yung direction? So, hanggat hindi kasi klaro sa bawat nila lang kung sino sila, ano yung purpose, meaning ng buhay, and ultimately, saan ba ako patungo, you will make a lot of messes in your choices. Kasi if those three things are not clear, you will try almost anything and everything that seems to bring pleasure. Mm-hmm. Momentary pleasure nga lang. Kasi it doesn't really, you know, hold or stay kung hindi yun yung totoong purpose ng buhay mo.
0: Ayun, it's so difficult to say na maaring masaya sila. Maaring masaya ka doon sa ginagawa mo dahil kasi gusto mo yung
2: ganun. Pero bakit ang dami na depressed?
0: Yun nga eh. Eh, syempre.
2: Yun yung question doon eh.
0: Oo, ikaw ba naman araw-araw mong iniisip sa utak mo, hindi ko gusto yung pagkatao. Kailangan kong baguhin ito. Kailangan kong magpa-change ng aking magpa-breast implant o kaya magpatanggal ng...
2: Walang contentment na. Diba? Oo.
0: And then you'll go and join people who agree with you on that one. Sige lang. So, ang nangyayari, you miss out on the reality that you were wonderfully created.
2: Mm-hmm.
0: And in the middle of that, sasabihin mo, ay, hindi ako contento sa wonderful creation na ito. And so, you reject the creator.
2: That's out of the picture.
0: That's hard. I mean,
2: ang sad doon, at the end of all your striving and trying and attempts, you're still not fulfilled. You're still not content. Diba? So what's the striving, all this, you know, searching going to be?
0: Ayan. Nako, magandang katanungan yan. Kasi yung next listener natin, yan yung tanong. Sabi niya, tuwing may achievement ako, hindi ako masaya. Wow. Ang una kong naiisip ay kung ano na naman ang susunod na expectation sa akin.
2: May pressure.
0: Ha?
2: Oh, may pressure. Kaya hindi siya masaya.
0: Oo.
2: Kasi it's something that you have determined in your heart then na ito, gagawin ko to kasi it makes sense to me. Ito yung goal, ito yung plan. When you reach it, there'll be a sense of fulfillment.
0: Mm-hmm.
2: Na dinetermine mo yun, pinaghirapan mo. So kahit papano, kahit momentary, you feel fulfilled that you have reached that point in your life. Pero kung hindi nga kasi nanggaling sa ano, in own initiative mo or parang pinagduldulan sa'yo or sinaksak sa ulo mo, kailangan mo tong gawin, there will be no satisfaction talaga when you get to that point kasi pinilit sa'yo and parang output, performance, yung ganon. So, ang ano would be the next pressure na, okay, baka may kasunod na naman to na expectation. And then, syempre, you get burdened, you get exhausted with all that effort. Burnout. Hindi ka naman masaya at the end.
0: Oh. Yeah, ay, may kilala akong ganun eh. Trabaho ng trabaho, tapos hindi naman makontento. Parang nung nag-retire, sabi niya, hindi masaya.
2: Oo. Kasi yung saya is actually a result of you know why you did it.
0: Meron dahil.
2: Hindi yung dahil sa parang walang why. Wala lang, ginawa ko lang. Kasi sinabi niya, kasi expectation ng parent ko or ng spouse ko or ng girlfriend ko or boyfriend ko. So, if wala kasing own parang investment doon sa magiging effort mo, pag naabot mo na, wala.
0: Mm-hmm.
2: Empty talaga.
0: Naalala ko yung marriage kasi, ano, nakakatuwa.
2: Mm-hmm.
0: Yung bang masaya at maganda ang... Masarap yung
2: okay.
0: Kasi ito'y ginawa mo kusang loob eh. Hindi hindi pinuwersa sa'yo, hindi ka tinulak o para bang wala lang pinagtripa mo. Ito yung meron kang ginamit ng buong pag-evaluate mo sa sarili mo. May energies ka, lahat yung para bang buong-buo ng iyong effort ginawa mo sa sarili mong kusa.
2: Mm-mm.
0: Para papakasalan mo isang tao. Isang bagay, hindi siya achieve. Pero isang bagay siya na nagsasabi sa'yo, ito yung kabuluhan ng buhay.
2: Yung passion kasi, ang ingredient na wala doon sa kung pressured ka lang.
0: Oo.
2: Kaya nga, you know, pagka maglilingkod ka sa Panginoon, ano ka ba, tinawag ng Panginoon? It's the inner working of the Holy Spirit or tinulak ka? May joke pa nga dyan, baka tinadyakan ka lang ng pastor mo or ng magulang mo na you have to do this, you know. Ay. And then, of course, there's no passion because it didn't come from within you.
0: Yeah. Ay, alam no, mga kapatid, may isi-share ako sa'yo. Pero bago yun, kasi relate na relate yung isa pa nating listener. Eh. Sabi niya, nagsimula po ako magtrabaho agad pagkatapos ng kuleyo. Ngayon, halos 10 taon na akong nasa parehong industriya pero hindi ko alam kung ito pa talaga yung gusto ko o natatakot lang akong magsimula uli. Yan.
2: So, ibig sabihin, wala yung career counseling.
0: Ayan, oo. Career counseling na.
2: Oo. Kasi ideally, hinahanap doon yung kung saan ka magaling. Di ba? Kasi kailangan din may ano ka, innate skills. Meron kang angking talino doon sa field na papasukin mo. At nawa ay pasok doon sa interes mo. Pero kasi kung ang trend noon eh, dito ka pumasok kasi lang dyan yung pera. Na, yung ano yung hireability or yung availability ng jobs doon. Then, malaking question nga kasi survival ang dahilan, hindi passion. Kasi kung gagawin mo yung trabaho na gusto mo talaga, parang hindi trabaho. Kasi you enjoy what you're doing. Like, ako right now. Yung ganun. Pero noon, of course, dahil forced, eduk ang ano ko noon eh, undergrad ko eh. Kasi teacher ng nanay ko. So parang, it's not really my first choice, you know, but at that age kasi, ang goal na lang makagraduate. Ang tanong is kung hindi ka talaga sure na yan yung gusto mo, then don't be afraid to find your passion. To find what you could be doing for the other half of your life na hindi mo pagsisisihan. Huwag kang matakot mag-develop ng skills dun sa gusto mo talagang gawin. Hindi ko sinasabi mag-resign ka kagad, ha? But you can take trainings, you can enroll ng halimbawa night classes or Saturday classes, unti-untiin. And then when you find exactly what you enjoy doing, parang hindi siya trabaho. So huwag kang matakot na mag-branch out into the deep, sabi nga, kung saan ka talaga meant to be. At least for the next 10-20 years. Kung feeling mo hindi ka satisfied ng first 10 years, now is the time to start finding what you really want to do.
0: Baka matagal lang sila sa 10 years, ha? Pero alam niyo, medyo reasonable na yung 10 years. Ha? Okay. Pero you know what, Ate Lou, may kwento. May kaibigan ako, attorney. Ang galing-galing niya. Sobrang nasa ano na siya sa Malacanang ang kanyang posisyon. Ganun katindi siya. Pero ang sabi niya sa akin, hindi niya talaga gusto maging attorney. Ang gusto niya talaga, kumanta. E di sabi ko.
2: Oh, tingin attorney.
0: Oh, e di kumanta ka. E di ayun, kumanta nga siya. Join siya sa mga play, mga ganyan. So, pero mo yun, may dalawa kang kakayahan. Attorney ka na, kumanta ka pa.
2: Exactly.
0: Pa. Pagka dumating yung panahon, hindi ka mawawalan ng gagawin, di ba? Hindi ka mawawalan ng tao. E di good, di ba?
2: E may fallback ka lagi. Yeah. Meron kang safety nets, di ba?
0: Oo nga eh. Sabi ko sa kanya, ang
2: ganda. Multi-talent is not a sin. Di ba? Yeah. Ang ano doon, i-learn mo lang i-juggle yung time para hindi mapapabayaan yung one over the other. So, it's, you know, it's a good problem. It's a good challenge, di ba? Kasi marami kang pwedeng gawin. Ang kailangan mo na lang talagang i-figure out paano mo hahanapan ng oras na hindi rin naman magsasuffer yung health mo in the process, di ba?
0: So,
2: don't be afraid. Try it out. Go for it.
0: Isa-isa lang, ha? Tanda mo, di pwede yung pagsabayan ng kain tsaka tulog, okay?
2: Mahirap yata yun.
0: Pareho mong kailangan yon. Pero di pwede sabayin. Okay. Makain habang natutulog. May mga ganun. Eto, sabi ng ating next listener, lumaki po akong sinasabihan na dapat maging matatag at huwag magpakita ng kahinaan. Ngayon, kahit nahirapan na ako, hindi ko alam kung paano humingi ng tulong sa iba. Well, I think may context ito, no? May context na hihingi ka ng tulong. May context na hindi ka hihingi ng tulong. Teka, go ahead.
2: Exactly. Okay. Well, I actually can hear you well. Kasi bilang panganay, para bang you have to set the pace para kailangan ikaw yung mag-ano. So, kahit gusto mo nang umiyak, hindi pwede. Kasi mag-iiyakan lahat ng kapatid ko. Parang gano'n. So, technically, you have to parang sasaloobin mo lang yung fear, yung doubts. Tapos, kahit na need mo na, isa-set aside mo pa rin kasi you're thinking about another person's need. So, tuloy, pag talagang kahit na kailangan mo na, hindi ka na marunong humingi kasi nasanay ka ng hindi nagsasalita. So, just like anything that you need to learn, you start small. Unti-unti. Kasi nasanay neural pathway ng brain, huwag humingi ng tulong. Pero, you know, nare-recognize mo na may kailangan ka. And actually, you deserve to be helped din naman. No man is an island. So, ang pwedeng panimula would be look at the people that is around you. Sino yung pwede mong pagkatiwalaan na makita yung vulnerability? Makita na hindi kasi Hercules or hindi kasi Superman. Diba? Na may part na, you know, you also need someone to journey with you. Two, diba? Two is better than one.
0: Yeah.
2: Or if the other falls, the other one would lift him up. So, dun mo simulan na sino yung safe person, safe space na pwede mong unti-untiing pag-practice na, alam mo kapatid or alam mo so-and-so, ito yung nararamdaman ko ngayon. At kung nahirapan ka na i-break agad yon with the people who know you, maybe you can also try a Christian counselor who will not judge in any way but will help you practice paano to come out of that shell na binalot mo yung sarili mo kasi nga bawal noon na magsabi ng kailangan.
0: Oo.
2: Bawal maging vulnerable. But alam you know mo, what? The warrior is a child.
0: Oh, the warrior is the child. Yeah, I love that. Yeah, the warrior is the child.
2: Ikaw pa rin isang bata na anak ng Diyos na pwedeng lumapit sa Kanya at sa Kanyang kinatawan kung sino man yung ipapadala ng Panginoon na gagabay, aalalay din sa'yo to start being who you are and stop hiding all the pain.
0: Mm-hmm. Yeah. Alam mo, a few days ago, may kausap pong ganyan eh. Namatay yung nanay niya. Siya yung panganay, namatay nanay niya. Wala na yung tatay niya. Tapos, inaasikaso pa niya yung, siyempre, yung SSS, yung mga papapunerarya, lahat ng yun. Habang nagtatrabaho siya. At yung mga kapatid niya na mas bata pa sa kanya, siya nag-aalaga. Nung tinawagan niya ako, nung nakausap ko siya, sabi niya, hirap na siya, pero hindi siya makapagsabi na pagod na siya. Hindi niya masabi sa mga kapatid niya. Ganun. Pero pagod na siya. So, ang ginawa namin, nag-usap kami, sabi ko sa kanya, isang bagay na dapat nating kilalanin, tao tayo. Kaya ikwento mo lang kung ano yung nararamdaman mo sa isang counselor. So, kausap na niya ako, kwento mo sa akin. Ikwento mo sa akin yung naramdaman mo. Sabi niya, baka mag-breakdown na ako kapag kinuwento ko. Ayoko nga sabihin dahil kasi alam ko baka mag-breakdown na rin ako. Sabi ko, hindi ka mag-breakdown. Kasi ini-establish mo kung ano yung totoo. Sinasabi mo kung ano yung kinikilala mong totoo. At kailangan merong nakarinig. Hindi pwedeng walang nakarinig. Dahil kapag walang nakarinig, parang umiikot-ikot lang sa utak mo yan. Kailangan merong
2: Parang
0: nakarinig.
2: nababaliw, no?
0: Oo, kailangan may nag-establish. May establish na totoo yung iyong naranasan. So yun, kinuwento niya. Iyak siya. May isang oras kami doon, no? Pero nailabas niya. Tapos ang bandang huli, sabi niya, ganito pala yun. At least merong tamang nakikinig. Tamang nakikinig na yung nangyari doon sa... Na-establish ko kung ano yung totoo sa buhay ko. At dahil na-establish ko, alam ko na kung anong gagawin ko. Alam ko na pwede kong ilagay ito sa isang tabi. Pwede kong puntahan, balikan ulit. Dahil merong taong nakakaalam na nito. Hindi ko na kailangan alalahanin lagi. Yun. So,
2: exactly.
0: So tuloy siya sa kanyang ginawa-gawa. And then later on, nakipag-usap ulit sa akin. So, maganda. So, magpa-counseling talaga. Go. Get that counseling you need, ano? Wow.
2: Rest stop. Parang ganun. Okay, break muna. Rest. Hinga. And then, you can go back to the task. Hindi mo naman ia-abandon. Hindi mo naman then totally iiwan. Kundi, minsan you just, sabi nga, breather. Hinga ka lang muna saglit. Tapos you can have energy again to do what you need to do.
0: Mm-hmm, yeah. Well, I have a last question right here. Sabi na ating listener, nag-retire po ang tatay ko at napansin kong parang nawalan siya ng direksyon sa buhay. Paano ko siya matutulungan kung ayaw naman niyang pag-usapan ang nararamdaman niya? Ah, parang yung kanina. Parang sinabi nung isa niya, pakiramdam niya, na parang tuwing may achievement siya.
2: Parang yung tatay niya is more of a doer than a talker. Yung ganun. Kaya ayaw niyang pag-usapan. So, kung kasi yung identity ni tatay ay naikabit niya na dun sa kanyang career.
0: Or kung yung mga nag-OFW, ganito.
2: Exactly, oo. Kasi parang biglang-bigla, feeling nila inutil na sila because they are not contributing anymore. Parang wala na akong halaga. Kasi hindi na ako pinapakinabangan. Ganun yung concept. Lalo na for men na yun yung provider.
0: Common
2: tayo yung parang kinakapitan ng buong pamilya. And then all of a sudden, retired. What's the point now? You know, what to do next? Ang isang pwedeng huwag nang ukil-kilin kung ayaw niyang pag-usapan. Mm-hmm. But maybe, try to conceptualize projects na you can do with your dad sa umpisa. Yeah. Or maybe think of potential. Kung lalo na ang issue din niya e providing, baka business plans na pasok dun sa kakayanan. At interest ni tatay, diba? Na pwede niyang pagkuna ng sense of fulfillment again. Na may halaga pa yung buhay ko. Hindi ako inutil. Yun talaga kasi yung concept na wala na akong ginagawa eh. Wala na akong silbi. Lalo na may iba't ding pamilya na pagtingin nila retired tapos pakainin na lang. Mas masakit pa nga ibang word eh. Yung palamunin na lang. And ganon. May ganon kasing ibang families.
0: Oh.
2: And I know it's not your kind of family. Pero I think your dad, yung tatay mo, needs something productive to do. Kung siya ay believer din, maybe being involved in a ministry that is near to his heart. And kailangan ng simbahan, ng mga volunteers and all that. You know, that can be a good ano, but think of projects if ever, and if you need help, you can always reach out to us and we'll find mas specific na options and solutions for whatever is bothering you and your dad.
0: Usually yung mga ganito na kausap mo, mga retiree, gusto nilang magsalita pero hindi sa anak nila. Usually, barkada o kaya someone, counselor, pwede rin. Dami akong client na gano'n, retired. Counselor ang nakausapin.
2: Huwag kayo matakot lumapit sa amin. Hindi lang siguro kami mukhang retiree, pero medyo malapit na. dun sa ganang age. So maybe we can, you know, talk to your parents if they're having difficulty. And same almost age, ano. So similar experiences can also help. Kaya minsan ayaw nila maging vulnerable sa anak. Yun yung isang challenge din kasi sa parent na sila noon yung hinihinga ng payo eh. Sila yung authority. So, it's kind of difficult for them to admit na, anak, ako na yung nangangailangan ng help this time. So, i-provide mo lang yung avenue para mahanap niya yung sagot sa mga tanong niya.
3: Yeah. Wow. Praise God. Ang ganda. Well, Ate Lou, pag-pray po natin ang ating mga kasama. Just a short prayer and then...
2: Sure. Sige, let's go to the Lord. Heavenly Father, we thank you because we always have you to go to whenever things are too difficult. Sobrang minsan di na namin alam yung dapat gawin at madalas wala sa amin yung control on whatever is happening around us, especially when it concerns the world, our country, and even sometimes our family members who are not within our control because buhay din nila, talagang kailangan nilang i-determine kung saan sila pupunta. But Lord, we always have you para hingian ng wisdom when we don't know what to do. The Word of God is always there. And please lead us, Father God, to the right people that we can talk to. Nawa, Lord, lahat ng tagapakinig namin right now will find a safe place where they can share kung ano yung saloobin, kung ano yung nararamdamang masakit at mahirap, magkakaroon ng kaagapay talaga na makikinig at magbibigay sa kanila ng kaluwagan by just being present, by just listening. And even, Father God, as they talk about it, minsan lumiliwanag na yung sagot dahil when they process it, your wisdom, the Holy Spirit, will lead them to the right answers. So Lord, we entrust all of them to you. Be with them. Lead them, guide them, provide for them. And they will experience the great love, the grace that passes all understanding, the peace that you will provide. So Lord, we entrust everything, everyone to you in Jesus' name. Amen.
3: Amen. Naku, Ate Lou, thank you very much for that. It's a very inspiring prayer. So mga kaagapay natin, oo, pagpipray namin kayo. Concern talaga ang aming gustong extend sa inyo. No? Knowing na ang Diyos natin is also God of concern. God of accommodation. Yan. Itatangkilikin ka lagi ng Panginoon para makita mo na ang Panginoon may mga magagandang pakay sa iyo. Ayun. Salamat, Ate Lou. By the way, kung sakaling may magpapa-counseling, paano ka makakontak po?
2: Yeah, I'm on Facebook. Pangalan ko lang, Lou Mandalupe. You will see my picture there. Or mobile, 0917-159-4684. I am available on Viber, WhatsApp, Telegram. Kung may free data kayo, you can always message me there. Or Messenger, I'm always answering. Basta wala akong session. Pero kung di ako agad sumagot, just know that I'm maybe in a counseling session. But as soon as I'm done, I will respond.
3: Ayan. So kung na-miss nyo yung phone number, i-rewind nyo lang to, no?
2: Yeah.
3: Nako, Ate Lou, thank you very much for your time. That talagang salamat sa iyo, praise God. And I really love to see you right here again over in time. Mga kaagapay, nako. Big round of applause for our guest, Ate.
2: Anytime.
3: No.
2: Oh. Glory to God.
3: Yeah. Amen. So, I thank you for that and God bless sa'yo, ha?
2: God bless you too.
3: Salamat po, Ate Lou, and thank you very much for being with us ngayong gabi, Ate Lou. More power, more grace by the Lord upon you. No? Ayan, mga kaagapay, tayo po ay pumunta doon sa hantungan ng ating programa. Pero bago tayo magtapos, may napansin ba kayong tema natin? Ako, may napansin akong tema doon sa mga tanong na ipinadala ng ating mga kaagapay. At ito ay patungkol sa pag-intindi at pag-unawa sa sarili. May mga tao dito na tumawag, hindi maintindihan ng sarili, mayroong nagigilty dahil iniwan sa probinsya magulang, may nakakaramdam ng identity problem. At yung taong naka-achieve, eh, hindi naman siya naging masaya. Tapos yung mga tao, may taong nagtatrabaho, halos 10 taon na, pero parang nag-iisip na siyang baguhin yun. Saan ba talaga yung direksyon ng buhay? Ayun, mayroong nagsasabing, paano ba maging matatag pero may mga pagkakataong kailangan naman niya humingi ng tulong. So yun yung pagkakakilala sa sarili. Siguro, isang malaking at magandang tema, yung pagkakakilala mo sa sarili. At ang unang-unang bagay dyan na dapat natin maintindihan, nung tayo ay nilikha ng Diyos, ay mayroong napakahalagang bagay sa atin. At ang tawag doon ay yung kaluluwa. Diba, sabi sa Biblia, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Sa makatuwid, yung kaluluwa natin, bawat isa sa atin, higit pa kaysa dun sa kung ano makukuha nating benepisyo sa mundo. Kung ano man yung makukuha nating pera, ligaya, o kaya comfort, kung ano man makukuha nating mga benepisyo, fame, mga ganun, things like that, mas higit pa rin yung kaluluwa natin. Kaya kilalanin natin ang ating sarili. Ang unang-unang dapat nating malaman, tayo ay kaluluwa at nilikha ng Diyos yun. Sa makatuwid, tayo ay nilikha. Nilikha tayo sa ganitong anyo, sa ganitong pagkatao. Nilikha tayo na mayroong kinabukasan. Inisip niya nung umpisa pa lang na mayroong araw at gabi dahil alam niyang may kinabukasan na nakahanda sa bawat isang tao, sa bawat isang kaluluwa na kanyang nilikha. Kinikilala niya rin ng bawat isa sa atin may oportunidad at nasa Biblia yon. Talagang time and chance happen to everyone. Yun. Hindi sa mayaman, hindi sa porke mahirap, hindi sa matalino, hindi yung talino lang ang kumakain, kumakain din pati yung hindi matalino. Nasa Ecclesiastes yon. At dito natin makikita ang pinaka-importanteng pagkilala sa ating sarili na tayo ay nilikha ng Diyos, mahalaga at pinapahalagahan niya rin. Tandaan niyo po ito. Mayroong pagpapahalag sa iyo ang pagkakagawa sa iyo, pati yung buhay mo, pati yung panahon na igugugulin mo dito sa lupa. Pati yung magiging sino ang makakasalamuha mo, magiging karelasyon mo, magiging mga tao, magiging parte ng buhay mo. Pati yung mga mabubuti at masamang karanasan, may kabuluhan lahat ng iyon. Ang kaluluwa natin ang nakakaranas nun. Kaya mahalaga na inyong tignan kung ano ang inyong kaluluwa. Kamusta niyo? Ito ba ay may kaugnayan sa Diyos hanggang ngayon? Ituloy niyo po kung mayroon dahil mabuti ang kaluluwa na ibinigay ng Diyos. Ito yung kaluluwa na nagbibigay ng sigla sa katawan, nakakakita ng kaligayahan, nakakaranas ng mga karanasan sa bawat araw. Ito rin yung kaluluwa na marunong manalangin at marunong magpuri sa Diyos. At ito yung kaluluwa na mahalaga sa harapan niya. So ito po si Kuya Pilo Laharca. Patuloy po tayo magkakaroon ng Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to 11 p.m. Monday to Friday. At tuloy-tuloy po tayo na magpapatuloy sa ministry na ito sa under ng Far East Broadcasting Company. Kami po ay nagagalak na makasama kayo. At gusto kong pasalamatan ang mga taong nagtumulong sa atin sa pag-broadcast tulad ng sa mga Bukawi Transmitter Site, si ProdTech on Duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, at saka si Reggie Villena. Ang RTV team natin, sila Aileen Valdez, Angelica Calayag, at saka si Jabez Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty, si Kuya JV Tabwa, at ang ating PA, si Kuya Phil Lagtapon. Ito po si Kuya Pilo Laharca. Tayo po ay miyembro ng Kapsanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat at pagpatuloy ang pagpapala sa inyo. God bless.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Tahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami, alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June, team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-Express Mate. Isang panibagong araw na naman at isang panibagong pagkakataon para magsama-sama tayo dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Ako po ang inyong cute na driver at maraming salamat sa pagpili niyong samahan ako ngayong hapon. Saan ka man nakikinig? Nasa opisina ka man? Nasa tindahan? Nasa bahay? Nasa sasakyan? Nasa biyahe? O baka nagpapahinga ka lang matapos ang isang nakakapagod na araw? Welcome na welcome ka rito sa ating biyahe. Alam mo, bawat araw may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. May mga araw na parang ang gaan ng lahat. May mga araw namang parang gusto mo na lang umuwi at matulog. May mga araw na punong-puno ng tagumpay. At mayroon ding mga araw na puro tanong ang ating dala. Pero anuman ang sitwasyon mo ngayon, salamat dahil pinili mo pa rin maging bahagi ng ating biyahe. Sa loob ng susunod na oras, gusto naming maging simpleng pahinga ang programang ito. Walang gaanong komplikado. Walang kailangang maging perpekto. Isang oras lang ng magandang musika, makabuluhang usapan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng ngiti, inspirasyon, o kahit simpleng reminder na hindi ka nag-iisa. Kaya kung medyo stressed ka sa inyong trabaho, may iniisip ka man sa pamilya nyo, pagod sa school, o gusto mo lang magkaroon ng magandang background habang ginagawa mo ang mga gawain na dapat mong gawin, tamang-tama ang pagsakay mo sa UV Express. Dahil sa araw na to, di muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers. Dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe para sa araw na ito. Siyempre, hindi magiging kumpleto ang programa kung wala kayo, kung wala ka, ka-Express Mate. Gusto naming marinig ang inyong mga shoutout, mga greetings, and so on. At syempre, pati na rin ang inyong mga prayer requests. Bawat mensahe nyo ay nagbibigay buhay sa ating programa dahil ang UV Express ay hindi lang tungkol sa host or sa musika. Tungkol rin ito sa ating lahat, especially sa iyo na pasahero. Habang tumatakbo ang oras, sana ay makahanap tayo ng mga simpleng bagay na pwedeng ipagpasalamat natin. Minsan kasi, sa sobrang busy natin sa paghahabol sa susunod na goal, nakakalimutan nating pahalagahan ang maliliit na blessings na kasama na pala natin araw-araw. Isang ligtas na pag-uwi, isang tawag mula sa ating kaibigan, isang masarap na pagkain, o kahit simpleng pagkakataong makahinga at makapagpahinga. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi natin dapat baliwalain. At kung sakali namang pakiramdam mo ay mabigat ang araw mo, sana sa pamamagitan ng ating mga maikling kwentuhan at mga awitin ay gumaan kahit konti ang dinadala mo. O, hindi man natin

0: You've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

Shalom mga kapatid. Ito po muli ang inyong pong lingkod, Pastor Angel Bonto ng Albay Interchurch Movement. Dito po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kumusta po kayo? Araw na naman po ng Biyernes at alam ko po na tayo ay maraming karanasan, ano ho? Pero bilang mga anak ng Panginoon ay tayo nananalig na ang Panginoon ay may control sa lahat ng mga nagaganap, ano po? So, akin pong inaayayahan ang bawat isa, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon na samahan niyo po ako sa loob po ng kalahating oras ng ating pong pagsasahim papawid ng programa pong ito, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ano po? Pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-react at kung pwede rin po at hindi pagmamalabis na kahilingan, pwede rin po nating i-share po ito upang marami naman po ang mapagpala. Ano po? So, narito po tayo no, sa radio station sa FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. Ano po? At ang radio station na ito ay ginagamit ng Panginoon mightily ano para sa ating pong lalawigan, sa ating rehiyon at sa lahat po ng naaabot po nito. So, patuloy po nating ipanalangin. Ano ho? Okay po, so tayo po ay dumako na sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon. At ngayon pong gabing ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang devotion na ang title po, Upheld by His Right Hand. Ito po ang kasi sa Isaiah chapter 41 verse 10, sinasabi po rito, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Naroon po yung ating title, "I will uphold you with my righteous right hand." What a wonderful promise by God. Samantala, tayo po muna ay sumandaling manalangin at idulog natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa ating pong pagbubulay ng kanyang pong salita. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, for every opportunity you have given us, especially for this program na ang iyong pong lingkod ay makapag-minister through sharing the Word of God. At through prayer, Father God. Salamat din po sa radio station na ito and all the people behind this radio station na operation, Father God, ay patuloy nga rin po ninyong pagpalain, Panginoon. Sa lahat na maabot na mensaheng ito, live man or replay, I pray in Jesus' name that you will continue to touch and minister. And even Lord God, it will bring strength, encouragement, inspiration sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa biyaya na laan po ninyo sa amin sa ngalan ni Kristo Jesus. Okay po. So, upheld by His righteous hand. Ano? Nung isang araw po lamang, tayo po ay nabigla sa isang, o ginulat sa isang matindi pong balita dahil po 7.8 ang naganap na lindol doon po sa parting Mindanao, particular po doon po sa lugar po ng General Santos, saan po? At Sarangani. At kikita po natin ang mga gusaling gumuho at talaga pong ang mga tao po doon ay nakaranas po ng trauma dahil sadya pong napakalakas. Samantala, mayroon din po mga political crisis na nagaganap sa ating pong bansa, sa Senado, at hindi lamang po yun sa social media, ano ho, palit-palitan ng kanya-kanya pong mga pangangatwiran at mga political siguro po aspiration or kanila pong analyzation, ano ho, in other words mga kapatid, maliban pa dyan ay mayroon pong mga prediction ang pag-asa, ano po, lalong-lalo na sa matinding El Nino na magaganap hindi lamang sa ating bansa kundi po sa karatig na mga bansa na tiyak na maapektuhan.
Ang sinasabi ko lamang po, mga kapatid, na talagang kung atin pong titingnan at i-analyze ang mga pangyayari sa ating pong mundo, sa ating pong bansa, sa ating pong lugar, ay talagang ito po ay masasabi po natin, pwedeng magdulot po sa atin ng takot, pangamba. At alam po naman natin sa banal na kasulatan, ang takot ay number one weapon po ng kaaway upang tayo po ay gapiin, ano ho. Pero po ang kabaliktaran po noon ay ang pananampalataya at ang pag-ibig sa ating Panginoon. So ang takot po, mga kaibigan, mga kapatid, ay napakatanda ng kalaban ng bawat tao, hindi lamang ng mananampalataya kundi ng lahat ng tao. Binabalot nito ang puso ng lahat ng tao sa mga uncertainty, mga suffering, mga losses at mga impossible situations, ano po. Katulad po ng ating pong teksto sa Isaiah 41 verse 10, ito po ay situation ng mga Israelita na humaharap po ng mga banta ng oposisyon at hindi malaman ang possible na future po nila. Pero po sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay nangusap ang ating Panginoon at nagbigay po ng kanya pong pangako. Okay. So, dito makikita natin, hindi naman po ipinangako ng Panginoon na aalisin niya yung posibleng suliranin o problemang kakaharapin ng bayang Israel, kundi ano

ating Panginoon, God is very much able to transform a fearful man into a faithful believer. Ano ho? Kaya po, when God is with us, we can face anything before us. Tama po ba? Meron pong awitin tayo na because He lives, He can face, we can face tomorrow. You know ho? So ganito rin po yung ibig sabihin nito. When God is with us, we can face anything before us. Purihin ang Panginoon. So, isa-isahin na po natin itong limang puntong ito. Una po, fear not. Ano po, it is a command. It is not a suggestion, but a command. Fear not because first, God, because of God's presence. Dahil po, kasama natin ang ating Panginoon. Sabi po, for I am with you. Ano po? So, nakita po natin, ang sagot po, mga kapatid, sa ating situation, hindi yung maunawaan natin o malaman natin before it will happen, kundi po the mere fact na naunawaan natin, nakasama natin pala ang ating Panginoon. May tatlong bagay ang makikita natin dito po sa presence ni Lord. First, His presence is personal. Would you imagine that, brother and sisters, mga kaibigan? Ang ipinapangako ni Lord ay hindi ang kanyang anghel, hindi ang kanyang lingkod, kundi siya mismo ang makakasama po natin. Amen po ba? I am with you. Sabi po rito. So, alam niyo po, ang pinakadakilang regalo ni Lord sa atin. Hindi kung anumang bagay. Of course, ang ating Panginoong Kristo, dahil ibinigay siya ng ating Panginoon. Pero, dito po sa ating pag-aaral, mismong siya, iniririgalo niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya anong dapat po nating katakutan at mayroon pa mga baman po ay papawiin nito ng realidad na at katotohanan na kasama natin ang ating ang Panginoon. Sabi nga sa Matthew 28 verse 20, saan man kayo pumunta, ano, naroon ako. Glory be to God. Ano, kasama ninyo ako. Kaya nga po, ang isang title o pangalan ng ating Panginoon na ibinigay ng Propeta Isaiah ay siya ay Emmanuel. Hallelujah! Meaning, God is with us. His presence din po, hindi lamang personal, but permanent. Ano po? Ano pong napakagandang makikita natin dito? Hindi po on and off ang presence ni Lord. Pagsasamaan ka niya, ano man ang kalagayan mo, kasama mo ang ating Panginoon. Katulad po ni Joseph, nung siya po ay 17 years old, binigyan siya ng panaginip o pangitain ng ating Panginoon. At naalam natin ang kwento ng kanyang buhay, para siya po ay nagdaan sa isang roller coaster na situation. Ano, up, down, ano po. At matitindi pong mga pagsubok, dagok sa buhay ang dinaanan niya. Subalit po, ang magandang bagay na makikita natin sa Genesis chapter 39 verse 2, the Lord was with Joseph. Hallelujah. Siguro po, kung kilala natin ang Panginoon ng lubusan, wala kang papakaasamin na makasama saan mang lugar ka naroroon, ang situation ka man meron, kundi ang ating Panginoon. At pangatong bagay sa presensya ni Lord, nakikita po natin His presence produces peace. Nagdudulot po ito ng kapayapaan sa atin. Ano ho? Ang takot po, pag lumalago po yan, binibigyan natin ng focus, ano ho? Lumalago po yan. Lalong-lalong kung focus po tayo sa circumstance. Pero po, ang pananampalataya, lumalago po yan kung tayo po yung nakafocus sa word ng Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. Kaya, mayroon po tayong choice. Saan natin ibabaling ang ating paningin, ang ating pananampalataya. Glory be to God. Katulad nga po nung ang mga disciple, mayroon pong kwento sa Mark chapter 4, 35 hanggang 41, nakaranas sila, na-encounter nilang malakas na bagyo. At ang bagyo ay marami pong sinisimbolo nito. Sinisimbolo nito ang problema, sinisimbolo nito ang mga pagsubok, mga challenges sa ating pong buhay. Pero na-overcome po nila. Why? Because ang ating Panginoon natutulog lang naroon po sa loob ng bangka. Umalis sila doon sa bangka, mapapahamak sila. Pero po, dahil naroon sila sa loob ng bangka at naroon ang prinsipe ng kapayapaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya po, makita natin,

nagdulot po ito ng kapayapaan sa kanila nung nagising ang Panginoon at sinuway yung pong malakas na bagyo. Kaya po, the presence of God does not always remove the storm. Tandaan po natin yan. Ano ho? But it guarantees His companionship in the storm. Pangalawa pong titingnan natin is yung faint, not because God's position. Ano po, huwag po tayo manghinawa, huwag po tayo manghina sapagkat sa position ni Lord, sabi po, for I am your God. Hindi po basta-basta ang ating pangako, ang ating Diyos na nangangakong sasamahan tayo. Siya ang Diyos. Ano po makikita natin? He is the sovereign God. Pag sinabi pong sovereign God, siya po ang may control ng lahat. He knows the past, the present, and the future. He rules every nation. He is the king. In every circumstance, in every history, wala pong aksidente. At ang kaganapan sa atin, yung lindol, alam niya ng Panginoon bago maganap, at alam niya ang magaganap pa after po nito. Ang mga kaguluhan sa Senado, sa ating gobyerno, ang ating pong mga balita o bad news na papakinggan at nalalaman, you know, because of corruptions, ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa, ang kalagayan ng panahon po natin, makikita po natin ito po ay pwedeng mag-shake ng ating pananampalataya, pero mayroon pong dapat tayong gawin. Tayo ay mag-focus sa ating Panginoon at makita natin He is a sovereign God. He is in control. Pangalawa po, makita natin dito yung kanya pong sinabi, for I am your God. Ano, He is the covenant God. Hallelujah. Ang Diyos na ating kinilala at tinanggap at nagmamayari na ating buhay at ating Panginoon ay covenant God. Ibig sabihin po nito, ito ay personal na relasyon niya sa atin. Siya po ay mayroong pangako at hindi niya kailanman ito babaliin o hindi niya kailanman ito na hindi tutuparin. Ang ibig sabihin po nito, it is a relational assurance ng kanyang gagawin sa ating pong buhay. Hindi lamang po yun, He is also the faithful God. Ang Diyos na ating nakilala at naghahari sa atin ay isang tapat na Diyos. In Numbers chapter 23 verse 19, sinabi po dito, God is not human that He should lie. Kaya po, i-anchor natin, i-angkla natin ang ating pananampalataya sa sinasabing kalikasan ng ating Panginoon. He should not lie. He is immutable. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Ang kanyang pangako ay tiyak na tutuparin niya at siya ang Diyos na makapangyarihan. Opo. Kaya po, when God is your God, no circumstance is greater than your Creator. Amen po ba? Our Creator is the greatest, powerful, and the smartest. Ano, nakakampi po natin. Glory be to God. Pangatlo po makikita natin dito, find strength in God's power. Hanapin po natin, ano, o makasumpong tayo ng lakalakasan sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi niya, I will strengthen you. Glory be to God. Kung tayo po ay magtitiwala sa sarili po nating lakas, tiyak na tayo po ay mapapagod. Tiyak na tayo po ay mabibigo, pero kalakasan ng Panginoon ang kailangan natin. At ang kanyang pangako, I will strengthen you. Glory be to God. Kaya po dito, makikita natin, divine strength for weakness moment. Hindi natin maikakaila at maitatanggi sa ating pong buhay na tayong lahat ay may limitation at mayroon pong kahinaan. Ano? Pero during our limitation, during our weakness moment, nariyan ang ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ano pa po? Divine strength for difficult missions. Okay, so tayo po ay ini-strengthen ng ating Panginoon. Sa buhay natin ay mayroon pong mission. Dapat po, alam natin, very crucial sa buhay natin, lalong-lalo na after na makikilala ka sa ating Panginoon, maligtas ka, what is your mission?
that defines our life. Ano po, nagbibigay ng fulfillment sa buhay po natin. Pero makita natin dito, we need the strength of God para po sa mission. Particularly dito po sa ating pong pag-aaral na ito, ang ating pong bibigyan po ng halimbawa po dito, mga kapatid, ay mission ng individual na buhay, mission in a corporate or body ng o samahan ng mga mananampalataya, because ang pangako ng Panginoon ay anuman ang circumstances po natin, nariyan siya. Halimbawa, God strengthened Moses before Pharaoh. Ano ho, pinalakas ng Panginoon si Moses sa harapan ng paraon, sapagkat sino ba naman ang pwede pong kumalaban sa paraon na that time the most powerful man on earth. Ano po, pero po dahil sa Lord ay nakaya ni Moses na ma-deliver ang mga Israelites mula sa bondage po ng Egypt. Ano? So, God strengthened Joshua before Canaan. Ano, na-conquer po ni ng mga Israelita sa pangunay ni Josue o ni Joshua ang Canaan. God strengthened Paul before ministry. Pinalakas din po ng Panginoon si Apostol Pablo sa kanya pong mga missionary journeys, sa kanya pong mga kinakaharap ng mga challenges, mga persecutions, inside and out. Ang kalakasan ng Panginoon ay kanyang naranasan. Ganon din po tayo. Mararanasan din po natin ang kalakasan na dulot ng ating Panginoon. Tandaan natin, may mission ng ating buhay. Pero ang pangako ni Lord, ang kalakasan niya ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa ating mission. So, divine strength for daily living. Hindi lamang po ito pang sanglingguhan, pang buwanan, pang taunan, kundi po atin pong mararanasan ang kalakasan na ito sa araw-araw. Strength is not merely for dramatic battles, okay? Ordinary, extraordinary na mga araw, ang Panginoon ang kalakasan po natin. Kaya po, God never calls us when His strength cannot sustain us. Hindi tayo tatawagin, hindi tayo dadalhin sa lugar na kung saan hindi tayo papalakasin at isusustain ng ating Panginoon. Pang-apat po dito is forge ahead through God's provision. So makita po natin, I will help you. Yun po yung pangako ng ating Panginoong of Diyos. Sinasabi rito, God does not merely watch our struggles, He enters them. Hallelujah. Hindi niya po tayo pinagmamasdan mula sa malayo, kundi ini-involve niya, ini-engage niya ang kanyang sarili. Pangako niya nga, I will help you. Yan ang pangako niya sa bawat isa sa atin, kapatid. Anong kalagayan mo ngayon? Sabi ni Lord, I will help you. I will help you. Magtitiwala ka ba sa pangako ng Panginoon na tutulungan ka niya? I will help you. Anong kalagayan mo? I will help you. Ang nag-offer sa iyo nito, God. Ang nag-offer sa yun ito, makapangyarihan Diyos. Ang nag-offer sa yun ito, ang creator of universe. So, His help is timely. Hindi po nauhuli ang ating Panginoon. His help is practical. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay real time. Ano po? Ibig sabihin nito, kung ano po ang kailangan natin, ipagkakaloob niya. Hindi po lahat nasa espiritual na aspeto. Kahit na po sa physical na aspeto, naroon po ang kanyang saklolo po sa atin. It is a practical help ng ating ang Panginoon. Ang kanyang tulong ay sufficient. He supplies exactly what His children need. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. So, God's help often arrives at the point where human strength ends. Kapag sabi nga natin, madalas, man's extremity is God's opportunity. Pag naubos ng ating lakas, nandun na tayo sa pinaka-extreme situation ng ating buhay. That's the opportunity of God to help us. Because sometimes, nariyan pa ang ating lakas, nariyan pa ang ating resources, nariyan pa gumagana ang ating isipan. Sometimes, isinasantabi natin ang ating Panginoon. So, there are times na inaalaw ni Lord yan. Pero katulad ng prodigal son, nung na-realize niya, nagbalik loob siya, then na-restore siya ng kanyang ama sa kanyang
dating kalagayan. In panglima, bilang panghuli, hold fast to God's protection. Sabi pa po dito, I will uphold you with my righteous right hand. Yung protection ni Lord, ipinapangako niya. Ano ibig sabihin ng right hand? It speaks of authority. Ano pa po? It speaks of security. Ano pa? Because the right hand speaks of righteousness. So, ito po yung pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. The God who lifts us in is the God who keeps us from falling. Kung tayo po itinataas ng Panginoon, papanatilihin niya po tayo nakataas at pipigilan niya na tayo po ay ma-fall. As long na tayo po ay connected sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. That's why, kung dumarating ang takot sa atin, tandaan natin ito, when discouragement comes, remember His position as God. When weakness comes, receive His power. When challenges come, depend on His help. When life shakes you, rest in His position. So, brother and sisters, mga kaibigan, mga kapatid, fear loses its power when faith rests in the presence, power, and protection of God. Huwag po tayong madaig ng takot, kundi pagharian tayo ng pananampalataya, ng presence, ng power, at ng protection ng ating Panginoon. Samantala, mayroon po isang napakagandang awitin mula po kay Charity Game. Ang title po, I Speak Jesus. Tunghayan po natin ito.

I speak Jesus. Anumang circumstance po natin, speak the name of Jesus. Hallelujah. At ang kanyang paghahari ay atin pong mararanasan. Tayo po na naman ay inabot na ng ating oras. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pakikisama sa ating pong kalahating oras na programa. Tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid, at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for your word. Indeed, Lord, hinahawakan niyo po kami. Napakaganda at napakasarap po na i-meditate at amin po, Panginoon, na maunawaan ang makapangyarihang kamay mo ang humahawak sa amin. So God, allow us, Father God, na maranasan po ang kainaman ng iyong pangakong ito. Ang ganun din po, Panginoon, aking dalangin, ang patuloy po ninyong panguna sa aming pong bansa, sa aming mga leader, Father God. Lord, you are still on the throne and you are in control. Kaya po, hindi kami dapat mangamba, hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat, Panginoon, magpanik, hindi kami dapat, Panginoon, mawalan po ng pananampalataya o tiwala, kundi Lord God, patuloy lamang kaming mag-focus sa iyo. Ito namin, sabi nga ng iyong salita, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So God, thank you Lord God, and patuloy na pagpapala sa radio station na ito, behind all the people, sa aming pong station manager, Ma'am Yvette, sa aming pong supervisor, Ma'am Melissa, to everyone dito po, sa kasama ko, si Kuya Jun, Sir Jun, Father God, sa kanyang technician, at sila Kuya Ramon, at marami pa, Panginoon, staff na patuloy na pagpapalay maranasan po nila. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at sa lahat ng mga nakinig, nanood, at nakasama ko po ngayon at makakapanood pa, patuloy ang pagpapalay maranasan, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. Sa muli, ito po ang new record, Pastor Angel Bonto, dito po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

A blessed morning sa lahat ng ating mga kasama at sumusubaybay dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama for 10,000 Reasons and More. Magandang araw, ikaw man ay sumusubaybay sa pakikinig sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo o ikaw man ay sumusubaybay sa pamamagitan ng ating mga social media platforms. Kami ay masaya na ikaw ay aming kasama ngayon sa ating programang 10,000 Reasons and More.

At ngayong araw na ito ang ating pagninilay ni Ryan o ang ating pag-uusapan sa umagang ito o sa araw na ito ay ang tungkol sa power of submission. Nowadays, napakaraming problema sa ating bansa. Marami ang hindi na kayang sumunod sa authority ng ating mga leaders, whether in our government, in our workplaces, and even in schools. At ito rin ay nangyayari kadalasan sa ating mga churches o sa mga simbahan. Saan man tayo naroroon, even sa ating family, yung submission ay isang bagay na dapat na matutunan ng bawat isa. Napakasarap siguro na pakiramdam o napakasaya na mamuhay sa isang lugar, sa isang bansa o sa isang pamilya, sa isang organisasyon na may kasamang respeto at pagmamahalan. At yung respeto at pagmamahalan ay, of course, nakikita yan towards our submission to one another. Hindi lamang yung submission dun sa authority, but to our submission to one another. At sa ating scripture or sa Biblia ay napakarami na makikita at mababasa tayo at patungkol sa mga katuruan ng submission. Katulad na lamang sa Ephesians chapter 5 verse 21, nasambit dito na submit to one another out of reverence for Christ. At even in James chapter 4 verse 7, it says, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. And even in Hebrews chapter 13 verse 17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls. Kung talagang babasahin natin ang buong Biblia, mas marami pa tayong mababasa na mga katuruan tungkol sa submission. And alam niyo po, yung culture natin ay it often equates with talunan ka kapag ikaw ay nag-submit. Pero sa scripture, it defines as deliberate and courageous choice para i-yield ang God's higher authority. Yung totoong submission is a pathway to strength and revealing the humble heart and the obedient will that yung tunay na pagsunod. At hindi lang yon, yung mapakikita din dito yung obedience natin na tayo ay nagtitiwala sa perfect leadership ng ating Panginoon. Kaya naman ngayong umaga, pagnilay-nilayan natin ito. At ang pinakaunang point natin dyan sa power of submission is yung submission to God. Yung final submission natin always begins with God. He is the ultimate authority. Siya ang ultimate authority. It isn't a reluctant guest.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 6 ng umaga.
1: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito, si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

Diyos marhay na aga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Buenos dias. Kumusta po kayo ngayong araw na naman ng Sabado? July 11, 2026. Balik na ho tayo sa regular programming. At saka balik na rin ho ako sa live after 2 weeks. 2 weeks yata ako na hindi nag-live. Gawin mo ang mabuti. Medyo maulan-ulan pa rin sa Bicolandia. Kumusta po sa lugar ninyo ngayong araw na ito? Salamat sa Diyos at hindi tayo nasentro, hindi tayo dinaanan ng bagyo at hindi nag-landfall itong si Inday.

0: Welcome po sa programang Makabulang Buhay ngayong araw ng Sabado. Siyempre, ako po ang kasama ninyo live na live sa Care 104.3 The Way FM. Kasama ko po sa technical side ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Ako ang iyong kasama, kaibigan, every Saturday sa programang Makabulang Buhay. Pastor Rico Jalit.
1: Ang lahi mo. Mabati ang mabuti.
0: Isang oras po tayong magsasama-sama simula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Good morning ho sa mga listeners natin sa radyo. Pasensya na ho kayo noong mga nakaraang dalawang Sabado, tayo po ay may lakad. Kaya yung mga ano ninyo, yung mga pa-shoutout nindo, yung mga hindi ko nabasa, syempre yon, ano? Hindi tayo live, pero ngayon live na live tayo, kaya gising na at samahan niyo po ako.
1: Sumbong kita sa Panginoon, mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Good morning sa mga listeners natin sa radyo, na inabot po ng ating signal. Medyo mahirap talaga gumising ngayon, ano? Masarap pang mag-extend ng tulog at malipot-lipot. Pero ang iba may pasok, ang iba ay siyempre, salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon upang mamahinga. Yung may mga walang pasok ngayong araw ng Sabado, gamitin ninyo yan para magpahinga. Magmuni-muni. Pero alam nyo naman ang mga tatay, mga nanay, ay pagdating sa bahay kahit walang trabaho, kahit walang pasok, mas marami pang trabaho sa bahay. Lalong-lalo na kapag ka, ano na, no? Kapag ka, maaga na ang gising mo. Iba nang ibig sabihin nun, ano? Pag hindi mo na kailangan ng alarm clock. Meron ka ng ano, built-in alarm clock. Madaling araw gising ka na. Ayaw ko nang sabihin kung anong ibig sabihin noon. Pero marami ng mga ganun, ano? Kahit gaano kalamig, kahit gaano kaantok nung gabi, kinabukasan, pag alas 4, alas 5, kahit walang alarm clock, gising na yan. Marami ng mga inaasikaso sa bahay, lalo-lalo na yung mga listeners natin dyan sa mga buru barangay, ano? Sa mga panahon na ito, nagkakapi na, nagwawalis-walis na palibot. Nagiinit na kitubig. Nagpiprito na. Naghahanda na kay mga almusal. Ano, arog talaga kayan ang gawain. So, good morning sa mga gising ng unyan at nag-inanyog sa radyo. Sa mga listeners natin sa Albay. Good morning, Tambi, sa Premier Distrito kang Albay. Maray na pagkaaga, Tambi, sa Indo Gabos dyan. Simulan natin dito sa aking bayang tinitirhan, hindi bayang sinilangan. Iba ang aking bayang sinilangan sa bayang tinitirhan ngayon. Santo Domingo, Albay, good morning. Good morning sa mga taga Santo Domingo. Marami tayong listeners dyan. Mga taga Bakakay, Malilipot, Tabaco City, Malinao, Tiwi. Good morning, Tabi. At syempre, good morning sa mga taga Buhatan. Marami tayong listeners dyan. Good morning, Sister Telma Rosine. From Buhatan. Palakasin mo ang radyo mo, kapatid, para mag ano na dyan. Magising na yung mga kabitbahay mo. Good morning dyan sa kakatapos pa lang ng fiesta dyan sa Buhatan. Pero ang na-miss ko din yung Kuwao Festival. Nagkaroon pa ba ng Kuwao Festival? Ano? Kasi nung fiesta ngayon sa Buhatan, walang Kuwao. Tapos na ang tig-Kuwawan. Good morning sa mga taga Segundo Distrito kang Albay. Good morning Ligaspi, Daraga, Rapo-Rapo, Manito, Asin Kamali. Good morning. Good morning din sa mga taga Tercero Distrito ng Albay. Good morning, Tabi, Sendo Gabos. Extended sa Kamsur. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa mga listeners natin sa Sorsogon, lalong-lalo na dyan sa Pilar Sorsogon. Marami tayong mga listeners dyan. Dito sa Castilla Sorsogon, maraming salamat. Mayon na aga tabi sa mga Masbate News, nagbarating huy iyan na aga. Mayon na aga sa Masbate City, mainland ng Masbate. Sa mga Tikaunon, mayon na aga. Sa mga taga Burias, mayon na aga tabi. Sa mga Cebuano speaking, Masbate News, mayon buntag, sendo sa inyong tanan. Mapay nga aga sa mga taga Samar na naghinanyog sa tuyang unyan, lalong-lalo na dyan sa northern and eastern part ng Samar. Malinaw tayo nakapakinggan sa radyo. Magandang umaga. At siyempre, happy birthday din sa mga nagsisilebrar kantasintang mga kumpleaños. Feliz kumpleaños, mis amigos y amigas.
1: Kung ang style mo ay bulok, parang
0: feliz celebration.
1: Sana'y huwag kang pamarisan ng iba.
0: Hoy, gising na at mamaya mag-aral tayo ng salita ng Diyos together. Hangahangang

0: mabuti.
1: At syempre gusto natin i-congratulate ang mga kasama natin sa Legazpi City Finest Eagles Club. Na mayroon silang mayroon kaming induction mamaya diyan sa Santo Domingo Albay. Mga kuya at mga ate, congratulations sa atin. See you all mamaya with your best barong. At siyempre gusto rin natin i-welcome yung ating national president at executive PL director na nandito ngayon sa Legazpi City para daluhan at pahinayaan ang ating induction.
0: Gawin mo ang mabuti at ang
1: Diyos Marina. Good morning, Hazel Mercado. Blessed morning po, Bishop. Thank you po. Maraming salamat. Good morning, good morning. Siyempre, gusto ko rin batiin ang aking may bahay. Yan sa Santo Domingo Albay. Yan sa San Antonio, Santo Domingo Albay. Good morning, wifey.
0: Mabati ang
1: mabuti, mabati ang... Alas 6:11 na ng pagkaaga. Kung meron kayong mga gustong batiin, batiin nyo na. Habang meron pa tayong kunting panahon para magbatian.
0: Gawin mo ang mabuti.
1: Ano mang selebrasyon meron kayo ngayong umaga? Maligayang pagselebrar. Feliz celebration. Good morning, MC. At syempre kay Papsi, good morning. Marahay na daw, Pastor Rico. Luto tayo. Wow, sinanlag. Sugok and sinaludsod. Anong sinaludsod? Dahil ka daw yan, Aramam, sinasinaludsod. Garo-garo mo si Ramon ang sinanlag ko niyan. Ano, wifey, baka pwede ka magsinanlag. Masira mo ko niyan ang sinanlag. Anong masiram na pan-almusal ko niyan, mga tugang? Ano kaya ang masiram? Pero I'm craving for sinanlag. sinanlag na may siyempre may mainit na kape. Ay, sabang siram sana.
0: Kung ang style mo ay bulok.
1: Pero ano ining sinaludsod, Mamsi?
0: Huwag kang pamarisan ng iba.
1: Pero ngunyan ko sana ininadango.
0: Ang estilo mo kahanga-hangang totoo. Sana'y dumami pa ang lahi mo.
1: So mga nag-almusal na, dahan-dahan lang. Pero maray baga kuno ang maray dakul kaon pag umaga, no? Mas dakul ang kaunon pagka breakfast kapag almusal. Kaysa sa pamanggi. Oh, lalong-lalo na yung mga kaidara na namin. Mga kaidara na ni Mamsi. At ni Babsi. Bawal na kami magparakaon kidakol sa banggi. Nata daw
0: sa Panginoon.
1: Aw inda. Taday na daan natutunawan. Tsaka piga acid reflux na daan. Iyo da, iyo. Day ko aram kung totoo. Day ko pa man yung nararanasan.
0: At ang masama ay iwaksi. Subalit kung magkatsong
1: Sinanlag with tinapa from Mercedes. Kaya naman pala, kasi from Mercedes siya. Sinanlag with tinapa. Okay. O, ibang siram ka yan, Mamsi.
0: Correct ka dyan. Mabati ang mabuti. Mabati ang mabuti.
1: Sinaludsod is pancake. Ah? Pancake pala yung sinaludsod. Ay, masiramon iyan, Mamsi.
0: At ano? Ang masama ay...
1: At ang katapat niyan, ano, sinanlag with tinapa from Mercedes. Wow! Garo mapapadakol na naman ang kakankaya ni Papsi. O, yun, naginan niyo ganyan si Mrs. Renea Villaranda. Baka pwede man kita magsinanlag. Ano? Garo masiraman niyo. Kaya gigutom ako.
0: Mabuti ang mabati.
1: Sinanlag po, Pastor, budak, tuyo po at kape. Ay, masiramon man yan, Sister Telma.
0: Gawin mo ang mabuti.
1: Ano? Sinanlag, budak, tuyo, iyay. Garo, best friend iyan, Sister Telma, kang ano, may mga high blood. Hindi masyado magpakadao para nakulo ng tuyo. Masiramon iyan, pero grabe man iyan sa hiblad. Ano? Hindi ipagpara nakulo. Diit sana. Kumbaga tikim-tikim sana kapag katuyo.
0: Sana'y huwag kang pamarisan ng...
1: Pero masiramon iyan. Ano? Sinanlag, buda, tuyo, at may kape. Pero alam mo baga, Sister Telma, tayo ng mga Pilipino, mga Bicolano, pag may kape, ikaw ay ang kimainit na pandesal. Kaya kulang iyan, Sister Telma. Maghanap ka dyan, kimainit na pandesal. Ang aram ko dyan sa Buhatan, igwa dyan yung bagong. Yung bagong ko yan. Tindog, bagong bukas dyan na bakery na masiramon da. Masiramon ang mga tinapay dyan. Sa bagong bukas na bakery dyan. Iyaon yan banda sa may ano, may basketball court.
0: Isusumbong kita.
1: Dapat may libre akong pandesal, ah, Sister Tens. Pigtaram ko igdi sa radyo ang ano diyan.
0: Mabuti ang
1: ano, Sister Telma, nakabili ka na diyan sa Magayunon, masiramo na bagong bukas diyan na panaderia. Bakery diyan na Aroma Bakery. Good morning, Sister Tess Agmata. At sila Sister Joby Agmata. Good morning sa inyo tabi niyan. Bishop Joey Cao Aquino, good morning. Ay, maya-maya lamang tayo mag-aaral na ng salita ng Diyos. Pero siyempre masarap, batian muna tayo. Sa mga turug-turug pa dyan na gising-gising na kamo. Maray itong mag-iribanan kita para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Live po tayo ngayon, ha? Testigo nindo. Live tayo. Sabi kasi ng iba, baka si Pastor hindi na naman live yan. Sayang lang yung mga pabati natin, hindi man binabasa. Yung two Saturdays lang yon. Kasi nung dalawang Sabado na yun, magkasunod na meron tayong lakad. Pero ngayon live na live po tayo.
0: Mabati ang mabuti, mabuti ang mabati, mabuti ang mabuti.
1: Ay, congratulations po sa very successful na team building retreat ng staff ng Care 104.3 The Way FM. Dalawang araw. Kaya si SM nagreklamo sa kanyang taayag ba tao doon? Sa kanyang braso. Kasi magkaiba ng kulay. Na sunburn. Sabi ni Sister Telma Rosian, ay upo, nakabili na po. Ayun. Masarap diba yung kanilang pandesal na napakalambot.
0: Ngunit kung ang estilo mo kahangahangang.
1: So congratulations dyan sa bagong bukas na bakery.
0: Mabati
1: dyan sa Buhatan.

you are not actually one or enjoying or realizing the vision of God sa iyo. Ulitin ko, kasi ang vision ng Panginoon hindi lang para maligtas ka. Ang vision ng Panginoon sa church is matrain ka at maglingkod ka para magiging mature. Yan po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sana po ay naunawaan natin yon at huwag lang tayong papipikon. Paalala lamang yun. Makakarinig muna tayo ng isang magandang awitin at magbabalik po tayo maya-maya. Mga nasa radyo, makakarinig kayo ng magandang awitin. Mga nasa Facebook Live, makakita kayo ng mga palaala mula sa ating stasyon. Magbabalik po tayo maya-maya.

naman sa mga listeners natin sa radyo. Napakaganda ng awitin na yun ni Steve Green, no? Fine as Faithful, isang classic na awitin na napakatagal na, pero mapapakinggan mo talaga, napakaganda ng meaning. Sa mga nasa Facebook Live, din nyo napakinggan, pero ang kanta natin is Find Us Faithful. Alam ko, ang mga Kristiyano, alam na alam yung kantang yan. No? Na sana sa pagbalik ng Panginoon, matagpuan tayo lahat na equipped at ginagawa yung mga trabaho natin. Yung ating mga responsibilidad bilang mananampalataya. Sana'y dumami pa ang no? Anong masasabi nyo? Amen ba doon? Agree ba kayo or disagree? Sa totoo lang kasi, maraming mga Kristiyano nga parang may narinig nga ako, mga kapatid, na nung kabataan ko, naglingkod na ako eh. Iba naman. Yung iba naman, give chance to others, parang garo sana game. Ang paglilingkod sa Panginoon is parang kasal yan. Till death do us part. Kasi hanggang sa langit nga, maglilingkod tayo sa Panginoon eh. Hindi tayo mag-relax doon. We will worship the Lord forever and ever. Amen. Kung dito pa lang sa lupa, hindi ka sanay maglingkod. Maboboring ka sa langit. Kung nabuboring ka sa paglilingkod dito sa lupa, yan ang eternal nating gagawin. Ang magpuri sa Panginoon. Forever and ever. Subalit kung magkasyong aminin mo. Sabi ni Tristan Wyatt Gulay, Pastor, Happy Sabbath po. Magbago, Happy Sabado. Sister Grace Gaitana, good morning. So, sa mga nakinig ngayon, sana magkaroon ng pagbabago ang ating pananaw, lalong-lalo na doon sa mga pumupunta lang sa church para magsimba lang, tapos na yung trabaho, tapos na wala nang gustong gawin. Ay nako, baguhin na natin ang maling pananaw na yan. Hindi ho tama yan. Bato-bato sa langit ang tamaan, magbago, huwag magagalit, huwag mapipikon. At syempre, paalala din natin sa mga kapwa ko, lingkod ng Diyos, sa mga pastors. Maliwanag ho yung job description natin, to equip God's people, to train God's people. I-disciple natin sila. Ngayon hindi marunong mag-share ng gospel ang mga members natin. Ituruan natin mag-share ng gospel. Hindi marunong mag-Bible study, turuan natin mag-Bible study. Turuan natin humayo at serve, magbahagi ng salita ng Diyos. May nagsabi sa akin na, Pastor, dapat ang pastor every Sunday nagpe-preach ng gospel sa church. Pwede naman yun. Pero mga kapatid, maliwanag magkasabi, go. Hindi pasok sa loob ng church. Go. Wala akong problema sa mag-share ng gospel sa loob ng church. Pero kung same people na lang sisiraan mo ng gospel Sunday after Sunday after Sunday, same people, pambira yan. Turuan ang mga tao na nasa loob ng church mag-share ng gospel sa labas. Sa iyong kapwa. Hindi yung gospel pinag-uusapan na lang lagi sa loob ng church, same people. 10 years na sa loob ng church, narinig nilang gospel pa ulit-ulit. Hindi, turuan sila mag-share ng gospel na yan sa labas. Mabati ang mabuti. Amen ba kayo doon? Sabi ni Sister Telma Rosin, Amen! Sister Grace Kaitan, good morning po, Pastor Rico. Blessings to you and the family. Salamat, Sister Grace. Jinx, good morning. Gising ka na. Good morning, Mar. Good morning, Jinx. Nagsisip po na ako digdi. Alas 6:55 na ning pagkaaga-aro at siya magpapaaram na tabi ako. Maraming salamat tabi sa indong pagsubaybay sa pagsama niyo sa akin simula alas 6 ng umaga. Medyo nasanay na naman ako magising ng alas 8 kasi 2 days kami walang pasok dito sa hindi sa sa wala bagang oras na Pilipinas, Bicolandia simula noong Thursday and Friday. At ang masama. Nasanay ako magising ng alas 8.
Nahihirap pala masanay. Mabati ang mabuti. Salamat tununong tabi sa indong nga boss. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ano man ang iyong lakad ngayon, ingat-ingat. Gawin mo ang mabuti. Ang Sabado ngayon, yung iba ay mayroong mga family day. Yung iba may pasok, yung iba ay may trabaho. Ingat-ingat lang sa inyo malakarin. Medyo makulimlim pa rin ang panahon. Pero salamat sa Diyos dahil hindi tayo tinamaan ng bagyo. Lumagpas si Inday. Hindi humagupit. Maraming salamat sa Panginoon. Well, ako po yung magpapaalam na. Salamat tununong tabi sa Indo Gabo. See you again next Saturday. Next Saturday, live pa rin tayo. Sorry na, pasensya na at hindi tayo naka-live sa nakaraang dalawang Sabado. Na busy. I was in Masbate last Saturday. Good morning sa mga taga Good News Baptist Church. Diyan sa Masbate City. Sa pangunguna ng kanilang butihing pastor. Pastor Godofredo Turon. Alam na tabi, nakasama natin sa technical side sa ating Chip Tech, Don Alfonso. At syempre, baka po ang iyong kaibigan kasama every Saturday sa devotional program, Makabulong Buhay, Pastor Rico Jalit. Goodbye tabi, see you again next Saturday. Same time, same station. God bless you all.

0: Maru.
1: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit? Apo, ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala. Dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
2: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello po, isang maulan pero napakaganda at malamig-lamig na Sabado na umaga ang aming pong pagbati sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagbubukas muli ng iyong radyo, siguro kanina pang alas 5 para sa ating pong muling pagsasama-sama sa araw na ito ng Sabado. Ito po ang labing isa na sa buwan ng Hulyo 2026 at para po sa programang Walk Through the Bible dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ang inyong mga kasama ngayon. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo kaibigan, ka-carean. Nasaan ka man ngayon? Nasaan ka mang panig ng mundo at ng Pilipinas? Good morning, good afternoon, good evening.
0: Yes.
1: At lalo na po dito sa Kabikulan, magayon ang pag-aga sa imutugang, lalo na ngunya na maski marayo pa ko na mag-ganan eh, mag-unog-unog.
0: Mag-unog-unog sa higdaan. Oo. Kasi nga, na-miss natin ang ulan-ulan na yan, ano, Pastor Abel? Oo. Kaya salamat na lang talaga sa Panginoon dahil pinaranas niya tayo nitong mga pag-uulan. May konting hangin-hangin pero salamat talaga.
1: Pambawi sa mga dagdaang mga araw na mainit.
0: Yes.
1: At ngayon naman ay mas lalo mas masarap magkape sa mga hindi pa nagkape niya. Katulad natin.
0: Kagaya natin. Ayan, good morning sa mga nagkakape, nag-aalmusal po sa mga oras na ito. Kami po ay samahan ninyo until 8 in the morning para po sa isa na naman na pag-aaral na ating pong sinimulan na series 2 weeks ago. Ito po ay ang biblical, ano? Hindi. Ito ay parenting that makes a difference. So, may mix up ko tuloy itong dalawang ano na to, topics. Ano? Parenting that makes a difference or on effective parenting. Ito po ay sinulat ni Peter Tanchi at nasa ikalawang session na po tayo today, how to positively influence your children. Paano nga ba ang ating dapat nagagawin para maging positibo ang impluensya natin sa mga kabataan? Ako, Pastor Abel, ito talagang topic na ito ay napapanahon sa mga panahon na ito dahil sa mga maraming nangyayari sa pamilya, maraming nangyayari sa ating mga estudyante, sa mga eskwelahan, di ba po?
1: Yes, last week po, the past two weeks ay ating pong pangaralan na talakay ang patungkol sa what God wants us to know about our children and what God wants us to know about the responsibility of
0: Correct.
1: Parenting. So ngayon,
0: Correct.
1: Napaganda at tayo ay may panibagong pag-aakala naman sa umagang ito.
0: Makakasama natin dyan si Pastor Hill Balignas ay via Zoom para po turuan ulit tayo. Kaya i-prepare nyo na po ang inyong mga ballpen, ang inyong mga papel para po makapag-take down notes kayo sa inyo pong mapapanood. Lalo-lalo na sa mga nakaantabay sa atin sa Facebook Live ay nandyan po ang mga PowerPoint na i-share niya po sa atin. So may mga points po kayo na pwedeng i-take down notes. Gawin nyo po. Ano? Sa iba, pwede kayo mag-screenshot. Pwede naman mag-picture, di ba? Para at least meron tayong nababalikan.
1: At pwedeng-pwede nyo pong i-share ang link ng nasa Facebook o sa YouTube sa anumang mga GC na inyong kinakaanibahan, lalo na sa mga GC ng mga magulang, mga GC ng mga leaders ng mga churches o ng inyong organization. No? Sa mga basta pag-usapan sa mga usaping parenting, ika nga.
0: Oo nga. Siyempre, sa mga nasa radyo po sa inyo, nako, napakaganda din po itong opportunity. Ano, nalakasan nyo lang po ang inyong radyo para mas marami pa ang makapakinig. Mayroong kapitbahay nyo po ay gusto nyo rin pong ma-share ang mga natututunan natin dito sa programang ito.
1: Sa mga maantabay sa online, makikita ninyo ang PowerPoint presentation, lalo na sa segment na pag-aaralan natin. Dahil po ang disenyo po ng pag-aaral na ito ay originally po sa mga seminar, sa mga churches, sa mga organization. Bago po ito na i-broadcast dito, ay ito na po talaga ang original na disenyo nito. No? Kaya makikita nyo ang mga lecture na presentation. That means we are open sa mga invitation nyo. Kung kayo po ay nais magpakandak ng mga seminar, ang iba doon ay half day lang o whole day lang. Depende po sa topic na nais nyong ituro at tangkilikin. You know?
0: Yes.
1: Makipag-coordinate lang po sa atin. At of course, darating po ang ating mga teachers dyan. Mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas na mayroon tayong maraming mga teachers naman. Ano po? And they will be happy to come and italakay itong mga ating pinag-uusapan at tinatalakay dito sa programang ito.
0: Okay, yes. At ano pa ang mga abangan
1: nila? At syempre, sa pangkape, no? Ay walang humpay pa rin po ang pamimigay ng coffee mug sa araw na ito. At sa mga, kung ikaw man ay nakantabay, ibigay ka agad ang tamang sagot upang ikaw ang manalo ng coffee mug na pinamimigay ng Walk Through the Bible, lalo na ang 50th edition ng Walk Through the Bible.
0: Alright, at yan, titingnan natin kung may available ba tayo sa ating GCash ngayong araw na ito, ano? Pastor Abel, dahil pakonsuelo din, dagdag pakonsuelo natin yan sa ating mga kaibigan na sumasali sa ating tanong at Bible trivia. Pwede ka makipag-ugnayan sa amin sa ating pong pag-uusapan ngayon. Mag-message kayo sa amin para po sa inyong mga komento. Pwede kayong mag-text sa ating smart number 0998-843-0573. Samantalang naka-live po tayo sa FB, sa FEBC Bicol, -care104.3 The Way FM. YouTube at Instagram naman po is FEBC Bicol-care104.3 DWAY FM. Sa music po na mapapakinggan nyo through online streaming, para mas malinaw po ito, ay nandyan po ang bit.ly/TheWayFM or bit.ly/TheWayFM. At syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, pwede po kayo mag-chat. Okay.
1: Okay, samantala ito po muna ang isang napakagandang awitin para sa iyo kaibigan at para po sa mga nakantabay sa radyo. At ilan naman po mga paalala para po sa mga nakantabay sa FB Live.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa Pag-aralan Natin.

0: Okay, dito na po tayo sa segment na pag-aralan natin. At ang ating pong lecturer ay ang ating regular teacher, ang regional director ng Walk Through the Bible dito po sa Southeast Asia and the Pacific, at ang national director din po ng World Teach Philippines. Mm. So let's all welcome Pastor Hill Balignasay. Good morning po, Pastor.
1: Pastor Hill, good morning. Kamusta po kayo ngayong maulan na Sabado? Hello po. Hello, Pas.
2: Ayan. Yeah, nakalimit pala ako. Good morning, Pastor Abel at Ate Mel.
0: Good morning po.
2: It's good to see you once again.
0: Yes po.
2: Once a week lang tayo nakikita, nakakamiss, ano?
1: Oo nga.
2: Especially itong tinatalakay natin na we would like to share wisdom on the side of parenting, ano, sa mga viewers, sa listeners natin ngayong umagang ito. Salamat sa kanilang pagpapatuloy na talagang sundan ang pagtatalakayan natin.
1: Yes.
2: Dito ko ngayon sa Butuan City, medyo malayo sa Baguio. Pagkatapos po ng aking teaching, meron po tayong pastoral conference dito ng isang araw. And we'll be speaking in a church tomorrow. So, can you please pray?
1: Sure, please pray.
2: Okay naman ang sitwasyon dito, yung konti lang ulan, hindi naman maraming ulan dito. So yeah.
1: Okay. Ingat po kayo, Pas. And of course, we will be praying for you po. And Ma'am Mariam is in Bicol this time. Hindi pa po kami nakikita actually.
2: Okay, sige, pakainin mo yan ng laing. Ano, paborito niya yan, alam ko.
1: Oo nga. Sige po, update at, namin kayo.
0: At paki-extend din po ng ang pagbati sa mga kaigsuunan nato diyan sa Butuan City.
1: Nako, may kapatid po ako dyan, Pas.
2: Oh sige, at text mo at nasa New Life Church tayo.
1: Sige po.
2: Na
1: sige
2: malaking
1: po
2: churches dito. Isang early announcement sa darating na December 7, 8, 9 o week long in that week, ano ho, darating ang ating presidente sa Walk to the Bible, si Phil Tuttle, sa December. And we would make a continuous announcement on the Baguio Conference ng Walk Through the Bible, December 7, 8, and 9.
1: Yes.
2: So yung mga gustong umaten ng konferensya, the same time after that, pasyal-pasyal, ganyan, banding-banding sa makaibigan, ay pwede naman. No? So we will make that announcement later
1: sa
2: ating pagkalaga. Okay, second session tayo dito, Parenting That Makes a Difference. At ang ating titingnan ay yung pagmamodelo. Ito'y issue matindi. Pagmamodelo ng magulang sa anak. Merong isang author, hindi ko na babanggitin, na I disagree with his definition of leadership. Sabi niya, kilala ito, kilala itong teacher na to, na I disagree with his definition ng leadership. Sabi niya, leadership is an influence, period. Depende yun, no? Sabi ko, tinaasan ako ng kilay, narinig ko yung definition niya that leadership is an influence. Kasi one way or another, we influence people positively or negatively, di ba? Dapat i-qualify. Yung tungo ng influence mo ay positibo. No? Kasi marami nakaka-influensya sa atin, negatibo. No? So itong ating session ngayon ay how to positively influence children. At meron po tayong pito na influencers. And this morning, tatalakayin lang natin ang apat. Masyadong marami yung pito, ano? Baka super, ano yan? Kung ano yan? O information overload naman yan. So, I'll try my best to share yung apat. Yung tatlo sa susunod na Sabado. Para mag-tune in pa rin kayo, ano, sa atin. Para mabuo ninyo itong pito na presenta ng aming material. No? Yan yung apat na ating tatalakayin ngayong umaga ito. Good modeling, number one. Number two, good relationship. Number three, we can influence our children by spending time with them. And number four, by listening to them. Yan ang apat na yan. Yung sa susunod na Sabado ay we can influence our children through positive words, unconditional love, at sa expecting the best. Pero sa susunod na yan na Sabado, no? All parents influence their children. The issue, are we influencing our children positively or negatively? Let me ask, ano, mga hearers natin, mga viewers sa live, no, sa ating FB, ano ba yung mga nakuha ninyo o na-impluensyahan kayo ng magulang ninyo nung nandyan pa kayo sa mga tahanan, pamilya ninyo, ano ba, mas marami ba ang mga positive influences na nakuha ninyo sa magulang nyo o mas marami ang negative that impacted your life, ha, sa atin? Galing ka man sa isang Kristiyanong tahanan o hindi, maka-Diyos o hindi, sabi na lang natin na gano'n, mayroon at mayroon kang mapupulot na mga positive at mga negative na influences dulot ng kanilang relasyon sa atin. Telling our children what to do and showing them how to do it are two different matters. Nabalik tayo sa statement. Telling our children what to do and showing them how to do it are two different ways or two different matters. Excuse me. So sabi mo sa anak mo itong gagawin mo, pero ang paraan ng paano nila gawin 'yon ay ibang parte pong usapan po 'yan. Most parents are guilty of ito yung ating minsan mga pinagsisisihan nating mga action ng magulang, eh. Do what I say, not what I do. Do what I say, not what I do. Gawin mo yung sinasabi ko, huwag mong tularan yung ginagawa ko. No, maling parenting style ho yan, no? Now, let's go to the first positive influence or influencer sa ating mga anak. Good modeling. No? The law of modeling says, children copy us either positively or negatively. Kaya maingat tayo, mga mahal na magulang, sapagkat tinitignan tayo ng ating mga anak, no? At tinitingala tayo ng ating mga anak at kung anong makita nila sa atin, no? Ang mali na ginagawa ng magulang, akala ay tama sa mata ng mga anak, no? So mag-ingat tayo sa ating pakikirelasyon sa ating mga anak, sapagkat ang pagpapakita ng modelo sa kanila, siya nga pala, si Kristo sa banal na kasulatan, karamihan ng turo niya sa kanyang mga alagad ay modeling. No, hindi lecturing. No, nagle-lecture siya, marami siyang lecture, eh. Matthew 5, 6, and 7 lang yan, eh. Beatitudes yan, no? The Sermon on the Mount, ika nga, no? Pero kadalasan yung relationship niya sa kanyang mga alagad, kapag siya ay gusto niyang impluensyahan sila, minomodelo niya. Halimbawa, panalangin, ang galing ni Jesus dyan. No? Pero nagturo din siya. Yung Lord's Prayer nga, eh, di ba? Tinuro niya. Pero, no? Nung sa Mark chapter 1, verse 35, early in the morning, he arise, sabi niya sa banal na kasulatan, went to a solitary place and prayed. No? At hinahanap nga siya, eh, ng mga alagad, eh. Ay, hindi makita. Alam na nila nagpunta. Nagpunta na naman sa wilderness yan. Nag-pray na naman yan. So, pinapakita niya sila. Tayong mga magulang, kung ang ating modelo ay mabuti, pupulutin po nila yon. Modeling is the most or is the most powerful way of teaching. Laga, tayo natututo, di ba? Magluto magsaing ka, di ba? Tinutuluran tayo, maliliit pa lang tayo para sila naman ay makagawa ng ibang bagay na gagawin. Yung kanilang mga anak, tinuturuan na, ito anak ha, hugasan mo itong bigas, yung ganyan, no? Takalan mo. Tapos meron pang mga standard, eh, yung guhit-guhit sa kamay, di ba? Ganyan ang tubig niya ha, dito lang ha. Natuto tayong magluto, natuto tayong magsaing. Modeling, pinapakita sa atin ng ating mga magulang. Sa banal na kasulatan, sa Deuteronomy, sinabi ni Moses, mostly sa mga magulang to, no, siya ang kaulayaw niya rito. Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 7. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Siya nga pala, ang passage na to, sinasabi ng mga scholars na ito yung Shema. Shema passage. Minememorize po ito ng mga 12-year-old na mga Hudyo above. Minememorize nila yan. Oh, para nang sa gayon, they will be continuously be reminded of Shema. Itong Shema na to, yung nga, No, you shall love the Lord. Hear, O Israel. Nag-umpisa yan sa verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one. And then sinabi na to, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words, ano yung words na yan? It refers to verse 5. And these words which I'm commanding you today shall be on your heart. What should be in their heart? Iyon, yung Shema. You know, hear, O Israel, the Lord our God. You shall love the Lord the God with all your heart, with all your soul, with all your strength. No, and these words which I commanded you today, sabi ni Moses, shall be on your heart. And those words that are in your heart, you shall teach them diligently to your sons, and you shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Napakaganda. Mga parents, ha, tayo muna. Ang salita ng Diyos nasa puso natin, ituro natin sa ating mga anak. Sa anon mang ginagawa ninyo, mga informal settings to eh. When you walk, when you sit, no? When you rise up, when you lie down, turo nyo niyan, no? Sa inyong mga anak. Wrong style ng parenting. Do what I say, not what I do. Correct style. Do what I do. Gawin mo, anak, yung ginagawa ko, ha? At tayo umiwas sa mga bahagay na ipinapakita, no? Halimbawa, magulang, ha? Magulang, nag-away. Eh, huwag nyo nang ipakita sa inyong mga anak ang pag-aaway din yung mag-asawa. No? Pumunta kayo sa kwarto, malayo sa kanilang paningin. Malayo sa kanilang pandinig. Pwede naman kayo mag-usap ng pabulong, di ba? Di naman sigaw ng sigaw, di ba? Malalaman nila yon. Oh, no? At kung magkaasawa itong mga anak ninyo, malamang kukopyahin din yun yung style ninyo. Ganun pala, ha? Kung may mali yung asawa ko, ibubulgar ko sa publiko. Mali, no? Mali. No? Your actions speak so sound loudly. Your actions speak so loudly that I can't hear what you are saying. Tindi, ano, yung ginagawa. Naka-impluensya sa mga anak. Modeling is a way of life. It is lifestyle teaching. It is lifestyle teaching. Lahat ng ginagawa natin, hangad nating matuto sa ikabubuti nila, mga kapatid. Kahit anuman yung ginagawa nila, whether you are teaching them o kaya tutoring them, I mean, sa kanilang mga pag-aaral, ipinapakita mo, minumodelo mo, pati yung relationship mo sa Panginoon, how you love Jesus, how you love God, makikita nila. And eventually they would say, gusto kong maging katulad ako ng nanay ko. Gusto ko maging katulad ako ng tatay ko kasi nakita nila yung godly influence ng mga magulang sa kanila. We must walk our talk. If you don't walk your talk, don't talk. In other words, you practice what you teach. You practice what you preach. You walk your talk. Mga magulang, no? Ato hindi natin winawalang pakina. Wala akong pakialam, basta alam naman nila yan. Pag magsilaki na ngayon, alam na nila yung totoo at mabuti. Umpisahan na natin habang maaga sila o kaya'y nasa murang isip pa lang sila. No? Para sila, paglabas nila sa tahanan, dala-dala at bit-bit nila, nasa isip nila, yung mabubuting modelo ng magulang sa kanila. Ha? Huwag kang magsalita ng masama, huwag kang manumpa. Mga ganun ba? Pinapakita. Wala kang pinapakitang ganun sa loob ng tahanan. Wala kang issue sa self-control. Ha? Na out of control ka lagi. Nakikita mo yung kahit na ikaw ay stress out, you're still showing coolness. No? Ang relax ng nanay ko, dami ng problema, pero nakingiti pa rin. Nagdadasal. No? Binubuklat niya ang Bible. Pag may mabigat kaming problema na hinaharap bilang pamilya, di mo nakikita yon, pero sila ay naobserbaran kanila. Modeling is being authentic with your children. Naging totoo ka lang sa kanila. No? Philippians chapter 3 verse 17, brethren, join in following my example. And observe those who walk according to the pattern you have in us. Ang tindi nitong sinabi ni Pablo, he was so confident, not writing to this bunch of believers at Philippi, saying, "Brethren, join in following my example." No, itong ipinapakita ni Pablo yung authenticity. Itong pinapakita ko sa inyo, hindi niya pinagmamayabang. Sinasabi niya as a form of instruction sa kanila and a reminder sa kanila, and observe those who walk according to the pattern you have in us. Modeling is being authentic with your children. Who you are outside and who you are inside the house should be authentic. Kaya nga, isa sa mga kinapupuotan ng ating mga anak na makita sa atin ay yung inconsistency. Pabago-bago, ano ba talaga? Si tatay ko, si nanay ko, pag nasa loob ng bahay, ganito. Pag nasa labas, ganoon. Pag nasa loob ng bahay, ganito. Iba naman siya sa loob ng simbahan. Nalilito eh. Saan man tayo, mga kapatid, pakita natin ang tamang pagmumodelo. Children can spot inconsistency at home. Children can spot inconsistency at home. At ang mga anak natin, bumubuo-buo ng mga rasones sa utak nila. Minsan, yung pagka-inconsistent natin, sila, mga kapatid, itong mga anak natin, ay nalilito. Nalilito yung inconsistencies ng magulang. And, alam nyo, yung bunga ng inconsistency sa buhay ng mga magulang na pinapakita, they will formulate double standards. Pagdating ng araw, iyon ang matinding bata. Anak, doble ang kanyang standard. Hindi mo alam, walang isang single, walang isang absolute na standard na ang mali ay mali. Ang magsisinungaling ay sinungaling at kasalanan. No, sinasabing hindi, pwede kang magsinungaling pag hindi ka mahuli. Pwede kang mag-cheat pag hindi ka matiklo o mabuking ng teacher mo. Double standard ho yun, mga kapatid. So tayo, pakita natin yung mali. Natratuhing mali. At sila ay bigyan ng karampatang disiplina. Modeling is being authentic with your children. Children react to hypocrisy. Yung pagkahipokridad ng magulang, lalo na, alam mo, si tatay kong bait-bait kasi diakono ng isang simbahan eh. Pag sa simbahan, ang bait ng tatay ko, hindi na nasisigaw, ang boses niya napakababa. Oh. Pag dito sa bahay, naku po, kaliwat kanan, mabibingi ka sa lakas ng kanyang boses, makiusap lang na ikaw ay utusan. Children react to hypocrisy. Children develop spiritual callousness when they live with a hypocritical parent. Ibig sabihin niyan, magiging manhid ang kanilang mga puso at damdamin, mga kapatid, no? Mga magulang, children develop spiritual callousness when they live with hypocritical parents. Diyos mo na lang yang sambahin mo. Ayaw ko nang maten ng Sunday school. Ayaw ko nang sumama sa inyo sa simbahan. Ayaw ko nang magbasa ng Biblia. Ayaw ko nang manalangin. Nanalangin kay Salamesa siya. No? Nakatingin doon sa kisame. Nakatingin sa sahig. Wala doon sa hapagkainan na kung saan pasasalamatan ninyo ang Panginoon sa biyayang binigay niya. Wala na siya doon. Kasi nga naging harden yung puso niya dahil magulang na rin ang may sala. Magulang na rin ang may pagkukulang. No? No. Modeling the biblical role of husband and wife is vital. No? Ipamulat natin sa ating mga anak, anuman ang edad ng mga yan, yung relasyon ninyong mag-asawa, ipakita ng maaga yung role of husband and wife. Importante yan. Children need to see their parents modeling biblical roles of husband and wife. Oh, ito yung role of the husband is to love, lead, and provide. Ang asawa naman is to submit, to respect, and to support. Hindi pwedeng mapagbaliktad yan. Nasabi ng bata, sino ba talaga dito yung leader? Na-overrule talaga eh. Parang sa kwan, na-overrule. Ibig sabihin, na-overrule talaga si tatay eh. Sa desisyon ni nanay eh. Ha? Mga kapatid, ang lakas ng personalidad ni nanay, kaya si tatay na lang eh nananahimik, hindi nagagamit yung kanyang authority bilang isang tagapanguna ng tahanan. Hindi niya napapakita yung leading, no, na aspeto nila. Ito namang asawa, kulang ng respeto sa kanyang asawa, no, mga kapatid. Yung tatay, pabaya sa pangangailangan ng pamilya, yung being a provider. O yung asawa naman, kulang naman ng suporta. Talagang inaaway pa niya yung asawa niya laki na kulang yung binibigay ng tulong, kailangan mag-overtime ka pa. Naririnig yan ng mga anak sa loob ng tahanan. Mga kapatid, inoobserbaran nila kayo sa relasyon ninyo. Pag laki nila, pag nag-asawa sila, wala silang tutungtungan. Nalilito kasi sila eh. Ano ba? Nakita ko sa tahanan namin ganito eh. So nami-mix up yung kanilang pagkaintindi patungkol sa gampanin o role ng asawang lalaki at asawang babae. Pangalawa, na positive influence, good relationship. Ano itong good relationship? No? Yung malapit na ugnayan na mayroong mutual understanding and mutual respect and mutual love. Si Jesus sa Mark 3:14, He appointed 12 that they might be with Him. Na-emphasize natin yun, that they might be with Him, that He might send them out to preach. No? In order for them to discharge their duties or responsibilities to preach the gospel, mangyayari muna to, that they might be with Him, spending time with one another. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Meron namang instruction si Peter, si Paul dito. No? So we are in a relationship. So sa makatuwid, kung sino man dyan ang masamang parte ng grupo na kapagdadala ng kasamaan, makukurap yung grupo. Sapagkat ang kasamaan nakaka-impluensya. Sabi ng Bible, bad company corrupts good morals. No? The law of relationship states, the closer the relationship, the greater the influence. Ano sa mga nag-aaral ng mga engineers, ano? Meron silang law of thermodynamics. Ano? Hindi po ako inhinyero, pero nakita ko ito sa isa sa mga aklat nila. Ano? The law of thermodynamics, I think law number 5 ata yan. I'm not sure. Nakita ko lang yan. Ang sabi dyan, gusto ko i-translate ito sa layman. Ano? No? Yung pukpuk mo, no? Yung lakas ng pukpuk mo sa isang bagay, martilyo, pukpukin mo yung bakal, malakas ang pukpuk mo dyan. Magkakaroon ng spark, mas malakas ang spark noon. Eh kung papetik-petik ka lang pumukpok na ganyan para hindi ka nag-agahan, eh walang masyadong spark na pupupudus yun. Pero kung lakas, lahat ng lakas mo, ibabanat mo, no, pukpukin mo isang iron, isang bato, mag-spark yan ng malaki. Ito yung sinasabi, law of relationship. The closer the relationship, the greater the influence. Tayo mga magulang, ilapit natin ang ating mga sarili sa ating mga anak. Huwag nating ilayo. Huwag tayong mag-presume dahil tinutulungan natin sila, pinapakain na sila, dinadamitan sila, ini-enroll sila sa isang magarang eskwelahan, tayo nagbabayad ng tuition fee. Inaakala na natin, okay na yun. Hindi ho, kailangan nila ng physical na engagement din sa'yo. Ewan ko, yung mga batang medyo napapariwara ng konti. Dahil ang resulta noon, dahil wala silang kakaulayo na malapit sa tahanan, naghahanap sila ng karelasyon sa mga kaibigan. Kaya tingnan nyo, obserbaran ninyo, ang mga bata kapag patas ng klase nila, wala pa sila. Bakit? Naglalanding-landing pa sila sa mga kaibigan nila. Sa bilyaran, kung saan man, o nagkukwentuhan na ayaw pa nilang umuwi. Bakit? Hindi kasi na-develop yung closer relationship. Pero yung closer relationship na yan, na magulang, kapag na-develop, nako, baka yung anak mo sa school, recess pa lang, akala niya uwian na yun. Kasi nanimiss niya yung relationship mo eh. Mga kapatid, pagkatapos ng klase, naku, uwi agad. Bakit ayos yung libro niya, yung bag niya, takbo na uwi yan. Kasi very inviting sa kanila ang close relationship mo with them, mga kapatid. No? Kaya marami problema ang pamilya kapag yung magulang ay absentee. Kaya nga eh, biktima po ako niyan. I grew up in an absentee fathering, mga kapatid. Hindi ko nakita ang tatay ko, no, nang madalas sa trabaho, no? Pagdating niya tulog ako gabi, no? Pagising ko wala na rin kasi nga maaga siyang pumapasok. Wala eh. Maski Sabado Linggo, wala eh. Magpalipad ng saranggola, wala. Gagawa ng mga toys namin, wala. Si tatay, wala talaga. Salamat sa Panginoon, naging close ako sa nanay ko na godly, no? Palagi sa simbahan, yun. Nakita ko yun sa nanay ko. Yung kanyang pagka-godly woman. Pero yung impluensya ng tatay ko, inaamin ko, na zero talaga eh. Zero eh. Kaya mas closer ako sa nanay ko. Oh, kaya natutunan ko yung

lumalapit sa iyong mga anak, yun nagdadala ng impluwensyang matindi sa iyong mga anak. No, sinasamahan mo sila, nanunod kayo ng relaxing time, nanunod kayo ng short film, ano? Kukwentuhan kayo, nag-interact kayo. Oh, spending time sa kanyang pag spending time sa devotion ninyo. Oh, no, those are precious quality time na dapat nating ilaan. The closer children to their parents, the less they are influenced by their peers and vice versa. Oo, kaya ang magulang na rin ang may sala eh. Tapos tayo, sinasabi natin sa mga, bakit ngayon lang? Ngayon. No? Isang araw, isang hapon, gagabi na yon sa simbahan, bilang pastor, minsan I situate that the church is safe, ano? Sa mga kuryente, maganyan, ipapatayin. Nung umakyat ako sa sanctuary namin, may nakita kong bata nagpupunas ng tapos ng service namin. Wala na, uwian ng mga tao sa gabi, ng vesper namin. Eh, may isang bata nagpupunas ng mga upuan. Sabi ko, medyo madilim, nakita ko siya. Na pinupunasan niya isa-isa yung upuan, ganyan. Sabi ko, oh, anak, sabi ko sa kanya, bakit nandito ka pa? Bakit nandito ka pa sa sim? Uuwi ka na. Diba? Nandun ang magulang mo. Nandun mga kapatid mo. Diba? Oo. Na alam mo, sabi ng bata sa akin, nagulat ako. Ay sabi niya, pastor, maski uwi ako ngayon, wala naman akong madadatnan eh. Sa kanila eh. Kaya dito na lang ako muna. At least eh, makapaglinis-linis ako ng mga upuan. Eh, kung tutusin, di niya dapat linisin yun kasi madudumihan din eh, buong linggo eh. But they're spending time na akala nila, mga kapatid, yung ibinevent out nila yung ganoong mga grudges ng heart nila. Kaya hindi sila umuwi. Eh kayo, pag uwi nila, haharangin mo, sasabayan mo naman sila, sasalubungin mo naman sila na, bakit ngayon ka lang? Bakit siyang ka nang? Kasi nga, yung tahanan mo, mahal na nanay, mahal na tatay, hindi kinagigiliwan ng iyong mga anak na umuwi na may excitement. Bakit? Hindi excited ang mga anak mo eh. Wala ka riyan eh. Umuwi man dyan. May pagkain nga dyan. Wala ka naman. Mamimiss nila yon. Sinasabi ng mga bata, how I wish pag uwi ko, nandun tatay ko, nandun nanay ko. No? Ngayon di na nila makita yon. No? The closer children are to their parents, the less they are influenced by their peers and vice versa. Our values become their values if they like and respect us. If they don't like us, they will oppose our values. Alam niyo, ang numero uno na kukontra sa mga values natin, hindi ibang tao, hindi yung kapitbahay mo. Yung anak mo. No, kung hindi na-build yung ganon, na relationship sa kanila, yung pinahahalagahan mo, hindi nila pahahalagahan. Sigurado ako dyan. Kasi hindi na develop yung friendship ninyo, hindi na yung closeness ninyo. Wala eh. Napunta tayo, mag-church tayo, nay, kayo na lang. And they, itong mga anak natin, matatalino yan. They will use benign reasons. Pag sinabi mong benign, hindi kasalanang rason. No, ano, anak, nay, pwede ba magpaliba muna ako kasi gusto ko munang matulog din eh. No, hindi naman kasalanan 'yun eh. No, sa amin nan, sige, yung pala sa totoo lang, ayaw niya kayong kasama. Kayo na lang mag-church. Ako dito, magpapahinga ako kasi pagod ako, napuyat ako. Ginawa ko yung project ko. Yes, tandaan natin yan mga magulang. Our values become their values if they like and respect us. If they don't like us, they will oppose our values. Sila yung numero uno. At minsan, nabe-verbalize nila, nagugulat ka na lang. Sasabihin na ba yung panalangin? Hindi naman tayo sinasagot ng Diyos sa panalangin natin. Ah. Oops. Red flag yon, mga statement na ganyan. At wala na, nananamlay na siya. Maski sabihin mong magbasa ka ng Bible, wala.

Hindi. No? Wala, hindi niya pinapakinggan yan. Sinasabi mo. Okay? How to positive influence. So, iyan. No? Time. Ito, meron pa tayong time. Siguro, dito lang tayo tapusin. No? Tatlo lang, apat sa susunod na lang para ito gusto ko i-discuss. Time is one of the influences that we can provide. The law of time says, the more time you spend with a person, the greater is your influence on that person. Gusto kong ulitin yung law of time. The law of time says, the more time you spend with a person, the greater is your influence on that person. Siyempre. Oh, siyempre, inalaan mo mas maraming oras, mas marami kang time maka-impluensya dyan. Kaya nga, tingnan mo, sa klase lang, mas na-impluensya ng mga teachers natin dahil day in, day out sa school eh, di ba? They spend time discussing, no? No, they spend time in their class. Mahabang oras. Kaya nga, may mga bata, mas pinapanigan pa o pinapaniwalaan pa ang teacher. Sabi ng isang bata, Ma'am, mas tama ang teacher ko kaysa sa inyo. Ha? Bakit? Mas tama yung teacher. Maliho kayo. Teacher ang pinapaniwalaan nila because of that, no? Na spending time with them in discussion, explaining things. Lalo na, mabubuo yung relationship nila na, well, nando pa rin yung respect. Pero they are, the teachers became friends sa mga anak natin. No. Deuteronomy chapter 6, you shall teach them diligently to your sons and shall talk of them. This entails time talaga. When you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up, you spend time sa magagandang mga activities. For children, love is spelled, they don't spell, no, love as L-O-V-E. Children spell love as T-I-M-E. They spend love as T-I-M-E. Do what they like to do, not always what you like to do. Diba? You are on an outing. Sabi ng mga bata, gusto kong maglakad-lakad sa kuan, no, hiking. No? Sabi mo, huwag na, nakakasakit ng balikat yan, ng baywang yan. Next time around, tandaan natin, ayaw na nilang sumama sa ganung mga outing expedition ninyo bilang magulang, bilang pamilya, I mean. Kasi, yung gusto mo naman nasusunod, hindi sila, hindi naman. No? Na gusto ko sa playground maglaro. Ay, wag daw mainit. Wag na lang, dito lang tayo umupo. Hindi, pagbigyan mo sila, ha? Nag-explore ang mga yan eh. Gusto nila yung mga activities na hyper, activities ba? Sige lang, samahan mo sila, magtiis, magtiyaga, maski masakit yung balakang mo, samahan mo. Masakit yung paa mo, sige, maglakad kayo. No, total, hindi ka naman mamamatay dyan eh. No? At katuwaan ng bata yun, kikita, uy, ayos. Sasabi ng mga anak, uy, ayos. Nung gusto kong gawin, gusto din ng nanay ko, tatay ko, sinasamahan ako. No? Lahat, no? Sa mong gusto anak. Ha? Gusto ko, nice, sa ko na lang, sa mga garden, maglakad, gusto mo. Huwag, mainit dyan, mag-mall na lang tayo. Ililibre pa kita ng ice cream mo. Oh, that's, it doesn't work. Nag-explore yung utak ng anak mo, ikaw naman, wala, secluded yung utak mo, pamol-mol ka lang eh. No? Eh sila, gusto nila sa forest, gusto nila sa bukid. Oh, sige lang, samahan mo yan sila. Look for the, ito, magic moments. Look for the magic moments. Ano mga dalawa itong magic moments, ha? When you're spending time with them. Number one, magic moments are times when they open up to you. Wow! Nay, pwede mo kung kayong makausap? May isi-share lang po ako tungkol sa aking klase. Ay, wow! Seize the moment, mga magulang. Those are magic moments sa mga anak natin. Pag nag-open up sila, they are saying, no? They are saying, Nay, may na nababurden ako rito. Pwede, isi-share ko po ito sa inyo. When they start
to become open to you. Magic moment yan, kapatid. Mga magulang, huwag niyo sabihin, ay, maghanap ka ng Bombay na kausap mo. Ito 5 piso. Bayaran mo siya para makausap mo siya. Hindi abala ang time ng ating mga anak o paglalagak ng time. Magic moments are times when they open up to you. When was the last time yung anak mo nag-open? Yung dalawang bata sa Tacloban? I don't know, ha? Hindi ko naman kilala ang mga yan. No? Hindi naman natin kilala sila, no? No? Siguro, maaring yung eksena na may problema ako, eh. Binubully kasi ako ng mga classmates ko. Gusto ko silang upakan, eh. Ano ba masasabi ninyo? Gusto ko siyang pagsusuntok-suntokin sa loob ng classroom. Gusto ko magwala dahil binubully ako nila, eh. No? Siyempre, yung mga nanay, ma-warning yung anak kung kami niya, mapupulis ka dyan. Ano bang problema? O di lapit tayo sa school. Sabihin natin yan. Yan, you seize the moments para, uy, ma-address yung mga issues ng burden of the heart nila. Another, no? Look for the magic moment. Yung magic moment, napakaganda yan. When they open up to you, sabi niya, Dad, can I say something? Alika, anak, dito po ka dito. Ano yun? Ano yun? How can I help you? How can I pray for you? Kaling, next sign na, no? Number 2 na magic moment. Ito matindi. Magic moments are times when they invite you into their inner life. Gusto ko ni ulitin yan. Magic moments are times when they invite you into their inner life. Ang galing yan. Once your children will not only open and invite you into their inner world, sinasabi niya, tatay, nanay, halika kayo sa mundo ko. Halika kayo dito sa loob ko. He is saying vulnerable at that time, tatay, I'm inviting you to come inside my inner life and see my thoughts and see my emotions. Ang ganda niyan. No? Yung matitinding mga issue sa buhay niya. Ito, magwakas ako sa kwento na to. Meron siyang tatay nag-aaral ng kanyang doctoral. No, nagdo-doctorate siya tong tatay na to. Binigyan ng faculty, ng teacher nila, ang professor nila, ng assignment. Binigyan sila ng tatatlong ribbons. Anong assignment na gustong palitawin ng professor sa mga classmates, magkaka-classmates sa doctoral studies na to. Isa na nga yung tatay. Binigyan sila ng tatatlong ribbons. At ang assignment nila is the whole week, ano, na mag-gather ulit sila next week, be sure na yung tatlong ribbons na yan na ibigay nila sa tatlong ina-appreciate nila na mga tao sa buhay nila. Itong tatay na to, kinuha yung tatlo, first day, uy, naibigay niya sa asawa niya. No? Yun. Mga gusto niyang pasalamatan. Oo. Yung isa, naibigay niya sa isang office mate niya. Eh, last day na, the following date, klase ulit nila, meron pa isang ribbon. Sabi niya, nag-iisip siya ng gabing yun, sabi niya, sino kayang pagbibigyan ko ng ribbon na to? Ah! Sabi niya, yung anak ko, may isa siyang anak, si Junior. So, umakyat siya sa bahay, nandun yung anak niya, nag-aaral. Kinatok niya yung pintuan ng anak niya. Sabi niya, anak, can I enter? I'll say something lang. Short lang yan, anak. Sige, dad, pasok kayo. So, pumasok, umupo si tatay sa tabi niya. Sabi mo, anak, nabigyan kami ng tatlong ribbons, nabibigay daw sa mga taong ina-appreciate namin. Nabigay ko na yung dalawa. Isa na lang natitira. Alam mo, anak, no, gusto kong ibigay ito sa iyo. You're one of the appreciated person sa buhay ko, anak. I love you, anak. I love you. Tumayo yung bata, niyakap yung tatay niya. Sabi niya, tatay, salamat po. Salamat po, tatay, na yung pangatlong ribbon ay binigay niyo sa akin na ina-appreciate niyo ako. Kasi tatay, ngayong gabi, nagpaplano na akong magpakamatay. Nagpaplano ko na kong kitilin ang buhay ko.